0: Taskar Arewa.
1: Taskar Arewa.
2: Taskar Arewa.
0: Daga nan mita 93.1 Arewa.
3: Zo mun san alheri. Duk wanda ya mana alheri mun san alheri ne sai mun rama alheri kan mu butulce masa. Yau yara za a koyar da su karatun Qur'ani su sauke su haddace. Amma da wani abu zai hada musu da malamin da ya koya musu karatun sai shekararsa gurin yan sanda. Ya kamata mu komo wannan tabi'a ta annabawa su ta sanin alheri. To na ƙarshe shine mu zama mutane. Meye mutane shine shari'a ce take tafi da su, ba kara zuba ba. Yanzu da zamu taho nan, ba dan an samu wa'insu sun dage ba da sai mun tuna da awa ba mu karaso ba. Danja tana yi amma ba mai kallanta. Kowa kawai gaban kansa yake. Kai da ka kalli mutane ka tabbatar rayuwar dabbobi suke kawai. Babu wanda yake bin doka ko oda. Amma Malam Ma'aza Hadeja ya faɗi gaskiya ce in ka ga kyallata bata, to mai binta ne ya sake ta. Masu mulki su suka yi sakaci, al'umma ta lalace. Jordan muka je, sai da take har mun ɗauko hotunansu. Tumaki a daji, yanda ka san taragun jirgi wala haka suke tafiya. Ba wacce take wuce ta gaba ta baya ta biyu na binta haka har ta ƙarshe. In wata ƙarshe in bata ga ta kusa da ita ta motsa ba za ta motsa. Wani gurin kuma jaki ne ke kiwon dabbobin sa masa ƙararrawa. Za su dinga bin sa a jerare ras. Dinda suka ji ƙara ƙararrawa nan za su yi in yi nan su bi. Shika ga dabbobi suna kan ƙa'ida, mu ko mutane a Najeriya ba abin da muke yi. To saboda haka wa'annan su ne.

0: ما سلك. شكرا. ورواه مسلم أيضا، مسلم يروي عن هيو من رواية عائشة، نذ رواية نانا عائشة رضي الله عنها التي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي إنه خلق كل إنسان حقيقة أن هل تكون دم أدم من بني آدم daga ɗan adam kowanne mutum daga ɗan adam an halicce shi ala 60 wa 300 mifsalin a bisa gaba 160 ha faman kabbara Allah wanda yace Allahu akbar wa hamidallah ko yace alhamdulillah wa hallalallah ko yace la ilaha illallah wa sabbahallah ko yace subhanallah wa astaghfarallah ko yace istighfari ha ci astaghfirullah wa azala hajaran ko ya kaudida dutse an tariqin nas kaburin hanyar mutane aw shaukatan ko qaya aw azman ko kashi an tariqin nas daga hanyar mutane aw amara bi ma'rufin ko kuma yayi umarni da kyakkyawan aiki aw naha an munkarin ko ya hani gaburin munkari wani abu mara kyau da shari'a bata so yace kada ayi عدد الستين والثلاثمائة عدد تريوك الستين عند أكا أمتا الله يتم كيش يهو أن عدد فإنه يمشي يومئذ وزير انغة فيها أون الرانا وقد زحزح نفسه عن النار وقد الهالي زحزح يا كود نفسه كانس عن النار يا يأيكن دباب شباب شقاوتا an ji jama'a auliyau saura minti nawa saura minti 6 mun kara a do Allah alhamdulillah
1: karatun littafin Riyadus Salihin kenan kuka saurara daga bakin imamu Dr. Jamilu Suleiman Alƙadiri fage kanallahu lahu
2: bayan da farashin kayan abinci ya yi tsada cikin shekaru biyu da suka gabata a Najeriya farashin ya fara sauki tun daga farkon shekarar bara sakamakon wasu manufofin gwamnati ciki har da dage haramcin shigo da wasu kayan abinci daga kasashen ketare yayin da hakan ya sa kayan abinci suka yi saukin samu ga 'yan Najeriya manoma har yanzu na yin noma a tsadance inda ba su da wani zabi illa siyar da amfanin gonarsu bisa yadda farashin kasuwa ya kaya daidai lokacin da farashin taki da iri magungunan kashe kwari da sauran kayan noma ke ci gaba da tsefewa manoma da dama na kokarin mayar da kuɗin da suka kashe a wajen noma yayin da samun riba ya gagara sakamakon wannan hali da manoma suka tsinci kansu malam Aqila Abubakar wani babban manomi dake noman rani da na damuna yace ya fara tunanin daina noman baki daya sakamakon tsadar kuɗin noma da kuma raguwar ribar da ake samu
3: ni a wannan shekarar ma gaskiya ina dadadin ma bazan yi noman ba na gwammace gara na je kasuwa ni ma da kuwa ke siyowa da arhar yana da iya ni ma na je na siyo na zo na aje a gida
2: kazalika wani manomi Idris manaja da Kasoye ya bayyana kuɗin da ya samu daga noman shinkafa a gona mai kadada daya bai wuce naira 700 ba bayan da ya kashe mata sama da 800 a wajen yin noman
4: wannan ekar ta cinye min kuɗi naira 800 da naira 20 amma cikin ikon Allah lokacin da na kawo ta gida na nemi in sayar da ita abinda aka ce min shinkafar nan za a sayar ta naira 26 buhu abinda za ta hada min kwata kwata za ta hada naira 700 ne da duriya
2: shima wani manomi Adamu Muhammad Hotoro wanda ke noma kadada 10-13 tare da samun buhu 100 na shinkafa a halin yanzu ya koma ma noman kadada ɗaya domin ciyar da iyalansa kadai
5: abana ni hekta ɗaya tak na ita ma na ita saboda gida na kada ya zama da nasiya da ƴan wanda ka saba kuma kana bawa karka zama da babu amma ba haka ba wallahi noman nan ma ni ma bazan ba waye zai tolerating asara irin goma asara irin da noma ka je ka kashe naira miliyan 10 ka zo ka samu naira miliyan 3
2: wasu manoma da arewa radio ta zanta da su a Kano na roƙon gwamnatin tarayya da ta daidaita farashin taki da sauran kayan noma daidai da yadda farashin kayan abinci ya sauka
6: gwamnati ta duba noma fa shine walwalar talaka inda bai noman nan ba fa babu wata walwala tsakanin sa gashi idan kai noman nan masarar nan ana sayan ta 30,000 25 to yanzu ka zo ka sayi buhu naira 40 49,500. To idan ka noma yayi na amfani
3: taki shi ya kamata a ce mun samu sassaucin shi daga wajen hukuma. Taki tsada, laborin da zaka biya ya maka noma shi ma da tsada.
2: Ali Muhammad wanda ya zo Kano daga jihar Zamfara domin siyan taki ya bayyana mamakin sa ganin yadda cewa buhun takin urea ya kai naira 49,500 tun kafin faduwar damuna a yanzu. Ya ce a irin wannan yanayi babu makawa manoma za su tafka asara ganin yadda kudin noma ke ci gaba da zarce darajar kayan da ake nomawa a kasuwa.
6: Ba maganar riba saboda shi manomi ya riga da ya saba koya da ya dan zuba shi ya ga amfanin gonarsa. To amma yanzu abun ya riga ya buwa ya talaka.
2: A shekarar bara buhun taki musamman nau'in golden ya haura naira 60,000 yayin da urea ya zarce naira 50,000. Kuma bincike ya tabbatar da cewa farashin na ci gaba da kasancewa mai tsada yayin da lokacin noman bana ke kara karatuwa. Ko me ke haddasa ci gaba da tashin farashin takin? Muktar Abubakar wani mai sayar da taki a kasuwar ƴan kura dake Kano ya danganta lamarin da abubuwa da dama ciki har da rawar da ƴan kasuwa ke takawa da manufofin gwamnati da kuma matsalolin da kamfanonin sarrafa taki ke fuskanta. A cewar sa an samu raguwar yawan manoma dake siyan taki idan aka kwatanta da shekarar bara sakamakon tsadar takin da kuma karancin ribar da ake samu daga amfanin gona.
5: Dukkanin shekara manoma suna karuwa amma a wannan shekarar muna ganin alamar tabbas manoma za su rugu. Buhun hatsi guda ɗaya ba zai sai maka taki guda ɗaya ba.
2: Da muka taba alli da su kan wannan kalubale, masanan tattalin arziki sun yi gargadin cewa lamarin na nuna irin matsalolin da suka dabaibaye tsarin noma a Najeriya. Farfesa Garba Ibrahim Sheka na Jami'ar Bayero dake Kano ya ce karancin tallafin gwamnati da kuma karuwar shigo da kayan abinci daga kasashen waje na kasara noma a cikin gida. Yayi gargadin cewa hakan barazana ce ga yunkurin samar da wadatuwar abinci, yana mai cewa idan ba a dauki matakin gaggawa ba Najeriya na iya zama kasa mai dogaro da shigo da abinci daga kasashen waje cikin shekaru biyu masu zuwa maimakon dogaro da kanta wajen samar da abincin.
7: Yana da kyau gwamnati ta fuskanci abin nan lalle fa sai an samu da manoma taki. Gashi ana labarin cewa jiragen ruwa ba sa motsawa ta hanyar da za su shigo su kawo taki bana ana sa ran zai tsada. Kuma sannan harkar man fetur da ta tsada, yawanci by product din musamman urea nan daga harkar man fetur ake samun da shi, to shi ma kaga akwai alama zai tsada. To in gwamnati ba ta shigo ta tallafa ba, ina tabbatar maka noma zai durkushe gaba daya. Za mu zo shekara daya biyu masu zuwa za mu dogara gaba daya kaco kan akan abincin shigowa.
2: Noma dai na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan ginshikan tattalin arziki musamman a arewacin Najeriya. Sai dai masu ruwa da tsaki na cewa idan ba a dauki matakin rage kudin kayan noma ba musamman taki cikin gaggawa, fannin na iya ƙara tabarbarewa lamarin da ka iya haifar da matsaloli masu yawa ga samar da abinci da kuma zaman lafiyar ƙasa baki ɗaya.
8: Masu ruwa da tsaki domin kawo ɗauki da rayuwa al'umma.

0: labaran barka da asuba.
1: To labaran zaji cewar gwamnatin Kano ta ce gasar muhawara ta arewa radio na taimakawa wajen bunƙasa tunani mai zurfi tsakanin dalibai. Jami'ar APC ta dage lokacin gudanar da zaben fidda gwani na kujerun majalisar wakilai zuwa gobe a Sabar. Yayin da Tinubu ya ja kunnen yan siyasa kan yin siyasar a mutu ko a rai. Sannan wani babban kamfanin hada-hadar kuɗi na duniya na shirin fara zuba jarin sa a Najeriya. Da ƙetare kasar Iran ta buƙaci ƙasashen ƙungiyar BRICS su la'anci Amurka da Isra'ila saboda take dokokin duniya da suke yi. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da safiya da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya. Yau muna Juma'a Haji babban rana 27 ga watan Zulqa'ada shekara 1447 bayan hijira. Tafiyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makkatul Mukarrama zuwa Madina 15 kenan ga watan 5 na shekara 2026 miladiya. Sunana Abdul Mumin Abubakar Tsanyawa da zan karanta muku labaran a yanzu. To gwamnatin Kano ta ce gasar muhawara ta arewa radio na taimakawa wajen bunƙasa tunani mai zurfi da ƙwazo a karatu da kuma inganta ilimi tsakanin ɗalibai a faɗin jihar Kano. Da yake jawabi yayin bikin kammala gasar ta shekarar 2026, kwamishinan ilimi na jihar Kano Dr. Ali Haruna Makoda ta bakin babban sakataren ma'aikatar Bashir Baffa Muhammad ya ce shirin na tallafawa manufofin gwamnatin Abba Kabir Yusuf na gyaran ilimi da inganta makarantu tare da ƙarfafa gasa ta ilimi tsakanin ɗalibai kenan kamar da ya yi ƙarin haske.
2: Wannan abu ne mai kyau, wani abu ne wanda yake faɗakarwa kuma yake ƙarawa yara ƙarfin gwiwa a harkar ilimin su. Ita wannan muhawara tana sawa yaro ya ƙware, ya bincika wani abu da zai amfana al'umma ya amfane shi. Ita wannan muhawara tana ƙara ƙarfi ga yara su sha'awar ilimi, saboda ɓangaren ilimi ana sa ka samun irin wannan abubuwan domin kamar wasu kwakwalwa ne, kuma yana sa yaro ya wani abin da zai yi alfahari da shi. Na zo na gani kuma na ji daɗi, kuma ina yaba musu domin irin tsarin da muke so a shiga da shi kenan domin tallafawa mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf a san ɗaukaka da kuma gyara ilimi a jihar Kano.
1: Kazalika shi ma babban sakataren zartarwa na hukumar kula da ɗakunan karatu ta jihar Kano Kabiru Ado Zakirai ya ce da muhimmancin da ɗakunan karatu ke da shi wajen ƙara yawan ɗalibai ta fannin ƙwarewa kenan a karatu da kuma bincike. A gefe guda kuma gidajen rediyon Cool FM da Wazobia FM tare da Arewa Radio sun yaba masu ɗaukar nauyin gasar da suka hada da Mudassar and Brothers da Rano Rice da Kira Application da kuma Indomie da Igwe Falas saboda gudunmuwar da suke bayarwa wajen bunƙasa ilimi da matasa a Kano baki ɗaya. To ɗalibai uku sun zama zakaru yayin kammala gasar muhawara arewa radio ta bana bayan shafe makonni ana fafatawa tsakanin ɗalibai 16 daga makarantun sakandare daban-daban na jihar Kano. Hajara Ahmad Sani ta makarantar Samaru International School da ke Kiru ita ce ta zama ta farko bayan samun maki 53.5 inda ta lashe kyautar naira miliyan 1 lakadan. Ragayya Muhammad ta makarantar Star Science College Bacirawa ita ce ta zo ta biyu inda ta samu kyautar naira 700,000 lakadan, yayin da Ummu Salama Mustafa ta makarantar sakandaren ƴan mata ta garin Kura ta zo ta uku inda ita ma ta tashi da kyautar naira 500,000 lakadan. Waɗanda suka yi nasara sun godewa arewa radio bisa samar musu da dandali da ke inganta ƙwazo a karatu da kuma ƙarawa ɗalibai ƙarfin gwiwa.
3: Ina godiya da malamaina da suka koya min da kuma iyayena da suke ƙara min ƙarfin gwiwa a koyaushe. Na zo ta ɗaya. La'akari da al'ummar ƙasar nan a yanzu shin ya dace a dinga ba mu ɓangaren lafiya kaso mafi gaɓi da kuma ɓangaren ilimi? Ni na ɗauki ya dace a dinga ba mu ɓangaren ilimi ba ɓangaren lafiya ba. Shi ne na yi nasara.
4: Na ba da koyon baya a kan ya kamata a kasafin kuɗin shekara-shekara lafiya ta fi samun kaso mafi sauka fiye da ilimi. Gaskiya alhamdulillahi na ji daɗi saboda kuma menene Allah ya riga da ya rubuta wanda zai dau na ɗaya da na biyu kawai dai mu ba sa mu kokarin mu ne mu bar sauran ga Ubangiji.
1: To sai mu ce da fatan ɗalibai za a ƙara zage damtse domin tunkarar wata muhawara a nan gaba. Karamar hukumar dawakin tofa a Kano ta kaddamar da shirin rajistar katin zabe daga gari zuwa gari gabanin babban zaben shekarar 2027. Shugaban karamar hukumar Anas Muktar Dan Maliki ya ce an kaddamar da shirin ne domin taimakawa mazauna yankin gujewa shan wahala. Zada zirga-zirga zuwa ofisoshin hukumar zabe domin rajistar katin zabe. Ya bayyana cewa an samar da cibiyar karta kwana na rajistar katin zabe a sassa daban-daban na mazabin karamar hukumar domin sauƙaƙa aikin musamman ga mutanen karkara. Dan Maliki ya ko buƙaci mazauna yankin su riƙa tuntubar masu unguwanni da shugabannin al'umma domin samun bayanai kan jadawalin rajistar a yankunan su. Ma'aikatar sa ido tantance ayyukan gwamnati ta jihar Kano ta fara bibiyar ayyukan mazabo guda 619 a kana hukumi 44 na jihar Kano domin tabbatar da ingancin aiwatar da su. Kwamishinan ma'aikatar Nura Ma'aji Sumaila ya ce an tura kungiyoyin sa ido guda 6 zuwa shiyoyi 3 kenan na jihar Kano domin duba ayyukan da ake aiwatarwa. Kagashin gwamnatin Abba Kabir Yusuf ta nan yan majalisar dokokin jihar Kano. Daga cikin ayyukan da aka duba har da ginin azuzuwa biyu a makarantar Danbatta Model School dake garamar hukumar Danbatta.
0: Wannan karamar hukumar da muka shigo yau mun bibiyi ayyuka guda 6 wanda a cikin su akwai block na ajujuwa dan karin gurbin karatu wanda shi dan majalisar jihar yake assasawa mu da dubi da magwamna. Sannan mun bibiyi aikin gina wani asibiti, sannan mun bibiyi aikin gina wani katakwaran masallaci. Akwai Danbatta Model kwararru da muke tafi da su sun zaga sun ga yanayi ne da ake gudanar da aikin tattara alƙalaman mu na observation. Za mu gabatar da rahoto a gaban bigima gwamna dan mu ci gaba da yiwuwa mu gyara kayanmu dan daukacin alfanun al'ummar wannan jiha tamu ko musamman al'ummar karamar hukumar Danbatta.
1: Ta da cikin labaran na ko kuma kenan ma'aikatar ta ce shirin na daga cikin kokarin gwamnati kenan na tabbatar da cewa ayyukan ci gaba da ake gudanarwa sun kai ga al'ummomin da aka tsara su kuma an yi su yadda ya kamata. Tare cikin labaran barka da su ba, shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Femi Bajabiya Mila ya ce rikicin shugabancin majalisar dokokin jihar Lagos da ya shafi batun tsige mu da Shiru Obasa ya kusa jefa shi cikin matsala. A wani bidiyo da ke yawo a internet, Bajamiya Mila ya ce shugaban kasa Bola Tinubu ya kira shi kai tsaye bisa rahoton da ke danganta dan majalisa Desmond Elliot da yunkurin haddasa rikici a majalisar dokokin jihar Lagos. Ya kara da cewa daga baya ya kare Desmond din daga zarge-zargen da ake masa. Bajabiya Mila ya ce ya buƙaci Desmond din ya fitar da sanarwa da za ta wanke shi daga wannan zargi, amma ya ce har yanzu bai yi hakan ba. An zaka dai shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar ya nuna rashin goyon bayan sa ga yankurin dan majalisar na neman wa'adi na hudu. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gargadi ƴan jam'iyyar APC da su guji rikicin cikin gida da siyasar a mutu ko a rai, yayin da jam'iyyar ke fara zaben fidda gwani a fadin kasar nan gabanin zaben shekarar 2027. A wata sanarwa da aka fitar na Alhamis, Tinubu ya buƙaci masu neman takara da shugabannin jam'iyya da wakilai su kasance masu fiyar da al'amuransu cikin lumana tare da mutunta demokuraɗiyyar cikin gida da adalci. Shugaban ya bayyana zaɓukan fidda gwani a matsayin masu muhimmanci ga haɗin kan jam'iyyar da makomarta. Ya kuma gargaɗin cewa duk wani mataki da zai iya kawo barazana ga demokuraɗiyya da haɗin kan jam'iyyar ya kamata a guje masa. To hakan na zuwa ne yayin da jam'iyyar APC ta dage zaben fidda gwani na kujerun majalisar wakilai domin shiga babban zaben shekarar 2027 zuwa gobe Asabar 16 ga watan Mayun 2026 maimakon yau 15 ga wata. Jam'iyyar ta ce sauran ranakun gwana da zabukan fidda gwanin suna nan yadda aka tsara su tun farko. A kashin sabon jadawalin da za a gwana da zaben fidda gwani na majalisar dattawa ranar 18 ga watan Mayu, sannan na majalisun dokokin jihohi za a yi su ranar 20 ga watan Mayu. Ha kuma jam'iyyar ta ce zaben fidda gwani kenan na dan takarar shugaban kasa zai gudana ne ranar 21 ko kuma ranar 23 kenan ga watan na Mayu. To tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya mika form din tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC domin shiga zaben shekara mai zuwa. Atiku ya wallafa sanarwar ne a shafin sa na X tare da hotuna da bidiyo da ke nuna shashal kutar jam'iyyar ADC da ke Abuja domin mika form din. Ya yi kira ga 'yan Najeriya ba tare da la'akari da yanki ko addini ko ta alaka ba da su mara masa baya abin da ya kira da mutunta manufa mai daraja. A cewarsa a tare da haɗin kan jama'a ne za a dawo da martabar ƙasar nan tare da samar da ingantaccen rayuwa ga 'yan Najeriya. Shi kuwa mamba akwai mutum gwanarwa na jam'iyyar ADC Kenneth Okonkwo ya soki Peter Obi da Rabiu Musa Kwankwaso kan ficewar su daga kawancin jam'iyyar hamayya na ADC zuwa jam'iyyar ADC. Yan adawar biyu da sun fice ne daga hadakar siyasar ADC ta da komawa NDC. Matakin da Mr. Okonkwo ya bayyana a matsayin na rashin gaskiya. Mr. Okonkwo ya zargin cewa Obi da Kwankwaso sun bar ADC ne saboda ba sa son shiga zaben fidda guni na jam'iyyar. A cewar sa duk wanda ya fice daga hadakar ADC kai tsaye yana taimakawa a sake zaben shugaban kasa Bola Tinubu zabe mai zuwa. Majalisar kula da harkokin shari'a ta kasa ta bada shawarar daga likafar wasu alƙalai 12 zuwa matsayin alƙalan kotun daukar ƙara. Majalisar ta yanke shawarar ne a taron ta na 111 da aka gudanar ranar Laraba bisa jagorancin babbar mai shari'a ta kasa Kudrat Kekere Ekun, inda ta mika sunayen ga shugaban kasa Bola Tinubu. Wadda sanarwa da mataimakin daraktan labarai ta majalisar Kemi Babalola ta sanya wa hannu ta bayyana cewa waɗanda aka ba da shawarar ƙarawa matsayin sun haɗa da Emeka Nwete da James Kolawole da Omotosho da Yakubu Muhammad da Abudunde Olwatoyin da kuma Ajuwa Rafael. Majalisar ta ce mataki na daga cikin ƙoƙarin ƙarfafa aikin shari'a da inganta gwamnati da adalci a faɗin Najeriya. To karfe 6:11 kenan a Igabi dake Kaduna, haka bun yake a kofar sauri dake Katsina da Madala nan cikin birnin Kanan Dabo. 5:11 agogon GMT da Ghana da aka ce mu zamu leƙa sashin mu na talla.
5: Sunana Barista Junaidu Muhammad Zakari, shugaban kasuwa Singa. Halin yanzu kasuwar Singa al'amura sun dawo kamar yadda aka sani a baya. Kodayaushe muna ci gaba da tuntuɓa ta tsagen gwamnati wanda su suka yi uwa suka yi makarbiya dangane da alƙawuran da ita gwamnatin tarayya ta yi da kuma ƙungiyar gwamnoni na kusan naira biliyan 8. A labaran da muke ji, Allah da wannan tallafi yana dab da ƙarasowa hannun gwamnatin jihar Kano, wanda kuma gwamnatin jihar Kano ta yi shiri mai kyau ta tabbatar da cewa abin nan in ya zo ya shiga hannun waɗanda abin ya shafa kai tsaye ba tare da wani uwa. Ita gwamnatin Kano ta sa ita wannan shugabanci na wannan kungiyar ta kai da manyan ƴan kasuwa ma wasu Alhaji Sabi Bako kamar hukumomi na ICPC, EFCC, ƴan sanda an yi shiri mai kyau tun daga yadda za a tantance su abin ya shafa.
6: Kayan karatu da uniform ɗalibai ka sa su shauki.
7: A ci gaba da kiraye-kirayen al'ummar wannan jihar, hukumar kula da makarantun kimiyya da fasaha ta jihar Kano bisa shugabancin Professor Dahiru Sale Muhammad, ana ci gaba da samun kati wato scratch card na neman shiga makarantun kimiyya da fasaha ta jihar Kano. Akwai kuma littafin shirye jarabawa, tambayoyi da amsoshin su na kimanin shekaru 10. Za a gudanar da jarabawa ta farko ta karamar secondary a ranar 13 ga watan Yuni, sai jarabawa ta biyu ta babba secondary za a gudanar da ita a ranar 20 ga watan Yuni. Ana buƙatar dalibai su zo karfe 8 domin tantance su. Ku hanzarta, ku nemi naku. Sanarwa daga hukumar kula da makarantun kimiyya da fasaha ta jihar Kano karkashin jagorancin Professor Dahiru Sale Muhammad.
6: An yi ginin makarantu da kai kujeru a hawan kamulki.
1: Madalla baraka ya dawo daga sashen tala labaran da zuwa muku daga nan Arewa Radio faɗa ra'ayinka. To idan muka garza ya ketare ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Araghchi ya yi kira ga kasashen kungiyar BRICS da su yi Allah wadai da abin da ya kira take dokokin kasa da kasa da Amurka da Isra'ila ke yi. Da yake jawabi a taron kungiyar BRICS aka gudanar a New Delhi, Araghchi ya ce Iran ta zama wadda ake yawan kaiwa hari kenan. Yana mai kira ga kasashen kungiyar da su yi adawa da abin da ya kira mamayar kasashen yamma. Ya kuma zargi kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa da goyon bayan hare-haren soji kan kasar Iran, ce dai har zuwa yanzu babu wata amsa kai tsaye daga haɗaɗɗiyar daular Larabawar ko sauran kasashen da suka halarci wannan taro.
8: Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci.
1: To kamfanin hada-hadar kuɗi na IFC kenan ya sanar da shirin su na turo ta tawaga Najeriya domin nazarin hanyoyin zuba jari da za su iya jawo saka jarin kamfani masu zaman kansu a muhimman fannin tattalin arzikin Najeriya. Mai taimakawa shugaban ƙasa kan yaɗa labarai Bayo Onanu Gane ya bayyana haka wata sanarwa da ya fitar na Alhamis. Sarauta ce shugaban kamfanin na IFC kenan Maktar Diop shine ya bayyana haka yayin wata ganawa da shugaban ƙasa Bola Tinubu. Kofin duniya bisa jagorancin kaftin ɗin tawagar Kylian Mbappe, mai tsaron raga Robin ya samu kiran sa na farko zuwa tawagar bayan bajintar da ya nuna tare da kungiyar Lens kenan a kakar bana a gefe guda kuma dan wasan tsakiya Kamavin kenan da mai tsaron ragar PSG Lucas basu samu gurbi ba a cikin tawagar Faransa da ta lashe kofin duniya shekarar 2018 daga cikin kasashe da ake ganin za su taka rawar gani a gasar inda za ta kara kenan da Senegal da Iraki da Norway da matakin rukuni na gasar Ranka ta kabla labaran barka da asuba sun kammala sai dai kafin ne sallama ga bitar muhimman kanin labaran da aka saurara Anji cewar gwamnatin Kano ta ce gasar muhawarar Arewa Radio na taimakawa wajen bunƙasa tunani mai zurfi tsakanin dalibai. Jami'ar APC ta dage lokacin gwada zaben fiddagwani na kujerun majalisar wakilai zuwa gobe Asabar, yayin da Tinubu ya ja kunnen 'yan siyasa kan yin siyasar a mutu ko a rai. Wani babban kamfanin hada-hadar kuɗi na duniya na shirin fara zuba jarin sa a Najeriya. Sannan ketare kasar Iran ta buƙaci kasashen kungiyar BRICS da sulhanci Amurka da Isra'ila saboda take dokokin duniya da suke yi. Rabon akuya tsari farafaro na mai gata ne. Rabon akuya tsari farafaro na mai gata ne karin maganar kenan a wannan rana ta Juma'a. Amadadin sashin labarai da al'amura da kullum na Arewa Radio mita 93.5 zangon FM Sandra Kaurice ta she labaran kamar da aka ji Kamal Din ne sarrafa na'ura. Sunana Abdul Mumin Abakar Tsanyawa. Barka da safiya.

0: To masu sauraro daga nan mita 93.1 akan Zango na FM kuke ci gaba da kasancewa da mu. A yau din ma a cikin shirin mu na daka da waje na yau Juma'a zamu kasance tare da ku ne masu sauraro. Na ganin bari mu tattauna akan wannan maudu'i na maganar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi inda yake bayyana cewa matasan Najeriya wato za su kada shi idan har bai yi dukkanin mai yuwa wajen saita abin da ya shafi bangare na tattalin arziki na ƙasa Najeriya ba, inda shugaban kasar yake bayyana hakan a taron nan da shugaban kasar ya je a jiya, wato taron shugabanni kenan na ƙasashen Afirka wanda ake gudanarwa a birnin Addis Ababa, inda shugaban kasar yake ƙara jaddada cewa yawan matasan da muke da su a nan gida Najeriya wato idan har ba a yi dukkanin mai yuwa wajen dora abin da ya shafi bangare na tattalin arziki akan gwadaban da ya dace ba, wato matasan ka iya fitar da kowanne ma shugaba daga kan karagar mulki. To tambayar a nan shine shin matasan suna da katin zabe ma tukunna a irin wannan lokaci? Kun san a yanzu haka hukumar zabe mai zaman kanta ta bude dama na zuwa ayi katin zabe, misali kamar idan matasan suna da sha'awar su cire kowanne shugaban kasa ko kuma kowanne gwamna ko kuma kowanne dan majalisa da bai yi musu abin da ya kamata ba, ko kuma tsare-tsaren da aka zabe shi domin ya dora kasar ko jahar ko yankin ko karamar hukumar akan wannan gwadaban idan bai yi wannan aikin ba, shin matasan da muke da su suna da katin zaben? Wani lokaci zan dinga kallon abin a abubuwa guda biyu, misali akwai wanda shi yana yin katin zabe ne kawai ba wai dan ya je kada kuri'a ba, watakila saboda a banki ko wani ko wasu wurare ana buƙatar wannan katin zaben. A'a, a matsayin ka na matashi wanda yake yin zabe, ka dauka cewa wanda yayi zabe na shekara ta 2015 kai shi zabe na shekara ta 2019 kai zabe na 2023, shin muna da irin waɗannan matasan waɗanda suka tanadi katin zaben nasu da dukkanin wani shugaba da bai yi musu abin da ya kamata ba za su iya kauda shi akan karagar mulki? Muna da waɗannan matasan? Masu sauraro, za mu buɗe layukanmu na waya domin ji daga gare ku. Kai ma a matsayinka na wanda za ka kira, shin ka san ma ina katin zaben naka yake zuwa wannan lokaci? Wannan irin shiri kai wa zaben shekara ta 2027 na tunanin babu kama suna, babu keta mutuncin masu mutunci ko kuma wasu maganganu da basu dace ba, amma mu tattauna akan abin da ya shafi wannan magana ta shugaban kasa da kuma a matsayin ka na matashi me tunanin ka ga da zaben, kana da katin? Mita 93.1. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, barka da shigowa. To aji na fiye, barka ka dai.
1: Masha Allah, to aji wadanda tattaunawa da kake kamar gaskiya mace ɗan muhimmancin ɗan haihu su misali biyuwa da wannan zaɓe da muke tunkara ga dangadan halin yanzu.
0: Wai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce wai idan har bai yi wa matasan Najeriya abin da ya kamata ba za su iya kawo da shi daga kan karagar mulki. To tambayar a nan ita ce shin matasan da muke da su a Najeriya suna da katin zaben? Ba wai yawan ba.
1: Dan katin zabe kamala akwai katin zaben gaskiya. Amma sai dai a kaso kuri gaskiya na matasan Najeriya zan iya cewa bai kuka so 60 ne mafi yawa ce, ba zai wuce gaskiya 70 bon da suke daga kaci kai zai kai 70 din kamala duba da kasan kusan su suke mamaye gurin zaben kawai sai dai wa'alarsu da ake yawo da hankalinsu in sun je zaben. Amma dan katin zabe gaskiya tabbas akwai katin zabe.
0: Kuma matasan suna yin zaben?
1: Na?
0: Matasan suna yin zaben?
1: Zuciya da za ka ce ka tafi da niyyar zaben wannan kuma ya cika je haka da wadin shekara ba tare da an canza ma ra'ayi ba. A san matasa da mata gaskiya ana canza musu ra'ayi sosai ba kuma la kamar, amma dattijo wanda ya kai shekara 50 ya je 60 ya tafi wurin sauran zaɓe dama ba ka da ma fuskan ma da za ka kalle shi ka ce zo ga nawa ka zo ka zaɓe shi kuma. Domin gaskiya wannan zaɓe kamar da shugaban ƙasa ya faɗa cewa matasa suna da dama da su kawo masa dangada wanda gaskiya suna dama ba karamar dama kuwa kuma a yanzu ka kula su wadin har da su ake jin yanayi da ake na wannan mulki inda dadi ma da ake ji suna ci kuma an wala ake sha su ma suna ci
0: yanzu kai ka san inda katin zaben kai yake
1: dan kawalo
0: kai ka san inda naga katin zaben yake
1: a sosai ko kamalu ai ni wannan lokacin ma ya cikin ma airport bita ma da ka tuka na da komai ma sun
0: da wannan da shi kake yawo kenan koda za a ce ayi zaben ko a wannan lokaci zaka iya fitowa da shi
1: yawa to kaga da irin zaben da ake kasashen da suka ci gaba kawai in aka ce an wara da ku goma na zabe kawai in kaga dama ka je kana kusana ka wuce to kaga yawo da ka tuka kaga ya hutar da kai kana dan kaso a ce ka zo ko shi kai zaben kai da kai kawai ana tallayi ana waye ana hayaniya ba to kaga kati na iya nan a jaka ta koren da aka ci a fito zabe yanzu nayi zabe kuma shawara ga matasa shine a maida hankali dan Allah an je gurin wannan an ba hayaniya ba da mutu ba komai a yi cikin kwanciyar lafiya da koshin da lafiya da hankali sannan kuma shawara ta ƙarshe shine ga wani mata da Allah a tsaya a kula sosai an je zabe maganar wannan police abin da Umu Kawali an riga an wuce ba magana kuma abu nan zaka dan wani za a baka wani sabulu da wannan wanki wannan duk wani abu ne wanda bai wuce kara ya karya na kwana ɗaya ko biyu ba ko wata taliya kasan ɗaya ko guda biyu ko uku duk abubuwan da za a baka a wurin zaɓe Malam Kamalu ba zai maka wata ɗaya ba magana fa da yake Kamalu na shekara uku za ka zaɓa saboda haka dan takara ko kuma dan wata biyu Malam Kamalu ai bai biya ka ba shi kuma wata kawo masa shekara uku da kwana da wata shida ko takwas shi kuma je a tsayin da ya kamata
0: a matsayin ribarsa
1: wannan fito da kayan da ya fito a wajen mutum ya ta zaɓa saboda za ku tsaya mutum ya gani wannan kayan da ya karɓa wa wai shi ai ruwa ta sha ne ba ruwa ce
0: ana jika kenan to Allah ya sa mu dace na fi mai shago muna godiya sosai da wannan gudunmuwa ta kamita 93.3 da assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi Malam Kamalu din barka da safiya
0: barka ka daidawa muke tare
2: kuna magana da Dalladi mai shayi fagwala bakin kotu garmar hukumar dambata
0: Dalladi na katin zaben ka
2: Malam Kamalu din ne katin zabe yayi yana nan a je mun dauko mun kar
0: to shikire
2: muna jiran kuma Allah ya nuna mana lokacin
0: to amin ya Allah ka san a daidai wannan lokaci ita kanta hukumar zabe ma ta bude yin register kaga kamar yanda muka karanta a labaran karfe 8 ma wato karamar hukumar ka ba ma hatta samar da wani tsari ka bace ko dawakin tofa ce in zan iya tunawa ta samar da wani tsari na saukaka wato kaji maudu'in da muke tattauna abinda shugaban kasa ya ce idan har ba a yi wa matasa abin da ya kamata ba an dora kasar akan gwadabi na cigaban tattalin arziki ya tabbatar da cewa yawan matasan da suke Najeriya za su iya sauke kowanne irin shugaban kasa kowanne irin shugaba da kan mukaminsa kana ga muna da irin wannan matasan
2: matasa za su iya yi domin jin abubuwan shan gari a Najeriya Malam domin Malam Kamalu dan majalisa ne ko sanata ya zo ya yi mu bai muku wani aikace ba Malam Kamalu kuma yanzu an zo mu an kawo ruba muku an ce wai an yi sulhu ba za a ba al'umma su ji su zaɓa abin da suke so ba
0: a yanzu a yi yanzu jam'iyyun ma za su yi zaɓen a yi fidda gwani a yi daga gobe ma za a fara gudanar da zaɓukan za a yi alhaji bayan alhaji hajjiya bayan hajjiya
2: na harka ta cewa na su yan siyata domin yawancin ko'ina Malam Kamalu din ne a hasa ina abinda na duba na gani kawai magana ake ta cewa ruwa na ku je ku sulhu domin abinda su manya suke da bukata kawai shi ne ku talakawa ba sa ta ku to mu kuma abin da ya kamata talakawa mu zo mu Malam Kamalu din idan yau muka zo muka ce yau an zo an yi mana karfe an kawo mana wani ya zo ya mana takarar majalisa ko ta jiha ko ta tarayya da a wannan karan domin ya kawo mana cigaba a yankin Malam Kamalu din ni a nan mazaɓa ta tafi gwala Malam Kamalu din a akwatuna ta ofofo akwatin fagwala mai dahi Malam Kamalu din wallahi makarantar islamiyya ta tana nan yara ne sun fi 2000 amma Malam Kamalu din kusan tinwa ta biyu kenan kullun kira muke akan hukuma ta zo ta duba mu a kan
0: wannan malamin
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Lokacin ya mana bari mu je mu karɓi talla.
4: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
5: Muhammad.
4: Eh?
5: Kai ne kuma anan?
4: Ai barke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
5: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
4: Tab. Gajiya fa kika ce ma. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Dan haka

0: kowa ya zabi wanda yayi zabi wanda zai kauce wa tuhumar Ubangiji, yace Allah dai ya bamu shugabanni na gari, kawai addu'ar mu kenan. To haka ne tabbas Mansur, kai ma wannan magana taka gaskiya tana da matukar muhimmanci. Bai kamata wai dan wani abu ya faru a baya kace kai ba za ka sake yin zabi ba, a'a, a fito a yi zaben. Kuma kamar yadda Muhammad Al-Miskin yayi magana akai, shine mu dinga dubawa, ba wai mu dinga kallon jam'iyya kaza ba, a'a, a kowace jam'iyya ina ganin da mutane sun fahimci tsarin a dinga duba ƴan takara waɗanda suka fito a jam'iyyu daban-daban, wani kaza ne ya fito, to shikenan mu mun amince mu zabi wani a matsayin wanda zai jagorance mu. Ina tabbatar da cewa wani lokaci koda irin abinda ake cewa kama kariya da ake ganin cewa wasu daga cikin manyan jam'iyyu suna yi, kaji an ce kudin na gani ina so kudin siyan form, kaji an sa wasu makudan kudade, da irin wannan abin ba zai dinga faruwa ba. Tunda kowace jam'iyya zaka iya shiga kuma an tabbatar da cewa mutane za su zabe ka, amma mun mai da tsarin mu kawai akan cewa ai jam'iyya kaza da kaza ne, in ka samu tikiti kawai kamar sai dai a fara kiranka da irin abin da ake cewa honorable, kawai ka ma yi nasara ka gama, kawai in dai har jam'iyya kaza ta baka wannan tikiti nata. To gaskiyar magana ya kamata a ce mu dawo daga wannan tunanin, mu zauna mu yi wa kanmu abin da ake cewa karatun ta natsu, domin ganin cewa mun kai gagaci kuma mun cimma burace-burace mu da kuma zaben shugabanni na gari, musamman ma a irin wannan lokaci. Za mu ci gaba da karban layukan mu na waya kamar yadda aka saba. Za ka iya bibiyar mu a dandalin mu na WhatsApp domin tofa albarkacin bakinka, ko kuma turo da sako. Insha Allah da zarar sakon naka ya iso za mu karanta shi. Kuma dukkanin waɗannan shirye-shirye na musamman da kuma wayar da kan al'umma da muke yi a karkashin ita wannan kafa ta Arewa Radio, kada masu sauraro su manta nan da ƴan kwanaki kaɗan Arewa Radio take cika shekaru 10 da fara yaɗa shirye-shiryenta. To wannan dukkanin su ta 10 shine da Arewa Radio ta ce za ta ci gaba da baiwa masu sauraro shirye-shiryen mu irin su muhawara ɗin da aka kammala a jiya, an ga yanda ɗalibai suka fafata, kuma ɗalibai guda uku suka yi nasara. Yanzu ɗaya daga cikin su tana san ta zama Malonia, ɗaya kuma kaɗan ya rage ta kai ga Malonia, ɗaya kuma tana da rabin miliyan a irin wannan lokacin, ai kuwa ba karamin abu bane. To Allah dai ya sa mu dace. Kullun dai tunanin Arewa Radio da kuma shugabannin ta shine ta ya za a yi a samar da wani abu wanda zai ci gaba da tallafawa al'umma. Mita 93.1, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, malam
0: ko na'am, barka ka dai da muke tare. To barka da dawowa.
1: To malaka malalin da muna magana game da cewar yin kwarar katun zabi, nake bayani cewar malaka malalin mun yata sa abin da ya kamata mu, inda su shugabanni sun kusa gaba mana ƴan siyasa wanda ba sa taimakon talakawa. To idan harkokin siyasa zaben ya zo, sannan mu ajiye su domin mu zo mu yanke mu mu kawo maka ci gaba. Ina magana ina gaya ma cewar akwai makaranta ta
0: kamar magana taka tana yankewa, ko zaka sa dan sake kira dan ladi, ina ga ka dan sake kira kamar inda kake network din naka kamar yana dan tutsu kadan. Dan sake karantawa, kuma wannan magana ma da kake faɗa tana da matukar muhimmanci ga masu sauraro. Muna da kwanka mu ji daga gare ka, ina ga kai ma zan jira kawai yanzu ka kira, koda wani ya kira zan dan tsaye da shi domin ka kammala wannan magana da kake yi akan wannan makaranta ta ku da kuka yi rubutu akai. Kasancewar magana ta ka ba ta fita ne, dan haka sai ka saki bibiyan mu tare da kira dan ladi.

0: sun shafi wannan.
1: Wai shin me ke kara wa farantin shinkafar jollof rice wato da fadika dandanon musamman? Haka na kasancewa ne a yayin da aka hada da kayan armashin no cubes domin karin dandanon musamman, ko aka hada da Nigerian salad, cabbage, carrots, lettuce tare da wake ko hanta.
2: Tabbas gaba daya kenan. Karawa da fadikan shinkafar ku dandanon musamman da kayan armashin girkin no seasoning tare da dumbun kayan lambu. Don haka inganta abincin ku da daddadan dandanon musamman. Ci mai dadi a yau.
3: Ki huta mama, yanzu na zan wanke miki fararen kayan nan naki.
4: To, amma ba wanke su kawai zaki ba. Ki tabbatar kin yi amfani da Hypo domin yana cire duk wani takaddarin tabo, yana kuma sa fararen kayana su kara haske kalkal.
5: Haka ne, kada ku amince da tabo, ku tabbatar fararen

0: Kivotri yung One Gary Mix made sa kakararua kawe kajidatin ka.
1: Gary Mix.
2: Ay, da ganyuwan na miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
3: Muhammad.
2: Eh?
3: Kai ne kuma a nan?
2: Albarke dai, ‘yar uwata. Ai, da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai, ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
3: Shin, wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
2: Tab. Gajiya fa kika ce fa. Ai, sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Don haka,

0: Sabun selo, sabun tsari. Arewa radio fada ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla. A kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa ga gagarumar bada himma kan ka'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doran doka da oda da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanan Dabo.
1: Mita 93.1 a zangon FM. Labari daki-daki, sauti rangadadau, tattaunawa a fayyace. Arewa radio mita 93.1 a zangon FM.

0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Asali ta hanyar fuska mai kyau ce birfikin tausasawa ta hanyar tausasawa walinin da lausasawa wa husnul khidabin da kyakkyawan magana wannan ita ce ainihin wato jidali mahmudi ya zama jayayyar da zaka yi musu hujjoji ne zaka rinka kawo musu cikin tausasawa cikin lausasawa cikin kawo maganganu masu kyau an gane cikin zance masu kyau masu dadi wannan ya halatta irin wannan jayayyar da zaka yi ga abokan rigimarka wa qala ta'ala Allah ya kara fada yace wala tujadilu ahlal kitabi kakkai jayayya da mazwal kitabi illa billati hiya ahsanu an gane sai da kalmomin da suka fi kowanne kalma kyau an gane sai da hujjoji da suka fi kowanne hujjoji kyau illa allazina zalamu minhum sai dai zalimai daga cikin su amma zalimai ne daga cikin su wannan kakkai wani majayayya da su ana ana nufin waɗanda suke masu nutsuwa masu hankali din kawo musu hujjoji masu kyau lausasa harshenka an gane tausasa maganarka dan su gane amma idan azzalimai ne kangararru ne to wannan ne sai kyale su kawai wannan kar ma kai musu da su din rahu da su shine illal ladzina zalamu inda allazina zalamu ne wannan ai su ne la tujadiluhum bi hasanin kar kai musu wa ma'ana illa billati iya hasan malam yace malamai sun tattauna me ma'anar da Allah yace illa billati hiya ahsanu qila mun suka ce aljidal bil qur'ani sai dai kai musu jayayya da kawo hujjoji da alqur'ani shine aljidal bil qur'ani jayayyar in zata kasance ayoyi za a rinka kawo na alqur'ani ana kurtar da su wakila wadan suka ce aljidal bil la ilaha illa allah jayayya da fadin kalmar la ilaha illa allah shine billati hiya hasan wakila wadan suka ce jadilhum kai musu mujadala ne gaira fazin karka zama mai kaushin zuciya wala ghalizin karka zama mai kaushin magana wa alin lahum janibaka wa alin lahum janibaka ka tausa sa musu da biyoyinka shine ma'anar wajadilhum billati hiya asan karka kukka kausasa baki kada a kausasa zuciya sannan kada a kausasa halaye ka tausasa dabi'o'inka an gane he sun fi ganewa he ga san dauka haka akai kuwa mala haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ranga yi kuwa wa ma'ana qaulillahi ta'ala ma'anar fadin Allah da yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum ay illa allazina abu sai wanda suka ki sune allazina zalamu sai wanda suka ki an yaqiru lakum bil haqqi suka isa tabbatar da kuna da kan gaskiya ku ne akan gaskiya wanda yake yadda kana kan gaskiya duk ayoyin da za ka kawo mai ba zai yadda da su ba duk hadisan da za ka kawo wanda ya yarda da kai din malam da su yake sai sa ka ga musu da dan shi'a ba yi sai ka ce za ka zauna a kuma da dan shi'a ba ta inda za ku daidaita har akwai waɗanda za ga daƙiƙai ne suna kokarin su zauna da yan shi'a su ce wai zo mu kwama ba a yi dan me ba shi da abinda ba ka da abinda zai yadda da shi kana yi ne da dan uwanka mumini musulmi da yadda da alqur'ani idan ka jawo alqur'ani zai gamsu zai razana zai tsorata in ka gawo hadisan annabi zai ji zai razana wanda idan ka kawo alqur'ani sai ga yayi dariya saboda bai da alqur'anin ba to he zakui illa allazina zalamu yana ga cikin wannan in ka kawo hadisan annabi yana ganin waɗanda suka rawaito hadisan kafirai ne ana gane har kyau ko azzalimai ne macuta ne yaya zai yadda da kai na rana da Allah dariya zai rinka ma kai kuma akwai maganar da zai kawo ka yadda da ita shi ba zai kama maganganu ne shi ma na jahilai maganganu ne fa na zindikai maganganu ne fa na mulahadai irin wannan maganganu zai ga za ka yadda da su sai sa ba a yi na gaya muku ana musu ne da wanda ka san zai yadda da kai shi ne saboda mai gashi nan illa allazina abau sai waɗanda suka ƙi an yi ƙirru lakum bil haqqi ka ji ba suka ƙi yadda su tabbatar muku da gaskiya wala bi ta'il jizyati suka ƙi yadda su ba da jizya wa nasabu laharba suka kafa yaki tsakanin ku da ku da su wannan wani ayoyin alqur'ani za ku je musu wani musu za ku yi da su gawaye ne gudu ta ko ban ababata ta Allah ana ganewa waɗanda ake zama da su a yarda a tattauna da su a ja musu ayoyin alqur'ani wanda ake sa ran za su yadda ne

wanda ake sa ran sun amince ne, to shine ana ganin aka fara kawo musu ayoyin alqurani za su gamsu. An gane dan jawabi kadan wata kila ba zai sa su gamsu sosai ba, sai an jawo ayoyi sosai, hadisi sosai, sannan za a gamsar da su irin su ake zama a tattauna da su. Amma fa inda zalika su irin wadannan yakunu jidaluhum, jidalunsu ya karsu da za a yi. An gane jayayyar da za a yi da su bisaifi da takobi ne, lianna jidalahum bil lisani, domin kace zakai musu musu zakai jayayya da su da harshe, ghayra mumkinin fi hadhihi alhalati, ba zai yi wani gaya maka a irin wannan yanayi, a irin wannan hali, wanda duk bai yadda da kai ba. In kace zakai musu da shi, wallahi ba za mu taba samun gamsuwa ba. Na fata an gaya ganin ka da gani yayi da dauka kawai mafafata da dauka komi a dake juna kawai. Allah ka datar da mu. Malai yace aljidalul mazmumu, shi ko jidali wai jayayya ce da za a yi ta dan a bayyanar da banna musu mutun zai yi, amma zai yi musu ne dan ya kare ne, dan ya kare banna, dan ya ga banna ta bayyana, au a shagala, ko kuma zai yi musu ne dan ya shagaltar an izharul haqi, kan bayyanar da gaskiya, wa tawdihi sawabi, da bayyanar da abin da yake daidai. Wannan musun ba a kaunarsa, kai a karan kanka in zaka yi jaramin ne din musun da zaka yi, a ce wai musu zaka yi dan banna ta bayyana, dan a kauda mutane daga kan gaskiya. An gane dan a kauda mutane daga kan bayyanar da daidai, to wannan musun na haramun ne. An gane in kuma wanda ma kaga zai yi, kai ma musu da shi haramun ne, wanda kaga al'adar musun sa musu ne da zai yi dan ya bayyanar da banna. An gane dan ya dabata din al'umma daga kan bin gaskiya, wannan ba a musu da shi. Kai ma kuma in irin wannan musun zaka yi, a sharar musulunci haramun ne, ba yadda ba. قال الذهبي امام الذهبي يتي ان كان الجدال اذا جايه للوقوف على الحق دان تبتر ده غسكيا ني وتقريره دان تساوا كان غسكيا ني ده تبتر ده غسكيا كان محمودا يا جماعه بين يبو wannan ana son sa kenan wa in kana fi mudafa'at alhaq idan ko ture gaskiya ake so ayi au kana jidalan so ake wa ture gaskiya shine sababin wannan jayayyar au kana jidalan ko kuma jayayya ce bigere ilmin ba tare da ilimi ba kawai da jahilci sai ka ji kawai ba aya ba nassin alqur'ani sai ka tobara sai wauta ta yi wannan kana mazamuwan wannan jayayya ce wata take abin zargi wacce ba a buƙatar ta a shararar musulunci aljidalul mahmud malai yace jayayya da ake yabanta wacce aka yadda da ita ma kana bi niyyatin da ce wacce aka yi ta da niyya khalisatan tsantsa wa'adda ila khairin kuma tafayi zuwa alkhairi wannan ne jidali jidali jidalin da ake yabo kenan jidalin da ake so wanda mutum yayi shi da niyya dan Allah ya yi ta sannan kuma tafayi zuwa gano gaskiya zuwa alkhairi wa hadha irin wannan musulma min alwajibati ina daga wajibai allati ala almuslimi an yaf'ala wacce dole ne akan musulmi ya aikata ta ma li ajli dinihi dan addinin sa ya yadda ka san zaka yi ta dan Allah dan ka bayyana da gaskiya dan gaskiya ta bayyana wannan wajibi ne yayi in kuma ka tabbatar zai bayi zuwa da khairi ma to wajibi ne ma wannan musulmi yayi shi qala ibn taymiyah shaykhul islam ibn taymiyah yace fa kullu man lam yunadir wanda duk bai jayayya bai tattauna da ahlul ilhad ba ahlul mata ahlul gardama wala bidain da bidoi munazaratan bai tattauna da su ba tattaunawar da taqta'u dabirahum da za ta rugurguza karshen su ta kawo rugurguza karshen su to lam yakun atal islam haqqahu to lalle bai ba musulunci ma hakkin sa ba dan haka wani jibon a darje ahlin bid'a a faɗa abinda suke kai ba daidai bane a kawo ayoyi a kawo hadisai ahlul ilahadi wanda suka bata suka kaucewa addinin Allah an gane a jawo ayoyi a jawo hadisan annabi a bayyanar da su a ce ba daidai suke ba a faɗi dalilai ƙwarara wannan wajibi ne wannan shine aljidalul mahmud da Allah ana ganewa wannan in musulmi ma yace ba zai ba kenan kaga in bid'a da batatu sai su gaba da batun su kenan na fata an gane a ce wai ba za tattauna ba ba za a faɗa abinda suka faɗa ba abu kaza da suka faɗa ba daidai bane abu kaza shine daidai abu kaza da suka faɗa ba daidai bane abu kaza shine daidai wannan wajibi ne ma ga dukkan musulmi ya ringa yi in ba haka ba malai yace bai bawa musulunci hakkin sa bai bawa addini hakkin sa ba wala wafa bi

0: tibbul ilmi wal imani, kaga bai cika abinda ilmi ya cancanta ba shi ba, bai cika abinda imani ya cancanta ba shi ba. Dole ne wata rana zaka ji ha kawai in mun zo magana zamu ci abu kaza da yake ba daidai bane kuma kawo awi a fadi daidai din, an gane. Amma ba za ga yalan bidiya su cikaran su ba babbaka ba, a gala mabanna ta su cikaran su ba babbaka ba, an gane. Sai ta yi in an tattauna an ci abu kaza ba daidai bane, a ce ai wai bai kamata ba, a wannan wajibi ne. In mutum bai haka ba ma bai ba da haƙƙin ilimi ba, bai ba da haƙƙin imani ba. Wala hasala bi kalamihi shifa'a suduri, bai ainihin wato samar da warkar zuciya ba da maganganunsa. Wadmaninatan nufusi, bai samar da tsuwar zuciya ba irin wannan tattaunawar da ake yi, an gane ne. Kawai ba sai da kai da su ba, shine jidalin da ake so, shine a faɗi hujjoji na irin batattu akan abinda suke kai na bata ba daidai bane, abinda ƴan bid'a suke aiwatarwa na bid'a ba daidai bane, a faɗi hujjoji. Wannan yana sa masu nutsuwa, masu imani, an gane, su samu nutsuwa a warkar da zakata. Wani yana yin bid'a sai ya daina, wani wanda yake tunanin zai yi sai ga ya dakata ba zai ba, ya gamsu da Allah, ana ganewa. Wala afada kalamahu al-ilma wal yaqina, lalle duk zancen da zai yi mutakar ba zai rinda darje in bid'a can ba, ba zai rinda faɗar hujjoji, an gane, na rugurguza ahalin bata ba, to zancen sa ai ba ilimi kenan. Zancen sa bai fada fa'idar ilimi ba, wala wal yaqina bai bada fa'idar yaqini ba. Kai wal mujadalatu bil haqqi, kai jayayya ta hanyar faɗin gaskiya, ta hanyar warware a faɗi haƙƙi, a faɗi gaskiya, malam ce ibadatun azimatu, ibada ce wannan babba ma. Musu da jayayyar da za a yi don a kwakulo gaskiya, a fayyace gaskiya, a fayyace wa al'umma gaskiya, malam ce wannan ibadatun azimatu, ibada ce mai girma. Fa indama qala qaum nuh, lokacin da mutanen annabi Nuhu suka faɗa li nabiyihim, ga annabinsu, qalu, cewa suka yi, ya Nuhu, ya annabi Nuhu, kad jadaltana, kaga shi annabi Nuhu yayi jidali, kai mamuda din ce, ya Nuhu, kad jadaltana, kai jayayya da mu, fa akasarta jidalana, kai waita jayayya da mu ma, fa atina bi ma ta'iduna, kai zo mana da abin da kai alƙawari na cewa zai same mu, in kunta minas sadiqina, in kana da cikin masu gaskiya. Me yayi mahallin karatun waɗannan jadalahum, annabi Nuhu yayi jayayya da kafirai ne li'ajali ta'rifihim bil haqqi, dan ya sanar da su gaskiya. Irin wannan ya halatta, irin wannan jayayya jama'a ta halatta. Wa iqna'ihim bihi, dan ya gamsar da su da gaskiya ne. Dan haka jayayya da ya rinka da su har kafirai ne suka tabbata mana da annabi Nuhu yayi jayayya da su, tunda sun ce jadalta na fa akasanta jidalana. Dan Allah, ana ganewa, kalmar jidali ce ta fito, me take nufi a nan? Aljidalul mahmudu yake nufi, tunda a yanzu ai mun gano a shari'a jidalul mazmumu ba a so, ya aka ce annabi Nuhu nan yayi jidali, almahmudu ne, irin wanda ake so ne. Na me ana yin jayayya ne a fito da a kwama a faɗi waɗansu hujjoji, an gane ko? Dan me? Dan a fito da gaskiya, a fayyace gaskiya su gane ta, dan a gamsar da su da gaskiya. ولذلك رد عليهم سيسا شيكان سان نبي نوح يباس ردي suka fado wannan maganar, ya kale yace inma ya'tikum bihi Allah, abin nan da kuke tunani lokacin zo muku da abinda Allah ya muku alƙawari, ai Allah ne zai zo muku da shi insha Allah, in ya ga dama. Wama antum bimu'jizina, ba za ku gagara Allah ba, ba gagara Allah ba ku gaba ba, ba fagajiyar da Allah ku gaba ba, an gane ko? Ba gajiyar da Allah ku gaba, za ku gagara Allah ba, in ya ga dama zai zo muku da shi. Wala yanfa'ukum nusuhi, ni ne nasiha ta.
1: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
2: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
1: Bros, you want to know to salary? Okay, spell turmeric.
3: T-U-R-M-E-R-I-C.
1: Yes, so.
3: Turmeric.
1: Correct. What a ton of Maggi chicken flavor for you. Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
0: Izuwa ga Allah za ku koma, Allah madaukin sarki ya datar da mun, na ganin matsaya nan, an gane gaba ce ta inda ya kamata matsaya, zai kara kawo mu ainihin hujjoji ne da ayoyi da suke nuna mana halaccin da jidali mahmudi, shi dai jidali mahmudi alqurani cike yake ma da jidali mahmudi, an gane, wanda aka tabbatar, an gane ko? Sai an darje shi da kawo hujjoji, da sai an kwama ba kai tsaye za a yi karatun ba, an gane, a kawo hujjoji, abin da kake kai ba daidai ba ne, abu kaza shi ne na daidai, abu kaza shi ne gaskiya, wannan wajibi ne, wannan ya halatta. Allah madaukin sarki ya datar da mu, Allah ya taimake mu, Allah ya jimanci lamarin mu. Akwai dan uwa da ya samu karin yin aure daga cikin abokin karatun bana, yau ne na ga mai zuwan wajen anan yake zama wani mai yawan safararan kaya anan wajen. To ya gayyace mu da gobe, ya ce yana da bukatar za zuwa ya dan yi lacci anan wajen a wannan masallaci, tunda mabucin masallacin ne. Dan haka gobe ina ganin za mu halarta nan, muna gayyatar ku duk gaba da mu zo za mu dan tattauna na dai hararo wani maudu'i da naga cewa tunda abu ne na alakar aure, to kuma muna yin adabul zafafi, ina fata an gane, tunda muna yin sadda asabar a wancan masallaci namu. Kai naga mu dauko wani dan dango wanda babu shi a wancan littafin, shine ahkamul mauludi, inda idan ya aure babban munafa aure, to a samu haihuwa. Idan an samu haihuwa, to kuma Allah ya baka dan wani irin hukunce ne dangane da abinda ka samu. An gane dangane da irin hukuncen da ya cancanta, a ce an yi wa wannan yaro ko wannan yarinya da aka samu, shi ma akasari muna da jahilci akan wannan. To sai na ga ya kamata ko mu dan tsatsamu ko mu samu wani littafi da ya dan tattauna akan wannan, dan akwai littafai da dama da suka yi, mu samu wanda ya dan rairayo, ina ganin gobe sai mu dan tattauna akai. Dan da an samu kyakkyawar manufar aure a samu haihuwa, idan an samu haihuwa kuma, to babban abin da zaka fara gabatarwa tun daga haihuwar shi zai sa dan ya samu mai zama mai tarbiyya. To sai na ga mai tattauna akan akamul mauludi, abin da na hararo a zuciyata kenan, tunda na ce da su su me suka gani, sun ce mana abin da na hararo. To na hararo cewa adabu zubabi akasari tunda muna yi, to kaga ba mamaki sai ba za mu ce mu yi shi ba, sai mu dauko wani dan ba, wani dango shi ma na karshe. Idan an samu aure, to za mu kace haihuwa. An samu haihuwa, yaya za ka yi da abin haihuwar? Wani irin hukunce ne yake da alaka da abin haihuwar? Ina ganin shi ya kamata mu tattauna a gobe, ko kuwa saboda haka makarantar mu da muke yi gobe ta bakin kasuwa sai su yi haƙuri. Dan akwai da duk muna yi da su a nan wajen, sai a dangaya musu sai su yi haƙuri, ba matsala, sai su taho nan din mu zo mu tattara nan gobe din bayan magriba, shi ma zuwa isha'i kamar yadda muka saba. Ana ganewa, dan kuma muna gayyatar duk wanda Allah ya hore wadin dai ya zo don mu taya dan uwan mu murna, kuma za mu karu din. Ina fata an gane, domin kana da aure ko baka da aure, da bukatuwar dai ka je ta kanta ita wannan bayanin cewa ahkamul maulidi, shi ma muna da jahilci akai. An gane me ya kamata a yi wa yaro yayin da aka haifa, irin wannan hukuncen na gani ya kamata mu zazzagulo wasu daga cikin mu tattauna. Allah mu dogon sake datar da mu, Allah ya jimanci lamarin mu. Kuma naji yana cewa yarbawan Allah nan ma za ya aura ko yar ainihin Muhammadu kake ko Muhammadu ko Muhammadu, an gane atana yasa ce ma za ya aura, saboda haka suna da haƙƙi ne. An gane mu ainihin wato nuna musu damuwar mu da farin cikin mu. Allah ya sa alkhairi, Allah ya sa albarka a ciki, Allah ya bada zaman lafiya, Allah madaukin sarki ya datar da mu, ya jimanci lamarin mu. Allahumma ghafir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allah ka bamu lafiya ko dan uwa da wasu abokan karatun mu har guda biyu. Daya an ce ya kare ne, yana can ma a yanzu haka kwance, daya kuma ga MD ma shi ma yana ta fama da mura, ga shi bai samu ni kaina je da ban zo ba, ke jina ne ke dame ni da ciwo, a taimaka min da addu'a. Wani jiban sai ya danfa wani jiban, da daddare ma kasa bacci nake, to jiya ban yi din ba, sai sabbacin ya damun da asuba ta yi. To amma daidai da wani dan uwa abokan karatu mu ne a can ma da ta yi, shi ma yana gida a kwance, ba shi da lafiya shi ma. An gane da kyau ko ga rashi na talauci na rayuwa, sannan yadda za su yi maganin ma gaskiya babu. Don ko shekarun jiya da muka dan har haɗa mu dan kuɗi muka je muka kai masa, suna nan da yawa mala, waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba, Allah ka ba su lafiya. Ga cuta maganin da za a siya, kuɗin da za a siya na magani babu. Ga talauci suna nan a damfare, amma shugabannin mu sun share sun watsar, irin waɗannan suna nan suna da haƙƙi akan shugabanni, a kwakwabulo su, a fito da su, a taimaka musu. An gane yadda zai sayi abincin da za ci ma babu, ballan dana ce za su yi magani. Wallahi al'azim suna nan da yawa, wasu suna nan a rasu bacin, ina ba ta an gane da kyau ko, amma an watsar, ana ta jije dukiyar al'umma mala, ana ta waka cewa ka cika tashi, ana ta yadda a ga da mara dukiyar al'umma. Ya Allah ka shiryantar da shugabanninmu, ya Allah ka saita su gano abubuwan da suke ba daidai ba ne, ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu jin kanmu masu tausayin mu. Ya Allah muna roƙonka abin ya fi ƙarfin mu, Allah ya fi ƙarfin mu abu. Ubangiji ka saita al'ummarmu, Ubangiji ka dawo da shugabannin mu su fahimci daidai, Allah ka sa tausayi da jin kai a cikin zukatan al'ummarmu. Mu kuma talakawa Allah ya ba mu juriya, Allah ka ba mu haƙuri, Allah ka ba mu ikon biyayya a gare su shugabannin. Ubangiji ka saita, Ubangiji ka kawo dauke, Ubangiji ka saita mu, Ubangiji ka kawo dauke. Mun kawo ƙarshe Allah, mun kawo ƙarshe Allah, mun rasa yadda zabi Allah, mun rasa yadda zabi Allah, ka kawo mana dauke. Allahumma ghafir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna.
2: اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك كمال العافية ودوام العافية وتمام العافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك إننا وكل ذلك إننا وكل ذلك إننا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
1: Alhamdulillah karatun littafin silsilatul mufsidatul qulub kenan kuka saurara a cikin shirin makarantar hadis daga bakin Sheikh Abubakar Salisu Sharfadi daga nan mita 93.1 arewa radio

0: iyalina abin alfaharina.
1: Capacity ta kai in batta ta yi da abin da ta ga dama kawai in zo ni in sharba.
2: Wasu lokutan yakan ga kura da nashi ya binawa. Wasu lokutan kuma nakan ga kura da nawa na binashi.
0: Iyalina.
3: Iyalina.
0: Mafakar rayuwata.
4: Me za a ci ko kuma me za a dafa? Na ɗaya daga cikin batutuwan da ake kai komo akai musamman a gidajen mu a arewacin Najeriya. A yayin da wasu ke ganin girki ai sai mata, a wani bangaren gani ake su ma mazan da gudunmuwar da za su bada. Batun da za mu tattauna akai kenan cikin shirinmu a yau. Sunana Fatima Gali Sadiq. Mai sauraro mu je tare don bana so in barka a baya. Bari mu bude shirin da sashin mu na majalisa inda magidanta suka fafata kan kowa ya kamata ya yanke hukunci kan abin da za a ci a gida tsakanin uwar gida da mai gida.

0: shawara ake nema ni yanzu kamar ni kaga yanzu a gidana misali naira 2000 nake da ita a wannan ranan zai iya yiwa 2000 nan ina so a dafa shinkafa da wake ita kuma da 2000 nan ba za ta dafa shinkafa da wake ba da abin da za a ci za a sayi ruwa za a sayi itace da sauransu wata kila ya ta ce to a dafa taliya aka dan samu dan kifi kaga har naira 500 ma ta samu canji mu mata rin kada ba su shawara suna hadawa su ce ga abin da za ka yi ka ce ga abin da za ka yi wallahi za ka samu sauki a rayuwarka ta yau da kullum
1: baba Ibrahim ai abin da za ka duba karfin ka za ka duba ni yanzu misali idan zan fita kawai zan dauki kudi na baki ne to bakin da zan yi shine zan fitar da cewa ga abin da nake so ki dafa yanzu misali ina da naira 100 sai kasance abin da zaki dafa ce fa ne zaki wanda zaki kashe naira 1000 to kuma naira 100 ce da ni mun ban baki zabi akan abin da zaki ba taya zaki
0: a'a mallan sani kana magana ai kowane namiji ne yake da karfin da zakai kake da shi ai akwai bambanci ai
2: kai albijirin ka maza da yawa ma ba su san wasu abubuwan girke-girken ba dan da nan da an zo sai kaga ita in ta zo ta sarrafa ma wani abin ma baka taba ci ba kana zuwa sai kai ta mamaki
1: yanzu misali lokacin da kaya irin suke tsadan nan to in ta tashi me mun kunta ce maka ka bata kudin ta siyo za ta siyo komai da komai lokacin da suke tsada ta ce ah siyo mana kaya da kanka sabanin lokacin da yake ba lokacin tsada ba
0: to ai kamar yadda nake gaya maka mallan sani ni idan muka yi magana da ita muna warewa ne mu ce mata ce mun yau ga abin da za a dafa idan ni yau muna bukatan shinkafa da wake tace ba zai yiwu ba ko kuma kudin ce fa ne na bai kai ba to zan bari ne sai ran da na samu dama gobe ko jibi idan Allah ya buda min kaga sai ai haka ita kuma wata kila yau taliya take bukata kaga sai an sama mata taliyar ta yau domin ta samu ta wannan
2: to kaga kenan Ibrahim yanzu kana daga cikin waɗanda ba sa more ɗan girke-girken nan na zamani da za ta je ta gano ta baka mamaki idan ka dawo gida baka san da shi ba
0: wannan wani abu ne daban ana iya yin sa ta bayan fage ai ba lalle abin da aka dafa a abinci da a gida kuma ya zama na cewa shi za a wannan
2: harka abinci fata mata ce ka bar su suka sanya suke lallabawa su tsara maganar da sani yake yi yake cewa wai idan ka bata karshe abinda ba zai kai ba ko zai kai da makamantan irin wannan mata fa sun san diddibarar da za su yi su samu maka da abinda kake gani wata ran su maka ciko wata ran kuma kudin naka ne zai kai ayi
1: abinda ran sa an ce mata ta dafa kaza saboda idan na fita na san shirin abinda zan yi a wajen kasuwa misali ni gaskiya kaga a ra'ayina ina da wani ra'ayi guda daya duk abincin da nace da rana ba zan ci shi da daddare ba to kaga idan na bar ta da zabin abinda take so kaga za ta yi abinda duk ta ga dama ina dawowa zan iya tarar da abinda ne amfani da shi da rana kaga babu ba ni da damar wannan
2: abinda nake so ku fahimta a wajen nan fa su mata ba su da wannan zabin matar da take son ka kuke zamantakewa ina ga muku yana daga cikin salon soyayya ta fahimci me kafi so me kake so me za ta zo maka da shi sabon abu wanda za ta baka mamaki domin ta faranta maka rai a ciki ba wai kullun ka fita ma ka san abin da kai zaka ci in ka dawo da makamantan irin waɗannan ba a'a ka zo din ma ka ga wani sabon abu wani abu ne
0: to ai ni mallan sani abin da yasa nake ga maka haka soyayyar nan ta tsakani na da ita wallahi na ɗaya daga cikin abin da yasa nake bata dama ta zaba saboda yanzu ni kaga ni idan na dawo daga gurin aiki nayi wanka na zauna karfe 9 na gama kallon labaru zan zauna in ci ta ce mata to me za a dafa yau da safe gobe da safe za ta ce min kaza da kaza da kaza in ce mata a banda kaza ko kuma banda halin kaza mu bar shi sai zuwa jibi da rana me za a yi kaza mu yi da ran mai za mu dafa kaza idan kuma abin da ta kawo din bai daidai da ra'ayina ba zan kyale ta in ce mata to keki amma ni kuma zuwa washe gari sai in ce mata ga abin da nake bukata
2: to kusan haka ne abin ka kai ma kaga akwai maslaha a tare da ku kuma abin yana da kyau ku fahimci juna a ciki naka da sauki kam sosai da sosai
0: ba kamar na dan uwan ɗayan ba ai shi kaga dan uwan ɗayan ka wai sai ka ga sai umurni yake bayarwa
1: a ai shi ne daidai
2: gwara wani lokacin ka fahimce ta ayi abin da kake so ayi abin da take so ku fahimci juna yafi sauki akan nasa

0: A lokacin da aka fara aikin gyaran dam din Gaura shekarar 2020 wanda dan majalisar wakilai ta tarayya Kabira Abubakar Kabira Ababu ce dauki nauyi, manoma sun yi zaton matsalolin su na karancin ruwan noma a Rafi sun zo karshe. Duk da cewa hukumar Raya Kogudan Hadeja Jama'a ta danganta tsaikon aikin ga matsalolin kuɗi, dan majalisar ya sha alwashin magance wannan kalubale lokacin da Arewa Radio ta tuntube shi a cikin rahoton watanni 11 da suka gabata. Sai dai kuma zauna yankin Gaura na cewa dan kwangilar ya kwashe kayansa daga wurin aikin baki daya. Al'amarin da ya karye kwarin gwiwar da suke da shi na dawo da martabar madatsar ruwan da ta taba kasancewa ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin noman rani a jihar Kano. Malam Usman Adamu dan kimanin shekaru 70 wanda ya shafe shekarunsa yana noma a yankin ya ce al'umma sun sha tafka asara tun bayan rufe dam din.
1: Ya inda aka aikata ba lai kaga da sai ya kara. Amma sai da fargaban abun kaga tantu an zubar nan dai mu da muke nan kusa da ruwan mu ne muke ganin kaman mun zabu bi. In Allah ya sa da lego mun haye don ku Allah ya sake ya raba mu kuma kazalika.
0: Duk da waɗannan kalubale wasu manoma kalilan kamar su Musa Abdullahi na ci gaba da amfani da rijiyoyin da suka samar da hannunsu wajen noma a kananan filaye, yunkurin da ya kasance mai wahalar gaske kuma mara dorewa.
2: A wannan gonar dai ya albasa kadai ina aikata kamar wani tsagi can ana samun kamar buhu 30 zuwa 35 zuwa 40 sai aka fadi aka samu buhu tara sakamakon rihin ruwa. Timatir shi ma kaga sakamakon rihin ruwa wani ba bai yi ba to ba ruwa kaga dole ya bushe.
3: An yi asara wacce ba ta da adadi a gurin nan, shine sana'ar mu shi muka taso muka ga iyayenmu da kakannin mu na baya suna yi tunda aka fara aikin rafin nan zai samu shekara 5 amma har yau bata canza zane ba. Akwai inda da dama waɗanda suke son aikin ƙarfi da yaji an gina rijiyoyi na jiko na hannu ma abun ya citira waɗanda suka kafa kanka suka dasa kankana da shauransu sun yi natin har an zo an hakura an zura sarauta Allah ido. To shine muke neman gwamnati dan Allah dan annabi dan girman Allah ta dube mu da idan tausayawa da idan rahama a taimaka a duba mana aikin nan tunda aka fara aikin nan aka je dauke kayan aikin nan har yanzu ba a zo aka ce yau ga wanda yazo yace zai ta an dawo kan sigar aikin nan ba ko makamancin haka. To wallahi Allah mu dai muna bukatar wannan agaji.
0: A cewar Abdullahi Adamu kuwa damuwar ta zarce asarar amfanin gona inda yace suna cikin tsoron yadda matasa ke ci gaba da barin kauyen suna tafiya birnin Kano da wasu jihohin kudu domin yin acaba da sauran ayyukan kwadago.
4: Yau ta sa dole suna fita waje aikin leburanci ne ba kalar aikin da ba sa yi dai in suka fita wanda Allah ya ba su face ka zauna a gida baka aikin komai. Wasu suna zuwa Kaduna aka Abuja Okada kuma wannan harka ce kowa ya santa harka ce a cikin rashin harka.
0: Yankin Gaura da ya kasance cike da yalwar arzikin noma yanzu ya koma hamada har karar sautin fashewar tabo ake ji yayin tafiya a kasan dam din sakamakon bushewar da yayi. Mafi yawan manoma a yankin sun rasa titin dafawa, babu ruwa, babu aikin yi kuma babu wata hanya ta samun kuɗin shiga. Al'umar da dama na tunkarar noman ranin da ke tafi cikin rashin tabbas.
5: Yanzu sai dai ka zauna abinda ka noma da damina shi za ka sa a gaba in ya kare kafin damina ka ciga gare.
6: Ba mu da wata sana'a nan ba mun da muka sani sai no.
0: Filayen noma a Rafin Gauro tsohon wuri ne da ake samar da kayan lambu irin su tumatir, albasa, barkono da kuma hatsi kamar shinkafa da rogo waɗanda ke taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci a Kano. Daga cin ƙauyen Gaura Malam Abdulkadir Bello ya tuna yadda al'umar garin suka gina ganuwar samar da dam din na farko a shekarar 1965 da hannuwansu. Yana mai roƙon hukumomi da su ceto ƙauyen daga durƙushewar tattalin arziki.
7: Saboda haka in Allah ta aka taimaka mana to arzikin garin zai haɓaka. Roƙon muke gwamnati ta taimaka mana da ta jiha da ta galma kuma ta taimaka mana dam din nan.
8: Allah ka sa al'umma mu kyauta halin mu
9: ba za mu sace
8: Allah ka samu dace wanda jika ba mu zaman lafiya ka hada kan musulmi baki daya.

0: inda uku da dubu daya a zangon FM.
1: Shirin iyalina.
2: Iyalina abin alfahari na.
3: Capacity ta kai in batta ta yi da abin da ta ga dama kawai in zo ni in sharba.
4: Wasu lokutan yakan hakura da nashi ya binawa. Wasu lokutan kuma nakan hakura da nawa na binashi.
2: Iyalina.
1: Iyalina.
2: Mafakar rayuwa ta.
5: Me za a ci ko kuma me za a dafa? Na ɗaya daga cikin batutuwan da ake kai komo a kai musamman a gidajen mu a arewacin Najeriya. A yayin da wasu ke ganin girki a isai mata, a wani bangaren gani ake suma mazan da gudunmuwar da za su bada. Batun da za mu tattauna a kai kenan cikin shirinmu a yau. Sunana Fatima Gali Sadiq. Mai sauraro mu je tare don ba na so in barka a baya. Bari mu buɗe shirin da sashenmu na majalisa, inda magidanta suka fafata kan kowa ya kamata yanke hukunci kan abin da za a ci a gida tsakanin uwar gida da mai gida.

0: ai shawara ake nema ni yanzu kamar ni kaga yanzu a gidana misali naira 2000 nake da ita a wannan ranan zai iya yiwa 2000 nan ina so a dafa shinkafa da wake ita kuma da 2000 nan ba za ta dafa shinkafa da wake ba da abin da za a ci za a sayi ruwa za a sayi itace da sauransu wata kila ita ce to a dafa taliya aka dan samu dan kifi kaga har naira 500 ma ta samu canji mu mata rin kada ba su shawara suna hadawa su ce ga abin da za ka yi ka ce ga abin da za ka yi wallahi za ka samu sauki a rayuwar ka ta yau da kullum
1: baba Ibrahim ai abin da za ka duba karfin ka za ka duba ni yanzu misali idan zan fita kawai zan dauki kudi na baki ne to bakin da zan yi shine zan fitar da cewa ga abin da nake so ki dafa yanzu misali ina da naira 100 sai ya kasance abin da za ki dafa ce fa ne za ki wanda za ki kashe naira 1000 to kuma naira 100 ce da ni in ban baki zabi akan abin da za ki ba taya za ki
0: a malam sani kana magana ai kowane namiji ne yake da karfin da kai kake da shi ai akwai bambanci ai
2: kai albijirin ka maza da yawa ma ba su san wasu abubuwan girke-girken ba nan da nan da an zo sai kaga ita in ta zo ta sarrafa ma wani abin ma baka taba ci ba kana zuwa sai kai ta mamaki
1: yanzu misali lokacin da kaya irin suka yi tsadan nan to in ta tashi me mukun ta ce maka ka ba ta kudin ta siyo za ta siyo komai da komai lokacin da suke tsada ta ce a siyo mana kaya da kanka sabanin lokacin da yake ba lokacin tsada ba
0: to ai kamar yadda nake gaya maka malam sani ni idan muka yi magana da ita muna warewa ne mu ce mata ce mun yau ga abin da za a dafa idan ni yau muna buƙatar shinkafa da wake ta ce ba zai yiwu ba ko kuma kudin ce fa ne na bai kai ba to zan bari ne sai ran da na samu dama gobe ko jibi idan Allah ya buɗa min kaga sai ai haka ita kuma wata kila yau taliya take buƙata kaga sai an sama mata taliyar ta yau domin ta samu ta wannan
2: to kaga kenan Ibrahim yanzu kana daga cikin waɗanda ba sa more ɗan girke-girken nan na zamani da za ta je ta gano ta baka mamaki idan ka dawo gida baka san da shi ba
0: wannan wani abu ne daban ana iya yin sa ta bayan fage ai ba lallai abin da aka dafa abinci da a gida kuma ya zamana cewa shi za a wannan
2: harka abinci fata mata ce ka ba su suka sanya suke lallaba wasu tsara maganar da sani yake yi yake cewa wai idan ka bata karshe abinda ba zai kai ba ko zai kai da makamantan irin wannan mata fa sun san dubarar da za su yi su saman maka da abinda kake gani wata ran su maka ciko wata ran kuma kudin naka ne zai kai ayi
1: abinda ran sa an ce mata ta dafa kaza saboda idan na fita na san shirin abinda zan yi a wajen kasuwa misali ni gaskiya kaga a ra'ayina ina da wani ra'ayi guda daya duk abincin da nace da rana bazan ci shi da daddare ba to kaga idan na fita da zabin abinda take so kaga za ta yi abinda duk ta ga dama ina dawowa zan yi tarar da abinda ne amfani da shi da rana kaga babu ba ni da damar wannan
2: abinda nake so ku fahimta a wajen nan fa su mata ba su da wannan zabin matar da take son ka kuke zamantakewa ina ga muku yana daga cikin salon soyayya ta fahimci me kafi so me kake so me za ta zo maka da shi sabon abu wanda za ta baka mamaki domin ta faranta maka rai a ciki ba wai kullun ka fita ma ka san abin da kai zaka ci in ka dawo da makamantan irin waɗannan ba a'a ka zo din ma ka ga wani sabon abu wani abu ne
0: to ai ni malam sani abin da yasa nake ga maka haka soyayyar nan ta tsakani na da ita wallahi na ɗaya daga cikin abun da yasa nake bata dama ta zaba saboda yanzu ni ka gadi idan na dawo daga gurin aiki na yi wanka na zauna karfe 9 na gama kallon labaru zan zauna in ci ta ce mata to me za a dafa yau da safe gobe da safe za ta ce min kaza da kaza da kaza in ce mata a aban da kaza ko kuma ban da halin kaza mu bar shi sai zuwa jibi da rana me za a yi kaza mu yi da ran mai za mu dafa kaza idan kuma abun da ta kawo din bai daidai da ra'ayina ba zan kyale ta in ce mata to keki amma ni kuma zuwa washe gari sai in ce mata ga abun da nake bukata
2: to kusan haka ne abin ka kai ma kaga akwai masala a tare da ku kuma abin yana da kyau ku fahimci juna a ciki naka da sauki kam sosai da sosai
0: ba kamar na dan uwan ɗayan ba ai shi kaga dan uwan ɗayanka wai sai ka shiga sai umurni yake bayarwa
1: ai shi ne daidai
2: gwara wani lokacin ka fahimce ta ayi abin da kake so ayi abin da take so ku fahimci juna yafi sauki akan nasa.

0: gwamnatita Ibrahim Traore amare
1: kore da gaske kore da gaske saboda to ai dama ita Faransa idan kika tsaya kika duba ko lokacin da aka ce waɗannan kasashen sun fito kan titi suna daga bindigogi da sojojin da suka karfi gwamnati suka ce waye ne ne isasshe dan banu kuma ina manyan kasashen nan kuma in kika tsaya kika duba saki ga duk wani yunkuri da ake a kauda tasirin soja a Afrika babu magana Britania babu magana Faransa India colonial powers waɗanda suka yi wa kasashe a cikin Afrika mulkin mallaka matsaya ɗaya akan ta suka ɗoru kuma zaki duba ki gani ko lokacin da Thomas Sankara ya yi zamani a cikin shekarun 1980 ya fito ya faɗa a zauren majalisar ɗinkin duniya a yanda yake cewa yau Burkina Faso ta hau kan gwadaban naki ga dukkan wani tsari na salinci musamman daga urgoyen mai tice Faransa ya fito ya ce kai ba ma Faransa ba da Burtaniya da Amurka sun ma ba su isa ba kuma ya faɗa lokacin da yake cikin shauƙin ƙuruciyarsa iskar duniya tana kaɗa kunnen Thomas Sankara yana ganin kamar duka kenan amma wanda ya san kucingula waɗannan manyan ƙasashe ko ni lokacin da naji Sankara yana kirari a majalisar ɗinkin duniya an nake cewa to dai sun sa a nan but
0: kaje can Sankara
1: a ba can da ba su ina ba ina ta nation sun ne
0: sai ji kamar ka ce kaje
1: a ban je ba ayya ya gure mana ai na je ne ta mahangar madubin dubaru
0: to
1: ina diplomasiya ban je din ba amma kamar ina wurin to in kika duba za ki ga cewa a wannan lokacin da shi Sankara yayi igirarin da ci kwanakin sa akan mulki a lissafa suke kamar yanda kutankucin shugaba Bazoum a Niger kin san yayi ikirari idan Thomas Sankara ya ce ina Faransa ina mahukuntan fadar mulki ta Elise ba su isa ba bayan da za a yi su tauye mana yanci shi ma na yi wa'adin lokacin shakan mulki kuma sai da ta tabbata haka ba fi sati biyu da wannan fashin bakin da ne ba akan furicin da Bazoum ya yi gwamnatin Bazoum ta zama tarihi haka Thomas Sankara din kisan gilla aka yi masa kuma aka samu haɗin baki daga Burkinabe military junta daga waɗannan ƙungiyoyin so ita wannan rundunar sojojin ta Burkina Faso na hannun dama da abokan tafiya comrade in arms waɗanda suka yi fafutuka da gwagwarmaya da irinsu aka kashe Sankara irinsu Blaise Compaoré to saboda haka in aka tsaya aka duba za ki ga cewa wani abu ne wanda ya ɗauki sabon salo yanzu dandalin ya riga ya canja Faransa neman safe landing take soft land ina za ta raba ina za ta sauka saboda fara rasa ƴaƴanta da ta yi tamkar babbar hasara ce saboda a lokacin da suke karkashin ikonta ba su da hanyar motsi da numfashi faci sai abin da fadar mulki ta Elise ta cusa a cikin tunaninsu to sai take ganin to bari a shifting din pendulum yadda take kadawa yadda take dawowa ya kasance cewa idan hagun takiya to sai a koma dama sai take ganin Britain kutse cikin iyakokin iko na sauran kasashe guda biyu manya wanda suke mulkin mallaka a cikin Afrika idan kika duba Portuguese ita Portugal idan kika duba kasar Britania sai suka kalli cewa yanzu tunda alakar diplomasiya ne ce ake so a kulla to ba su da abin da ake kira limitations na iyakokin shiga da iyakoki na nuna ikonsu yau duk duniya abin da ake magana a gudun ya da kanan wannan da duk duniya take takama da shi da duk wata ƙasa super power ta duniya mai karfin tattalin arzikin ƙasa take magana a nan ba za su taɓa rena abokin tafiya ba ko ya arzikin sa yake tunda yanzu abin ya zama wakaci ka tashi tsari ne ya nuna cewa kowa kura ce tsira na bakin ki kuma tsari ne ya zo akan gudaban kowa hanya yake nema wata za ta fishe shi wannan na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke playing out yau abin da yake faruwa a cikin Horn of Africa abu ne wanda yake nuna cewa batun sukuwar tseren gwada iko da gudun gaske na tattalin arzikin ƙasa shine babban abin da kowace ƙasa mai tunani ya kamata ta sanya a gaba
0: misali illa Allah wasu za su ce idan in aka kalli wannan bukata da Faransa ta bijiro da shi na sake kulla alaka da kuma kusanci da kasashe na Afirka wasu za su yi la'akari su duba su gani sai kuma kawo tambaya na cewa shin me kasashen na Afirka suka fi bukata shin zuba hannun jari suka fi bukata da waɗannan makudan kuɗaɗe ko kuwa tabbatuwar zaman lafiya wanda zai ba su dama su gina kansu da kansu ya zamto cewar zuba jarin yana fitowa ne daga cikin gida ta hannun ƴan ƙasa ƴan asalin Afirka ba wai baki su dinga shigowa da sunan taimakawa kasashen wajen ci gaban su ba
1: to gaskiyar magana did duniya to what na here to duniya duk karfin da ƙasa da arzikin da take da shi ko da ma'adinai ko na danyen mai na fetur da ake rigingimu yanzu a duniya kan shi ba wata ƙasa wadda karfin ta kadai zai zama tabbaci a gare ta za ta iya kafutsawa da kafarta a duniya dama kamar yadda ta dora akan abin da ake kira independence ka jingina da ni in jingina da kai kana da albarkatu kaza ina da albarkatu kaza kana da ma'adinai kaza ina da ma'adinai kaza kana da kudi kaza ina da kudi kaza kana da hannun jari kaza ina da hannun jari kaza to dole ne sai an yi creating synergy sai an kirkiro wata hanya ta da karfi da karfi domin a gudu tare domin a tsira tare sannan kuma idan aka tsaya aka duba za a ga cewa duk maganan nan da ake a duniya kamar yadda manyan masana na duniya suke ta faɗa na karanta ta kasida da Alexander Hamilton ya rubuta ɗaya daga cikin manyan economist na duniya masana tattalin arzikin kasa da political economy na siyasar tattalin arzikin kasa a inda Hamilton yake cewa babu wani yanayi da sa a shiga a tabbatar da cewa batun kulla alaƙar saka jari tsakanin kasa da kasa ya yi aiki ya zama mai amfani kasashen guda biyu sun amfani juna ta wannan bigire sai idan samun ta zaman lafiya da kwanciyar hankali duk wani kokari da sa'ai ai idan ana cikin crisis ana cikin matsaloli duniya tana cikin wani yanayi na kakanin kai nan ai kisa dan a kashi can a kashi ai yakin ba sa sa kasa kasa ai yaki na regional wars a wani yanki ai yakoki daban-daban waɗanda suka samu global conflict irin wanda ake a yanzu a yankin gabas ta tsakiya Hamilton yake cewa duk wani yunkuri na a tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali in dai ganin cewa za a samu ingantaccen tattalin arzikin kasa a duniya ba sai inganta ba idan babu zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu me ya yi da America baya ya sa ta a cikin kukume a halin da ake ciki a yakin da ake a Gulf tsakanin Iran da America a yanzu Sabrin Hormuz ya zama diplomatic albatross wani abu ne na alƙaƙai wanda ya zama wani kikikaka ta fuskar diplomasiya tsakanin manyan ƙasashe waɗanda suke yaƙi da junansu a yi rashin zaman lafiya kawo Hormuz ɗin ta zama albatross ta zama wani dandali na an kasa gane matakan da za a ba shawo bakin matsalar da ke ci eh kwarai da na
0: tsibirin alaƙaƙai
1: ya zama sirbin an kwarai kwarai gaskiya
0: to amma misali har yanzu dai ga wannan batu na France Africa Summit an ce na ji daɗi shine gari ba na saba ba irin waɗannan tarurruka na ƙulla alaƙa da alaƙar diplomasiya da cinikayya ba yau aka fara yin irin haka ba kuma wace riba su ƙasashen na Afirka da aka kawo musu irin wannan ta yi suka kirga da har za a gansu yanzu suna rige-rige na kasancewa tare da Emmanuel Macron da kuma karɓar bakuncinsa da kuma karɓar dukkanin wani tayi da ya kawo wai sai mutane suke cewa me jiya ta bari yau
1: to haka duba gaskiya
0: su shugabannin waɗannan kasashe a wannan nahiya ba sa karatu ne ba sa darasi ne ko kuma ba su da hangen nesa
1: to gaskiya magana in kika kira su da dukkan waɗannan fahimtar da aka yi musu guda biyu kowanne na da abinda za ki kama shi a matsayin dalili ba sa nazari ba sa hangen nesa kuma sun yi kama da abu na uku ba su yi kama da suna koyon darasi daga tarihi ba saboda idan aka duba rikice-rikicen da suke faruwa a cikin Afirka OAU ɗin nan da ake magana ƙungiyar haɗa kan Afirka ƙasashen Afirka ko African Union EU in kika duba asalin kafuwa tun daga shekara ta 1960 da ake magana tun daga wannan daftari da aka sanya hannu tsakanin mambobinta kusan 54 a ƙarƙashin daftarin da ake kira OAU Charter a Addis Ababa a ƙasar Ethiopia idan kika duba za ki ga cewa da ruwa yana maganin dauɗa wani irin rikinkimu ne da bai ba a cikin Horn of Africa. Har mulkin mallaka mulkin nawa dai launin fata an yi a South Africa ta kudu. Africa ta kudu. An ga irin yadda ƴan gwagwarmaya Freedom Fighters a lokacin Sir Nelson Mandela suka miƙe kafar ɗanɗana kudinsa irin manya-manyan gidajen kaso a wannan lokaci irin Robben Island. Shekaru 27 yana ta struggle. Har ya kai ga matsayin da an waye gari da duniya ta bashi aran tafiya sai dai kasancewa ya zama shugaban Africa. A matsayin Nelson Mandela sai zama shining example, babban misali ne. To da ana koyon darasi ga dukkan abubuwa, yaushe ma Faransa a yanzu za ta shigo da wata sabuwar wato dabarun nuna kauna ga kasashen Africa wai karansu ya kai sai ku. Inda wasu daga cikin ƴaƴansu sun yadda ba su fara bara'a daga biyayya da suke ba. To watakila da sun samu gindin sama ganin Faransa tana da ex-colonist ɗinta sun fi yawa a Afirka. Saboda haka wannan abin tana masa dogon hange ne. Idan tafiya ta yi tafiya za a wayi gari lokuta da za su zo da za a riƙa samun sauyin gwamnati daga wannan zawiya ta Francophone Nations ake da su. To amma sai ya kasance cewa ba su hango abin da ya ci gaba ba, ba su koyi darasin abin da ya faru a baya ba. Amma duk wanda ya san Faransa da irin yadda Faransa ta yi ƙoƙarin ya sai idan kika dubi Najeriya. Ni idan ina cikin jami'ai na kusa da gwamnati waɗanda shekara ta 1967 zuwa da 70 yakin da ya lakumi rayukan mutane a Najeriya kimanin miliyan 2 a lokaci. Duk da lokacin babu wannan surging population ɗin ne yawan al'umma a wannan lokaci. Sannan kuma za mu duba tarihin cewa da Faransa ta yi succeeding ta yi nasara da an waye gari Faransa ta jingina da 'yan tawari na ƙasar nan waɗanda suke da burin balkanization na raba ƙasa a wannan lokaci. Dukiyoyinmu da cin tsaye ce da ba wannan magana ake ba. To da sun yi nasara a wannan lokacin da ba maganar Najeriya ake a yanzu ba. Don haka duk mutumin da ya soke ka da allura mai tafi ya ƙara sukanka da allura mai tafi to ya kamata ya zama abin tsoro da neman irji da tsari ga shi saboda ba abokin tafiyar ka bane ba.
0: Kenan ga baki daya na fahimta kana cewa har kawo wannan lokaci tun bayan mulkin mallaka da post-colonial era bayan zamani da ishuɗe ƙasashe sun samu ƴanci a Afirka gabarin mulkin mallaka sun samu damarmaki na shugabanci na farar hula har ma da na sojin. Ba su yi karatun tanisu ba. To amma mu kalli ga abubuwan da suke faruwa a duniya. Wani karatu ne duniya take yinsa ba tare da an sa kowa a aji ba. Yanzu su kasashen na Afirka kenan ba sa kallo daga su waɗannan darussa ya zanto cewar su waiwayi kansu su dubi kansu su yi wa kansu karatun
1: tanisu. Gaskiya ne ba sa kallo. Ba sa duba da rasa yanzu mu dauki case study na Sudanese conflict na wannan civil war da ake a Sudan. Yan Sudan ne suke wa yan Sudan kisan gilla. Jinin yan Sudan ne yake kwarenya a kan tituna wanda yan Sudan suka sha. Hanyoyin diplomasiya da za a bi EU ɗinnan da ake magana kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka ta zama kyan wallami. Ya kasance cewa an kasa samun wata matsaya a ta fuskar diplomasiya wadda za a ɗauka domin a magance wannan matsala. Duk kin ga inda da koyon darasi da irin waɗannan rigingimu abinda ya kamata su kalla makaman da suke amfani da su daga ina ake samun su. Makamai ne waɗanda manyan ƙasashe na duniya waɗanda suke da manya-manyan kamfanonin ƙera makamai tsakanin Europe da Amerika da sauran ƙasashe wanda ake zuwa a yi cinikin makama. A shigo da makama in a shigo da makaman nan wasu a kashi ba su ake kashi ba. Yakin nan ne da ake wanda ake cewa ɗan'uwa da ɗan'uwa brothers against brothers da su ake wannan kalan batten nemanin juna da sunan yaki da makaman da aka su kuma makaman da duk da ake zuwa ana su su da ƙasashe na duniya su a gurinsu amfaninsu ne saboda kasuwa suka baje kolinsu kuma suka samu kuɗin shiga suka bunƙasa economy ɗinsu su kuma suka gurgunta economy ɗinku domin duk ƙasar da ta shiga ta ɗauko kuɗi daga cikin lalitar ajiyarta ta tafi wata ƙasa a duniya ta sai maka

mi ta dawo tana amfani da makamin dan kashe al'ummarta a kansu da kansu can kuma daga inda aka siyo makamin aka bunkasa tattalin arzikin kasar su aka kuma inganta karfin tattalin arzikin kasar da zai samu a yan kasar su gata da dukkan wani abu da suke bukata da suna infrastructure cikin ga idan aka sai aka duba za a ga cewa dabarar rashin dabara ce da an yi hangen nesa da an hango abin da yake tafiya da an koyi darasi daga tasi da an koyi darasi daga tarihi to bai kamata a kalli irin wannan abubuwan ba yanzu ita Faransa kokarin da take ta hilace wasu daga cikin kasashe na Afrika din waɗanda da ba ƴaƴanta bane ba gurin ikon ta bane abin da ake kira sphere of influence and diplomacy ba dai kan warbi a ciki amma yanzu babu kunya babu tsoron ido saboda in akwai Dominic Mosaic wani marubuci ne da ya shahara babban marubuci ne a babban jaridar ta Faransa da ake kira Le Monde shi yace in yadda ya auna dabi'u na shugabannin Faransa waɗanda suka shuɗe da tsarin yadda Faransa ta yi mulkin mallaka da duk kasashen da ta rena a duniya yace in an tambaye shi ko a ɗakin jaraba ne in ci motsi wace ƙasa ce ta fi zama mafi hadari a doron ƙasashe yace a nasa hangen da ma'auni wanda ya ɗora a skelin hisabi da zai ce babu kamar Faransa su da kawai ne abinda nake gani idan ka ce zaka bi su to za su raka ka kai consolidating din grip wato ka karfafa ikonka da kirki da shi ta kafa daularka dynasties iri-iri daulolin irin na siyasa sai suka fahimci wani psychology na shugabanni a Afrika su dai in za su samu wata ƙasa mai karfin gaske wadda za ta ba su koba su samu dama su dawwama su zauna daren dakau akan karga mulki babu kiyashin da zai zo zai mai musu barazana to sun yadda duk hanyar da za a bi a juya su da akala da za a daura a wuyan su a ja su to su wannan bai shalle su ba ayyukan su kenan kamar kucin kucin abin da yake faruwa a kasashen Laraba kenan.

da dawa a bincike yawa da na karanta. Ya ce in kaka kasa ta fada cikin abin da kira turmoil, ta fada cikin sassaban rashin zaman lafiya, ta fada cikin matsalolin tsaro, ta fada cikin bloodshed na zubar da jini, ta fada cikin abin da ne da ake kira sauri babu ruwansa. A yanzu na Cambridge na wasu yake cewa dole akwai haɗin bakin ɗan gida. Ya ce duk wata ƙasa da ke duniya ba za ta iya kawo farraku a ƙasa ba idan wasu daga cikin 'yan ƙasar ba su yadda an yi amfani da su a matsayin 'yan barandan waɗannan ƙasashe masu hada sabtuna. Cikin ga idan kika duba maganar masana irin wannan, za ka kalli abin a duru irin na fikir. Akwai abin da za ka kalli shi ba tare da ka kalli shi a cikin duniyar kasu fahimtarsa. Ainsin yake cewa duk inda kika ga an samu political instability, duk wani rashin zaman lafiya ta fuskar siyasa, duk wani tsari na mulki, yanzu idan kika dubi Libya idan muka dubi maganar shi professor, ai kucin-kucin abin da yake faruwa a Sudan, kucin-kucin abin da ya faru a Libya. Lokacin da aka yi wa Muammar Gaddafi kisan gilla a shekara ta 2011, 'yan Libya ba su hango illar yadda suka yadda ƙasashe na duniya suka yi kutse don saka musu fahimtar kallon Gaddafi a matsayin dikteta, a matsayin mai mulkin kama karya. Kai har ma akwai waɗansu jaridu da na karanta na ƙasashen Larabawa, musamman waɗanda ake buga su a Tripoli da Benghazi, a inda suke kira shi why the most renounced world despot, wai har ma suke kira shi Gaddafi yana ɗaya daga cikin fitaccen wanda suka yi mulki irin na fir'aunanci a Libya. Abin da ka ci daga bakin 'yan Libya, ai influence na ƙasashe na duniya da suka shigo suka yi kaka gidan saka su a cikin tunanin da bai kamata su amince ya zama tunaninsu. Yau Libya idan ka kalle ta history, su ma ba su koyi darasi daga ta, sai dai da na sani suka yi. Ba su koyi darasi daga tarihi ba, amma ɗan Libya yau a maganar da nake yana da na sani duk abubuwan da yake nuna ɗan ƙasa yana da 'yanci da gata. Yanzu kullum maganar da muke, matsalolin da muke fuskanta, maganar ilimi, maganar tattalin arzikin ƙasa, maganar peace and security a cikin Afirka, wanda mu ma muna ɗaya daga cikin waɗanda muke kokarin mu rasa zaman lafiya da kwanciyar hankali, ba a samu irin wannan a ƙasar Libya lokacin Gaddafi ba. Allah ya ba su arziki irin na mai ɗan titta aka haifa a Libya. Yau Talata da muke program ɗin nan, da Gaddafi yana Libya a matsayin shugaba, a haifa ɗa a Libya, ko ɗan talaka, ko ɗan mishi, ko ɗan mai ilimi, ko ɗan wanda yake da ƙarancin ilimi. Kafin makon ya sa gaiwu, an je banki da details ɗinsa da komai nasa, an buɗe masa asusun ajiya. Gaddafi ce ba mu da wani dalili da sa a haifi ɗa a Libya da ba zai amfana daga dukiya na oil wells ɗin muke da shi. Libya ta ta samu wannan. Jami'o'in Libya a lokacin Gaddafi suka zama wani equipped da kayan koyo, da kayan koyarwa. Fannin noma ya samu tagomashi, tattalin arzikin ƙasa aka bunƙasa shi. Libya ta zama abokiyar tafiya a gogayyar ƙasashen da suke da ɗanyen mai da ake kira crude oil, kuma bai yadda an samu wani abu da yake da alaƙa da rashin adalci. Lokacin da aka yi musu kisan gilla, yaron da ya kashe shi ɗan shekara 21 ne, tsohon dafi, amma sai da Gaddafi ya ce kai mun arziki in yi wa 'yan Libya saƙo, in ba su saƙo wanda nake ganin ya kamata su riƙe shi a matsayin koyon darasi daga tarihi. Ya kuma gaya musu ya ce ni ne na yi muku kaza, ni ne na ɗago matsayin Libya a duniya ta diplomasiya da siyasar duniya, ni ne na fuskanci dukkan wata tsangwama daga ƙasashen yamma musamman Amerika, ni ne ƙoƙari na jingina da iyayen gida waɗanda ƙarfin siyasa a lokacin ba za a iya taɓa da ba, shi ne rusasshen tarihin Soviet Union tun daga lokacin da ya ji juya hali na shekara ta 1969 sanda ya kakkaɓe daular sarki Idris wanda ake kira Sinosiya Dynasty. Daga wannan lokaci ya ƙulla alaƙa da former Soviet Union. Sai da lokaci ya zo rusasshen tarihin Soviet ta durƙushe, sannan kuma gatan ya ƙare wa Gaddafi ya fuskanci tsangwamar Amerika da sauran ƙasashe na yamma, abin da leading ya kai ƙarshe aka ga ƙarshensa, amma da 'yan ƙasar aka shirya wannan manakis. To saboda haka duk waɗannan abubuwa ne na koyon darasi daga tarihi wanda ya kamata shugabanni na Afirka su motsa su gane cewa babu irin arzikin da Allah bai mana ba. Abin da Professor Ali Mazuri yake takaici.

0: yace da yau Africa da shugabannin Africa ba tare da tunanin wata kasa ce ta mana mulkin mallaka ba. Africa is in Africa, yace in Africa, yace dan African, yace kuma duk abin da ya kamata mu yi mu kalla anan shine mu fito da wata manufa guda daya da za ta nuna alƙiblar cewa ita ce manufar mu a duniya ta kulla alaka duk wata dangantaka da take da alaka da siyasar duniya. Yace mu me sai ana mu fito da tsari guda daya wanda duniya za ta kalle mu da shi a madubin kallanta, mu fito da Afrocentric foreign policy. Manufar mu ta guda ɗaya cewa mu yan Afirka ne, in an gama da riga da baci sai a ce maka Afirka. Yace in daga Burkina Faso ka fito sai a kalle ka Afirka, yace in daga Nigeria ka fito sai a kalle ka Afirka. Kada a yi la'akari da dalilai da kuma bambancin reno da aka yi mana daga waɗansu ƙasashe, wannan ba zai samu tube rigan mu ba ta ganin kallon cewa mu ba yan Afirka ba ne. Duk waɗannan abubuwan da masana suke zayyanawa titi da ana kallon su, ana nazarin su, ana bibiyar su, ana gwada su a matsayi irin na gwaji, da dewa daga cikin matsaloli da mulkin mallaka ya kawo da kuma tsarin sabunta mulkin mallaka a yanzu da hukumomi dewa da ake kafa su don kare rike kaimun mallakar mu a duniyar nan zalunci, to da ba su yi tasirin da suke da shi a yanzu ba.
1: Mita 93.1 a zangon FM masu sauraro a kusan
0: kamar
1: sauran momenti shida. Za mu takaita a nan gurin sai za mu takaita saboda labarai sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Amma kafin mu sallama, William Ruto ya kasance mai masaukin baki na shi wannan summit ɗin. Kenan za mu dako mu ji abinda su shugabanni
0: za
1: su fito da shi. Ta kuma Kenya a matsayinta na meye makomanta, wannan wata dan bashi aka saka wadda zai zamto Faransa za ta ke mu'amalanta kasashe da barenanta ba wajen horar da manufofinta ko yaya.
0: Gaskiya ne, to abinda za mu yi dako kenan. Kafin mu sallama akwai tsohon soja Hamida Abubakar Kofar Ruwa da ya ce a miƙa saƙon shi da kewa da ya taki a majalisar sa da al'umma su kimanin wata ɗaya, na ce a dalilan aiki ne tsohon soja, kai ma da kai aikin soja ka san akwai irin wannan ko da aikin ku. Ya ce ya gamsu, na ce to zan miƙa saƙon ka. Akwai Yasir mai wani yaro Yasir a nan bakin ofisin immigration, Yasir mai Indomie masoyin wannan shiri namu ne, muna godiya da irin goyon baya da yake ba mu mun na
1: ina jin ka
0: ko babban ya samu zai shi ko babu ya samu ta ina jin ta.
1: To
0: sannan kuma akwai Innocent Andie a fage wanda zai yi biki ranar Lahadi, ya daɗe da bada invitation kuma masoyin wannan shiri ne domin yana da majalisin da yake tare al'umma da suke sauraron mu. Sannan kuma akwai Alhaji Audu Wansami da ke shagon sanin kallo a fage wanda shi ba da Lahadi za a daura isa aure, kuma na ga sakon ta kare ka fage ita ma ta aiko da sakon ta. Sannan kuma a dawakin dakata akwai majalisar Ustaz mai shayi wanda shi ma a kodiyo sha'ayin sama da nake magana da sa tare da mu. Akwai Hassan Kofar Naisa, ni ba san me yasa masu shayi suke da hadin kan tara mana mutane ba.
1: To muna dai godiya,
0: to muna godiya kwarai da gaske da irin goyon bayan da suke ba mu a daidai wannan lokaci. Na ga sakon Alhaji Ashura Aliyu Musa da Balarabu Ishaq, na ga sakon Uba Dambaye Ajingi, na ga sakon Alhaji Salisu Sambajo, Ubangiji Allah ya kara lafiya da shida a sarkin fadansa da sauran makarabin fadashi Sardauna. Muna godiya kwarai da gaske. Na ga sakon babban yayata wanda nake takama da ita Hajiya Gajin Mafagar ku, muna godiya kwarai da gaske da irin goyon bayan da suke ba mu. Na ga sakon Manda Bakani kima ya ce wai da miki lalle mai hawa sai bayan wafatin kwana 30 na
1: aiki sai
0: ba na barin duniya ba ne na dan wani lokaci ne. To Manda, na isar da sakonka da 'yan garejin ku gabaki da a nan kan titin Maiduguri Road da Rukayya House, muna godiya kwarai da gaske. Sai kuma Allah ya kai mu gobe a cikin gobe ne, kai sai ji ko
1: sai
0: ji san gobe la raba akwai babu da shirin mutattawa. Amma na yi imani daga lokacin da aka gaba mu'awarar yayan mu
1: zamu dawo
0: litinin mai zuwa,
1: zamu
0: dawo yadda muke da misalin karfe 1 kuma cika kura na guda hudu da masu sauraron mu su rike su gani a lokacin za su samu wannan sauki yanzu muka fara fada
1: insha Allah
0: to zan kare da sakon Jamila Addu'a Shara da Amina yan gaban masu kujerun karfi da wannan kuma nake so
1: kujerun na sun koma na karfi
0: ai na jindin din ai na United Nations akwai kuma Zainab mai aure Zainab mai capacity ita
1: ana ta neman guri wasu a ba su permanent ba
0: eh wasu a ba su non permanent
1: su ma non permanent din
0: sai kware da gaske to muna godiya kware da gaske akwai kuma Shafi'u Umar dake gidan Akitar Mustafa shi ma musu ne muna godiya da wannan nake cewa sai an ji mashallah mu daga gobe sallah
1: to masu sauraro da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu kar amanta idan Allah ya kai mu ranar Alhamis za mu gabatar muku da muhawara ta
0: karshe
1: wanda waɗannan ɗalibai za su fafata tsakanin su inda za mu fitar da wanda za ta kasance zakara
0: ko urzuwa
1: ko gwana ta gunayen gabatar da hujjoji a cikin muhawarar tamu ta wannan lokaci a madadin baba tarsul da nake mana fatan alkai mu kasance cikin kushi

0: yake ta canja sharidansa shi kansa abin sha'awa ne da yake nuna da yake da fito da kashi da da farko cin suka yi sai Iran ta yadda ba za ta yi ba za ta mallaki makaman nukiliya ba har ƙasa har duniya ta tashi amma yanzu sun ce akalla nan da shekara 20 ana san katkata mallaki makamin nukiliya akalla nan da shekara 20 to da haka dai suka ga abin da suka faɗa ba zai yiwu ba suna ta canzawa har Allah ya sa akai matsayar da tafi maslaha ga duniyar gaba daya wannan arwayo wata riba ce ita ga China saboda ɗaya daga cikin tashin hankalin America shine tasowar China da yanda take ta neman ta karbe shugabancin duniyar saboda ka duk wani abu da suke yi yanzu a siyasar duniya sune suna alakanta shi da wannan ita kanta matsawa Iran din gani suke yi China tana goyen bayan ta dan haka idan suka murkushe Iran kamar sun dada dakushe karfin China ne da tasirin ta
1: ka san ai
0: a siyasar duniya
1: ko Trump din da yake can China shekaran jiya ko jiya sun bude wa jiragen China sun wuce ta mashi kawar musu
0: yawa
1: da ba kowa suke bude wa
0: su Iran
1: ka kama wannan nuna cewa ne
0: bare cewa alaka nan fatana nan to kuma America ba ta san alakan nan saboda kamar wato dada mai da mubaya'a ne ga China duk kasar da ta koma ga China kamar tana juyawa yammacin duniya baya ne saboda haka yana da tabbata cewa alamun fa suna nuna daular nan ta America fa ta kusa zuwa ƙarshe ƙarshen ta kuma alamu suna nuna kamar China ce za ta karbi jagorancin duniyar saboda haka ba karamar wato nasara bace ga China cewar America ta tashi Trump ya tashi takanas ya tafi China ya je nemi alfarma saboda haka shi ma kamar ya miƙa wuya ne wannan zuwa wannan tafiyar ita kanta da zuwa abin nan din saboda haka fatan mu da Allah ya isa wato da abin da zai biyo ba ya zama ya fa alheri akan halin da ake ciki da abin da za a yi wato waɗanda suka daure gindin ta'addanci a duniya su kasa su gaza ta'addancin ya ƙasa ko ya ƙare za a so shi abin kuma da zai biyo bayan shugabancin China shi kuma shi ma sai mu tare shi da addu'a Allah ya kiyaye mu saboda
1: musamman yakin Ukraine da Russia ya samu da sun suna sha'awar jagorancin irin su Russia da China da sauransu
0: to wallahi ni kuma ina dardar da shi ba ni dai Allah yana gani ina dardar da hakan saboda ayar ma'ida da take nuni da cewar musulmi za su sami Kirista wato mafi kusanci da su da zaman lafiya tare kuma za su samu masu tsananta musu suna daga cikin Yahudawa da mushrikai to kuma da wato Russia in ka cire kwaminisancin in ta koma asalinta na Russia asalinta Kirista ce kiristancin abin nan kware asali suke yi amma abin nan Marxism wato tsarin kwaminisanci shi ne ya maida su mushrikai tsantsa to in sun dawo
1: tsarin shugabancin kasar
0: ba shi ya maida su mushrikan amma dai al'umma mai addini ce kuma yanzu ma shugabancin da yi Putin yana nuni da sassauci akan ra'ayin addini tunda har masallaci ya kai ziyara har karatun Qur'ani ya saurara da makamantansu to dan dama amma China dai yanzu sun zunzurutin yan addinin gargajiya ne wanda na ga su ne mushrikai din kuma muka ga irin rashin albarkar da yake

0: musulmi a wasu yankuna na China. Za ka ga abin tsoro ne a ce China ce shugabar duniya. To amma kuma in naga irin shekarun da yan China da yan India suka dauka suna addinin nan na gargajiya, sun rike addinin su na gargajiya, sun ki karba kristanci, sun ki karba musulunci. To ni kuma wata fusiga sai naga to kaman Allah ya ajiye su ne reserve. Saboda kuma suratu abin nan ayat suratu Muhammad da take nuna cewar musulmi ko su mai da hankali sai abin da ya kamata ko Allah ya musanya su da waɗansu wanda ba za su taɓa zama kamar su ba. To wannan sai na dinga jin koyi da yan China da yan India ake cewa in dai Larabawa suka sake suka ki mai da hankali ko ma har mu din da muke sauran musulmin duniyar makas to in Allah ya juye zukatansu rana ɗaya suka zama musulmi to kaga sun ninnin kamu yawa. Sannan kuma ba irinmu bane su ta kowace fuska da kamanni ta halitta da ɗabi'a da aiki tukuru da rashin sakaci da tanadi duk wata koyarwa ta musulunci imanin kadai suka rasa amma suna ta yin abubuwa wanda musulunci ya koyar. To Allah yana karkata zukatansu su karbi imani shikenan sun Allah ya musanya mu da su. Allah ya kiyaye in ya tashi ya samu a cikin waɗanda zai yarda da su. To wannan shine kawai daddadi na to wannan bangaren. To bangare daya kiyayyar da suke nuna musulmi a yanzu, to wani bangaren waccan ayar da kuma inda suke zauna har yanzu tun da duk suka ki karbar kristanci to musulunci suke jira. Insha Allah ta'ala Allah ya sawaka Allah ya
1: daga su ko ba su zauna ta kai man addinin China maguzanci su ba
0: yi maguzanci ne wannan Confucianism sunansa addinin nasu Confucius kam binnan shi ne sunan addinin nasu da kamai mai bauta ce da ta nau'in bauta ne na gunki nau'in bauta
1: amma kowa ba ki dai dauki
0: yau wai inda ya dauki kowa yes yanda a da kowa abinda yake ya dauka gunkin ko ya sassaka shi da dutse a dutse jikin dutse ko ya sassaka da katako ko da alawa ko yayi da ko zane ko kuma ko ibauta rana ko wata ko ruwa ko dutse to irin waɗannan abubuwan haka yanzu su ma suke maka ga wani lokacin in ka shiga motar su yayin da ya can kasashen su za ka ga direba ya saka hoton yanayin gunkinsa wanda yake kamar ya tsana kowa da shef din ya tsana sa kowa daban ya wani ya yi mata ado wani namiji ne wani mace ce da sauransu sun ratiya a gaban mota daga dukkan alamu ka san wannan suke bautawa. Allah ya sauwaƙe Allah ya kiyaye mu kare mu na imaninmu.
1: Kuma kamar da ka faɗa din kowannen su da Rasha da China din kowannen su akwai tarihin musguna su wancan suna takura ƴan Uyghur yake ko wani gari
0: sunan garunan na
1: Musulunci kware kuwa sai Rasha ana ganin yadda ta yi Chechnya a can baya 90s a lokacin ta kama mis ta ƙarfi
0: America ce da take da tasirin sassauci wanda ta taya kasashen da tura suka yi mulkin mallaka yakin neman yanci saboda haka ta tausaya ashe duk dan ta maye gurbin su ne zaluncin da suke yi ta zama ita take yi to kuma da wannan sassaucin ya taimaka wajen ita kanta cigaban America cewa duk wanda yaje zai zama yana da yanci ya yi addinin sa ba tare da tsangwama ba to wannan ya sa sun samu zaman lafiya sun samu ci gaba mun kuma daga baya sai suka canza ya zama na sun tsani duk wani musulmi sun tsani duk wani bakar fata da makamantansu. Allah dai sauwaka
1: idan so mu dawo Najeriya da lokacin talla kusa akwai batu na shari'a da hukuncin da kotun tai na babban kotun tarayya dake Abuja da ta daure tsohon ministan wuta na Najeriya lantarki kenan Salam Muhammad shekaru 75 a gidan yari saboda zarge-zarge na cin hanci da rashawa da FCC ta gurfanar da shi kusan caji 12 ake masa abun shafi fasa korin kuɗi da sauransu amma cikin kuɗin da suka zarge shi da batun wata biliyan 33.8 na aikin mambila zingiru da batun wata biliyan 22 duka da ayyukan ne da sauran abubuwa da sauransu kuma da cewa Salam Muhammad a kwanakin nan da ake tsaka da fitar da batun intar karu tana an ganshi ya so tikita na teman takarar gwamnati na jami'a APC a can jihar ta Taraba amma da lokacin talle yayi
0: da ni kafin ma mu dawo nake so in tuna masu sauraro Isra'ila da da Palestine da Lebanon
1: to bismillah sai mu wannan
0: to

0: jidadin abincin kwanga don babban dandano da kamshi.
1: A kodayaushe yara na suna kokarin koyon karatu, guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari. Isa kullum bana rabuwa da Milo a gida.
2: Ni da mai gidana mun dace da zabi mai kyau.
3: Ina godiya da farin ciki kasancewar Milo. An yi shi daga sinadari masu inganci kamar su dawa, madara da koko. Shi yasa na tabbatar da yanda yake inganta lafiyar yara na tare da basu kuzari da safe.
4: Wash Allah, kaina yana mani ciwo.
5: Musa, ya akai ne naka dafa kai sai wani karkarwa kake yi kamar ana cizon ka.
4: Anya wannan ba jifa bace daga ƴan ada.
5: A ya naji jikinka yayi zafi rau, wai ka dai je amma gwaji ko
4: kwarai naje duba ma ka gani.
5: Haba koda naji ba wata jifa, zazzabin malaria ne ke damun ka. Kana buƙatar ingantaccen maganin malaria na Luta. Luta magani ne mai kyau dake kauda zazzabin malaria nan take. Bari ma dai ka gani, karbi wannan ka sha.
4: Na gode naji na garo mamala.
5: Luta na rukunin Artemeter da Lumifantrine, wani hadi ne mai inganci daga Hobbit wanda Pharmatex Nigeria Limited ke dillancin sa. Idan zazzabi ya ci gaba bayan kwana uku

0: masarar baka mu da dawowa a kan kallon mun tsaya inda kake so ka tabo batun mame da Isra'ila.
1: Wallahi sai so nake na ce yayin da hankali ya koma kan rikicin Iran, wato Isra'ila tana nan tana ta ta'addancinta a Palestine da Lebanon, saboda haka akwai buƙatar ka da aminta da cigaba da musu addu'a. Allah ya kubutar da su daga zaluncin America da Isra'ila. Allah ya sauwaka mu. Sai me kace ma gida?
0: Salaman mu. Tsohon minister
1: Salaman mu. To,
0: lantarki kwacin Bahad.
1: Wallahi wato wani lokacin abin akwai takaici cewar a lokacin da mutum yake yin tsiyarsa, idan ya tabbata cewar tsiyar yake a ce bai san annabi ya faku ba, kuma a yayin da aka sako shi a gaba kuma ka kasa haƙuri na tausaya masa, wallahi akwai takaici. Sai kaga yadda ake yin bita da kullan babu daɗi, amma kuma yadda mutum ya bari aka har ya zama za a iya masa bita da kullan shi ma babu daɗi. Ba shi ne ya aka taɓa baiwa ma'aikatar
0: wuta
1: ba da za a yi a mambila ko?
0: Nare.
1: Bayan an sa kuɗi mai yawan gaske shi kenan, a daga baya kawai aka zo yan jarida suka je suka binciko suka ga wurin nan ko share shi ba a yi ba. Duk kukan da muke yi a arewacin Najeriya da duk matsalar da ake abin nan. To wannan shine babban abin takaicin. To kuma yadda za a zo, watakila a dalilin bai koma APC.
0: Yana
1: APC.
0: Takarar gwamna ma ya fama yasu. Na neman takarar gwamna a Taraba.
1: To ashe an banna a baya.
0: A cikin mana karanto yanzu nan.
1: Ka neman bayanin ko har na manta. To ba laifi, watakila sun dan kwatanta a nan cewar kada kullun ya zama na ƴan hamayya suke kama a junan sun ma su ci kansu ya gaiwa. Ni dai wallahi bana damuwa mutum yayi abin da za a yi masa a kai masa. Kawai babban abin damuwar a dinka zabi wani a yi masa wani a kyale shi kuma da irin abu da ya suka yi, kuma wani yayi abin da ifi wannan muni. Shi kenan. Mun dai za mu zauna muna ce watakila saboda ɗan arewa ne ko watakila saboda musulmi ne, mu ce don me aka taɓa shi. To ba za a taɓa ci gaba ba. Kawai in dai ya yi shi kenan a yi masa. Shin kuma shi wanda kuma yi irinsa, in dan ɗan kudu ne aka ƙyale shi ko ɗan kirista ne aka ƙyale shi, radda ɗan arewa ya hau mulki shi ya kamo shi yi masa. To idan ana yin haka, watakila duk sa haɗu su gyara masu mulkin. Sai me kuma
0: ya faru? Kamar wasu kasan batun da suke yi, mai yiwuwa da wuya ya shekaru 75 ɗin a ɗore.
1: Wannan kuma wani abu ne daban. Watakila ba mamaki a samu wata gwamnati ta yafe masa. Amma dai almuhim shi ne an hukunta mutum. Kuma abin da muke ta kirayi kenan. In ba a dinga yin hukunci, in ba a yin hukunci, barnar ba za ba san ranar daina ta ba. Saboda haka akalla dai an yi hakan alaba shi bayan shekara 2-3 zuwa sama, duk wanda yazo ya ga dama ya fi masa, an dai san an kama shi da laifi. Yanzu ba magana ce ta zargi ba, kamar yadda yan jarida kuke so a fara riga cewa kun kasa ma gyara abin nan din, gyara Hausar taku. Yayin da ake bincike akan wani, shine ake an kalmar zargi za ka yi amfani da ita. Amma yayin da aka gurfanar da shi a kotu, to tuhuma sunanta, kamar ta yi kuce wanda ake tuhuma da kaza. To yayin da kotu ta same shi da laifin, to kamata yi kawai kai tsaye ku dinga cewa wanda aka kama da laifin aikata kaza. Amma har wanda aka yanke hukuncin, na jin ku yan jarida, wani lokacin sai ku ce wai an yanke masa hukuncin kaza saboda zargin kaza da yi. Wani zargi kuma? An wuce zargi, an wuce tuhuma, an kai ga yanke hukunci. Allah sa ku gane ku dinga gyara ku bata mana Hausar ka gani
0: kai dai gyaran da kuka bayar da ake aiki da shi yanzu na ajinin cewa bautar kasa ce hidimar kasa hidimar
1: kasa ba yau wai irin wannan amma dai gyaran ma har yanzu kun ki dauka hamayya siyasa har yanzu kun fi son ku ce adawa ku daina kiran adawa saboda ka kalmar ta bi mu kuma gashi nan tana bi mu adawa mummunar gaba ce ta ƙarshe ka gani amma hamayya wani abu ne mai sauki mai nargegeniya wanda ake son kowa yana son ya ga ya wuce dan uwansa ina kuma ma a alheri ake fata amma adawa kuwa mummunan al'amari ne na kiyayya kawai baka ganin alherin dan uwanka ita ce adawa amma hamayya siyasa abu ne mai kyau a nuna kuskuren gwamnati mai ci dan a kokari a karbe daga haninta ko a kawo alherin da ifi wanda take kawowa to iri-irin waɗannan abubuwa
0: akwai nadi da shugaban ƙasa Bola Tinubu an fara shi ce-ku-ce ba sama arewacin Najeriya don wani mai ba da shawara akan tsaron cikin gida wato homeland security wasu ke ganin kamar an goma malam Nuru ba da kishiya ne
1: na gani yana ta ce-ku-ce a kai ba mamaki kuma haka din ne babu mamaki haka din ne ba mamaki kuma watakila dada inganta aiki ne ta yadda tunda wasu abubuwan sun kici cinyewa kamar harkar tsaron nan kullum yana da kyau a kawo sabon tunani a dauki sabuwar hanya ai ta sabunta dabaru ta yadda za a yi aga an kawo saukin abu to idan watakila aiki ne wa ofishin sa yawa aka raba watakila shi ya kula da harkokin waje wannan kuma ya kula da harkokin cikin gida kuma ko kuma dai yawan ko me yawan aikin office din aka raba shi biyu wani ya tsaya ido kofa da shi da nasa ma'aikatan ita ce hanya da za a samu sauki ni ban ga wani aibu ba haka to wannan shine kawai abin damuwar amma daukan sabunta dabarun wato warware matsala abu ne mai kyau kwarai da gaske haka kuma an yi da niyyar kawai watakila a ci mutuncin Nuhu Ribadu kadai amma kuma watakila ba a san lokaci guda za a ci mutuncin nasu to nan ma sai ka ce ba kyauta ba amma in dai da niyyar a inganta aikin ne a duba wata hanya da za a ga ko za a ci a shawo kan matsalar tsaron nan wallahi ban ni ban ga wani aibu ba amma na ga kan ana ta kaman tunda Allah yi wato wata masifa ce ta samu Nuhu Ribadu ake ta hayaniya aka yake amma da bai damu ba har sai an nemi a sa shi ya damu akan al'amarin to Allah ya sa hakan ya zama alheri
0: tabbatin nadin abinda ka dinga faɗa kan lokacin Buhari marigayi shi ma cewa komai yan arewa shugaban DSS dan arewa shugaban kaza kowa in yazo kusan haka ya zama al'ada
1: to ai gashi an yi wanda ifi wannan muni kuma ko akalla shi gaskiya Buhari bai irin wannan ba ba ai wa kristoci abinda Tinubu yake wa musulmi ba yanzu kwata-kwata dai ba zan iya tuna da kafa ofisoshin da aka rige amma dai ko in ka dauki service chiefs zaka ga yanda aka kwatanta adalci wai a lokacin Buhari akan yanda Tinubu yake kwata-kwata ai bana jin da Buhari yayi musu abin da yanzu Tinubu yake wa musulmi ai watakila Allah

0: o abun ba zai mana kyau ba.
1: Dawo kan batun jami'a, kwanakin nan ita ministar ilimi ta yi bayani musamman cewa akwai buƙatar ko kuma an yi hukunci a daina kiran waɗanda aka ba wa honorary doctor na girmamawa, digirin girmamawa, su daina saka wannan sunan doctor ɗin, DR ɗin na gaba a cikin a farkon sunansu da sauransu, suna zamanin su doctoci ne, da an bar matsakin doctor an tafi associate professor. Ban sani ba me wala zai ce akan wannan, kun ji daɗin hakan ke?
0: A ni ban ga wani, ni ban ga wani abin kuce-kuce akan wannan ba. Gwamnati ta fidda sharuɗa na yadda take son a dinga abubuwa, shikenan abi me abin cece kuce ya ci. Kuma da mun can ne abin da na sani a bracket ake sa irin nasu, da in ka sa wannan DR din za ka sa ta a bracket, to duk wanda ya gani ya san honorary ce kenan. To ban sai to amma yanzu kama na nufin ne a ma daina cewa doctor din ku, a daina ce musu doctor, ko su daina rubutawa,
1: su daina kaman amfani tunda kamana misleading ne ai, ana
0: doctor wani
1: a intai
0: musa doctor
1: a bakin gaba ce doctor wani, babu nan ce doctor dukawa da yi PhD ko kuma a doctor wani da aka bashi da girin wa a waje kaza.
0: To ai do Allah da ya kyauta. To da me isa su suka bari ake bayarwa, ake ba da ake ba ake ta bayarwar barkatai, musamman da ne waɗanda ake baiwa za ka ga wato wani waɗansu su
1: sama
0: yawa bayan sun rasu don girmamawa, kamar Dr. Mamman Shata su Dr. Dan Maraya Josko, za ka ga sun yi wani abu ne na ilimi wanda wato waɗanda ma suka je jami'ar suka karanta doctorate ɗin ba su ba da wannan gudunmawar ba, saboda haka dan ma an ce musu doctor din kai tsaye babu. Amma yanzu magana ce ta kawai mutum yana da kuɗi sai ya je wata jami'a ya gina musu wani abu ko ya ba su kuɗi, shikenan sai a kira shi a bashi wannan digirin girmamawar, shikenan sai idan ka shiga yana fita ana kiransa doctor, shi ma yana kiran kansa, wani lokacin ma har ya rubuta. To gaskiya in ya zama ta ci barkatai, wajibi gwamnati ta yi ta tsawatar, kuma idan ta tsawatar sai na rasa me abinci ce kuce din a ciki.
1: Za ka kawo ku yan boko ne tun ta fito daga cikin ku, kuke kishin amfani da sunan ku da aiki.
0: Ai to na ga ita ta faɗa ciwon da kishi din, ta ce ita tana kishin abin,
1: tana professor
0: ba, kamar yanzu tana professor a ce mata doctor, ita za ta ga kamar an ma wulakanta ta ku. Mun kuma yan Asiya za ka ga su kuma ko sun zama professor, baka ce musu doctor ba, baka girmama su ba,
1: ko ga an rubuta PhD din nan a cikin ko mutum ya zama kaza,
0: saboda ana zama professor ba tare da doctorate ba
1: a tsarin ilimi
0: a Najeriya, Asiya, irin su Malaysia, su Indonesia, su Bangladesh, su India, duk za ka ga za ka iya zama professor ba tare da ka zama doctor ba. To wanda ya zama doctor yana alfahari da ita sosai, ta yadda ko da ya zama professor to yana son kuma a ce masa professor doctor wani, dan a bambance shi da wanda yake professor ne ba tare da yana da doctor ba. To shi kuma in ka cire masa wannan doctor ne kai masa laifi. To ita kuma yanzu ta ce in ba ce mata professor ba ne a kai mata laifi. To haka dai dan adam yana son girma, ballantana kuma dan Najeriya
1: da masu maganin gargajiya
0: dewa doctor ba
1: baba jami'a ce wasu ta basu ba
0: imana,
1: amma dan magani kai wasu mutane su kira mutum doctor
0: imana, da duk mai aikin asibiti ko kowane irin aiki yake a asibiti shi ma bai ga ce masa doctor ba. Haka dai to Allah ya kyauta.
1: To da yake mana bangaren ilimi dama mu tabbatar da wani bashi da za a ciyo, amma mu dauko batu da shi ma aka kara bayanin cewa za a yi dokar UN secondary gwajin kwaya, kaga da intar ka rukar yakiwa yanzu kuma ana batun hadda in mutun yan secondary da sauransu
0: kafin su shiga jami'a, kafin su shiga secondary, wato ma'ana yanzu har yara kanana suna abin nan din kenan. Babu laifi, shi ma shawara ce mai kyau, duk wasu abubuwa da gwamnati za ta

Karfe 5 da minti 3 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 4 da minti 3 agogon GMT da Ghana. Sannan kuma zan iya cewa karfe 5 da minti 3 agogo da yake can karamar hukumar Gezawa, haka yake a karamar hukumar Bichi ma karfe 5 da minti 3 a daidai wannan lokaci. Ibrahim London Bojigire sunana, wanda ni ne zan kasance tare da ku, kuma zan kawo muku shirin dandalin magoya bayan kwallon kafa na wannan rana. Musamman ma akwai abubuwa da dama da muke dauke da su. Wasannin sada zumunta a nan jihar Kano da kuma makotan jihohi da muke tattare da waɗannan abubuwa. Sannan a gefe guda kuma akwai wasanni na gasar ajin kwararru ta Najeriya mai daraja ta farko, wato MPFL. Idan muka gangara za mu ji akwai wasanni da aka gudanar, ko wasannin da za a gudanar a daren yau a gasar Premier ta kasar Ingila, Chelsea City da kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. A gefe guda kuma a gasar La Liga ta kasar Spaniya, za mu ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta yi rashin nasara a wasan da suka fafata. Sannan kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasara da ci 2 da nema a wasan da suka fafata su ma a daren shekaran jiya kenan zan iya cewa. Idan muka tsallaka kuma za mu ji cewa a gasar mai daraja ta farko dai ta nan Najeriya, kungiyoyi tun daga kan na 11 har ya zuwa na 20 kowace daga ciki za ta iya fadawa. Kasar Faransa ta fitar da jadawalin 'yan wasanni da za su buga mata gasar cin kofin duniya. Akalla ta fitar da 'yan wasanni guda 26. Sannan kuma akwai 'yan wasa da dama da ba za su je su buga gasar cin kofin duniya a kasar Faransa ba. Ana ganin cewa akwai lauje cikin nadi, musamman ma da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Eduardo Camavinga ya fita daga cikin tawagar da za su buga gasar cin kofin duniya. Ina aka kwana a raga, idan kuka biyo mu za ku ji yanda abin yake tafiya. Kasar Belgium ita ma ta fitar da mutanen da su buga mata gasar cin kofin duniya. A na Afirka kuma mun samu kasar Ivory Coast ita ma ta fitar da 'yan wasannin ta da su buga mata gasar cin kofin duniya, wanda za a fafata a wata mai kamawa. Fage na musaya da cinikai 'yan wasanni kuma za mu ji cewa mai horarwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City yana shirye-shiryen barin kungiyar ga dukkan alamun da suka nuna hakan. Dan wasa guda ɗaya tilo ne wanda duk kungiyoyin da ko kuma ce duk stadium din da ya shiga a kasar Spaniya sai an masa ihu. A makon da ya gabata ma a kungiyar da yake fafata wasa nan ma ya shiga an masa ihu, wato an masa bore. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za su sayar da dan wasa Christian Nogot. Sannan kuma Kylian Mbappe ya ce zai yi kokari ganin cewa ya kwaci lamba a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Waɗannan da ma wasu duk za ku ji su a cikin shirin dandalin magoya bayan kwallon kafa tare da ni Ibrahim London Boy Jigiria. Ku biyo mu.

Masar baka mada dawa adi dulu kan siya cikin wani sabang shirin da kampanin wayoyi na aitil suke dokan nuyin kawo muku wanda miki kawo muku bayanai kan abin da shafi wayoyi masu nagarta da kuma inganci da wannan kampani ke sarrafawa don masu bibiyarsa da kuma al'umma baki daya kuma wayoyi ne da aka yi su don biyan bukatu naku a koda yaushe kuma kamar da kamfanin alƙawari wanda kamfanin ya tsayayyen daka wajen samun doyoyi da za su biya maka dukkanin bukatu na amfani da waya da dai sauransu kamar da muke faɗa kullun akwai bukatun zaka sai waya ka sai waya da za ta biya maka dukkanin bukatu na waya da take biya me bukatu na waya take biya kasance waya ta dade tana aiki ya kasance waya kuma bayan ta dade tana aiki tana rike caji bayan rike caji ya kasance waya kuma tana da wato sauti yana fita clear so da shi ma sautin yana daya daga cikin masaloli da suke damun wayoyi da sauransu wanda zai zo sai waya amma zai zo kuma baya samun sauti yadda ya kamata da sauransu sai an je ka tunanin ko speaker ce ba ta da kyau ko kaza da sauransu wanda kuma za ga duk daga bisani ba haka bane ba da sauransu to akwai bukatun musamman kallo wannan bukatun na ita waya din mai kyau mai inganci da sauransu saboda duk wanda zaka zo kana amfani da ita sautin baya fita yadda ya kamata daga ai ba waya amfani bace ba da sauransu shi sa wannan kamfani na Itel ya mai da hankali gurin samar da wayoyi da suke da dukkanin waɗannan tasiri da kuma tsari da suke taimakawa masu amfani da su a koda yaushe da sauransu kuma zai zama cewa kulliya za ta biya kuɗin sabulu da aka sai waɗannan wayoyi me kulliya ta biya kuɗin sabulu da aka san cewa baka yi asarar kuɗin ka ba me baka yi asarar kuɗin ka ba ka zo ka sai waya bayan ka sai waya ka zo kana kwana kaɗan ba ta biya maka bukatu dole za ka canja waya baka ci ka jefar da ita ko wani zako ka bada ita ko waye da sauransu to shi sa wannan kamfani ya kawo wayoyi sababbi masu kyau masu inganci da kuma suke da biyan bukata sosai yadda ya kamata na fuska abin da shafi kira ka ji shi yana fita da saurin caji da dai sauransu duka waɗannan daman me yake bukata a waya ya kasance za a kira ka koda yaushe musamman a same ka network ɗinta baya ɗaukewa na biyu kuma ya kasance kuma an yi wayan sauti na fita musamman clear yadda ya kamata na uku kuma ya kasance tana da network wato duk inda kake ka so kai waya da sauransu zai zama za ka samu network da za ka yi waya ba tare da ana samun matsaloli na katsewa ba ko kuma kasa ɗaukan wata waya sai ka cewa sai ka bar wani gurin in ka san ka samu network mai kyau sai ka bar inda ka yi nisa ko wani abu kwanciya ka san za ka samu wata in ka baro gida ba za ka samu service ɗinta ba kuma sai kana gida ka samu service ɗinta da sauransu to haka duk wannan muna waya ne ba wayoyi ba ne ba ko ba haka ba me waya wata ta cika waɗannan sharuɗa guda uku a same ka a koda yaushe da network rike caji da kuma saurin caji na huɗu da abin da shafi in an ma ka ji kira ya fita sosai ya fita clear da sauransu to kusan shi ne abin da ake bukata muhimmai musamman a kowace irin waya da za ka yi amfani da ita da sauransu to kamfanin Itel ya samar da wayoyi da suke da dukkanin waɗannan wato abubuwa da suke biya wa kowa da kowa bukatu da sauransu da kuma abin da shi durability da suke faɗa a turanci wato kana amfani da waya amma za ga wayar tana da ƙwarin gaske me ƙwarin gaske za ka ga cewa wato in ta fadi ba ta saurin fashewa ba in kaza ya same ta duk ba zai sanu to haka ake bukatar waya ba tana faduwa ba ta ci screen tana faduwa ta ga wani abu makamancin haka da sauransu to ba gaskiya ba dai wayoyin Itel akan wahala ba a samu wannan ba sannan a cikin shirin kamar da kuka ji ko da ajiya da kuma shekarun jiya lokacin da kuma aka fara wannan shiri shine kiraye-kiraye da aka dinga al'umma na cewa a guji siyan waya a guraren da kai kanka baka aminta da shi ba kai kanka akwai gurin da in ka je siyan waya kana ganin gurin kai ma ka san ba gurin siyan waya bane ba me yasa ba gurin siyan waya bane ba ma ki waje ne na yan kai nayi waje ne na kan hanya ba shago bane ba da sauransu waje ne na kai kanka in ka siyar aka ce gobe ka dawo kai bayani ko kuma gobe ka dawo a canja maka in an ta samu al'amba ka guarantee ka dawo to za ka ga in ka dawo baka same shi ba da sauransu me ya kamata ayi abin da ya kamata ayi shine ka sai waya a shago wanda ke amintacce a gurin amintattu ba kawai ka je ka sai waya a gurin kawai je kana yi ka ba ba receipt ba komai ya baka waya kwana ɗaya kwana biyu ka koma masa baka same shi ba sauransu to haka wannan ba gurin sayan waya bane ko ba ka ba in an tashi siya ya kasance a dinga kokari ana nema ko kuma ana siya a gurin da aka aminta da su
jerin sabbin wayoyi da wannan kamfani na Itel musamman ya samu a wannan lokaci wayoyi ne masu nagarta da kuma kyau da inganci da kuma suke biyan dukkanin bukatu na masu amfani da su kuma an kalli bukatun al'umma a wannan lokaci na zafi a wannan lokaci da wayoyi ba su caji sosai ba su caji da wuri a wannan lokaci da ake bukatar waya ta aiki biyu mai aiki biyu ta kasance ta bada haske bayan wannan kenan kasan yanzu agogo da torchlight yonci ba PS wannan din sauran su ba so da waya sun zo tana yin aikin da suke yi in kana da waya kuma kana bukatar ta kasance tana haska maka ko ce irin waya ce ko babba ce ko karama yanzu kasance kuma akwai torchlight da indare zaka dinga amfani da shi ko a dan duhu haka ko da daren ne ka duba wani abu da sauran su ke kuma bin kinkisa koi mutun shi zaka ai ka san ana haska da torchlight abin haske a ga cewa kon ya fara zama halitta ko ya da sauransu to duk ana bukatar haske da sauransu wani kaga ba sai so torchlight ba so da karfin haske musamman nauyin Itel din a diska yo zaka to duk zai biya maka wadannan bukatu da sauransu da irin wannan abubuwa da sauransu abubuwa ne masu kyau masu abun kulawa kuma da sauransu to da haka akwai bukatar yin amfani da wayoyi da suke da wadannan tsarika da sauransu me wayoyin suke da wadannan tsarika sauransu shine in ka kalla a misali kawai kin yin charge da wuri yana bacewa mai waya rai to a ɗaya daga cikin wayoyin da aka Itel suka yi akwai wata mai suna Itel 2167 type C ito na Itel 2167 type C waya ce da take da saurin yin charge sannan kuma ta in kuma ta yi saurin yin charge kuma ta daɗewa da charge ka fuskanci me ne ka yi in kai charge da wuri kuma charge baya sauka da wuri kaga amfani biyu kenan ba wai kana caji ba zai kare abu biyu ka zai fi dutse biyu ka zai fi tsuntsu daya da ka zai fi tsuntsu biyu da dutse daya kaga riba 10-20 kenan ko ba ka bar sauransu Itel 2167 type C Itel 2167 type C kunin caji ne ta zamani na type C na zamani wanda in Android ɗinka ka gama caja ka kwaya daya ka ta biya maka bukatu biyu mai bukatu biyu kai amfani da charger ka wajen abin da ya shafi wato charger Android ɗinka kai amfani da kuma wajen charger karamar wayar ka ta Itel 2167 type C wanda take da gurin charge na type C kaga babun ka da yawo da charger guda biyu da dai sauransu waɗannan su ne abubuwa da wannan kamfani musamman yayi bayan haka ita wannan wata Itel 2167 type C bayan saurin charge da take da shi sannan kuma tana rike charge yadda ya kamata sannan kuma tana wayanda suke aika na zama a office da sauran aika wanda sun dogara da suna bukatar waya mai rike charge da yau tana aiki kuma ba san tana amfani da chargeoji fiye da daya da sauransu to a gasi ya neman waya wannan waya sai ta Itel 2167 type C sai amfani da ita da sauransu sannan kuma tana da tambar nan sabo na Itel wato new logo din da suke da ganin shi mai kyau sosai ja bold jan kuma mai girma haka sosai a bayan wayan da sauransu to haka za ka gani ko da ka kunna cikin wala gani to haka aka samar da ita ma wannan waya musamman ta zamani mai suna Itel 2167 type C kuma ita ma tana da torchlight da indare

babbar sallah hake tare kuwa Donald Trump ya sanar da yuwar dawowar harare yayin da Iran ta magana akan mashigar Hormuz. Tumi sauraro, assalamu alaikum, barkamu da yammaci tare da fatan ana ci gaba da kasancewa da Arewa Radio cikin koshin lafiya. Sannan mu da sake kasancewa a labaran kasa da ketare na wannan rana ta Juma'a da ke zama 27 ga watan Zulqa'ada shekara 1447 bayan hijira, tafiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Daidai kenan da take kasancewa 15 ga watan Mayu na shekarar 2026 miladiya. Sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara. Shugaban kasa Bola Tinubu ya buƙaci 'yan Najeriya su rika biyan haraji domin baiwa gwamnati damar samar da muhimman ayyukan raya kasa da al'umma ke bukata. Da yake jawabi a taron shugabannin kamfanonin Afirka da ke gudana a birnin Kigali na ƙasar Rwanda, shugaba Tinubu ya bayyana cewa 'yan Najeriya na buƙatar ingantattun asibitoci da hanyoyi masu kyau, amma kuma da yawa ba sa son biyan haraji ko kuma bayarwar da dama daga cikinsu ba sa bayar da gudunmawa don samar da ayyukan raya kasa da ake bukata a yankunan su. Shugaban kasar ya bayyana cewa Najeriya ba za ta ci gaba da kashe dukiya ta mutanen da ba a haifa ba, wanda ya bayyana cewa akwai bukatar a tabbatar da ganin an yi daidaitaccen tsari wajen biyan haraji domin samar da ci gaba a yanzu, tare kuma da tanadin yan gaba masu zuwa. Tinubin ya kuma bayyana cewa ya daina karanta jaridu da sharhi domin kaurecewa matsin lamba da kuma suka daga masu kalubalantar sauye-sauye na tattalin arziki da gwamnatinsa ta aiwatar. Wasu da ake zargin 'yan kungiyata da kayar bayani sun kai hari a wata makarantar primary da kuma karamar secondary a karamar hukumar Askira Uba da ke can jihar Borno, inda ake fargabar cewa an yi garkuwa da dalibai da dama. Rubutanni sun bayyana cewa harin ya faru ne da karfe 9 na safe a makarantar primary da kuma karamar secondary ta Musa da ke ƙauyen Musa a wani yanki da ke kusa da dajin Sambisa. Shugaban kungiyar matasan kudancin jihar Borno mai suna Sama'ila Kai Gama ya tabbatar da cewa maharan sun kutsa cikin makarantar da ake gudanar da karatu da rana ba tare da wata turjiya ba, inda suka yi awon gaba da dalibai da dama. Mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Borno Abdullahi Askira yayi shi ma ya tabbatar da faruwar harin. Kakakin rundunar 'yan sanda a jihar ta Borno ASP Nom wata makarantar secondary da waɗansu ɗalibai bayan wani hari da aka kai ƙauyen Ohoso Enlele da ke ƙaramar hukumar Erire. Kakakin rundunar 'yan sanda a jihar DSP Anyala Adeye wato Walayinka ya bayyana cewa harin, wanda ya faru a tsakanin karfe 8 zuwa karfe 9 na safiyar yau, ya auku ne a makarantar secondary ta Oho Ehinsile. Haka zalika Walayinka ya bayyana cewa har yanzu ba a tabbatar da adadin ɗalibai da aka sace ba, tare kuma da shugaban makarantar Mrs. Rachel Alamu ya kuma ƙara da cewa wani mazaunin yankin ya bayyana maharan cewar sun harbe wani malami a lokacin da suka kaddamar da harin. Hakan na zuwa ne yayin da hukumar kula da ilimin bai daya Sube Bacin jihar Oyo ta tabbatar da kisan wani malami da kuma yin garkuwa da dalibai ba adadi a karamar hukumar Orire da ke jihar. Wata sanarwa da shugaban hukumar Dr. Nureni Adeni wato Aderemi Adeniran ya fitar, hukumar ta bayyana ci al'amarin a matsayin na bantakeci da bakin ciki ga bangaren ilimi a jihar Oyo. A cewar sanarwar, da har yanzu ba iya tantance adadin dalibai da aka garkuwa da su ba, yayin da hukumomin tsaro ke ci gaba da tattara bayanai akan al'amarin. Hukumar ta umarci dukkanin makarantun primary da ke wato garuruwa karamar hukumar Orire da kuma Surulere har ma da Oyo ta Gabas da kuma Olusogbo da su gaggauta rufe makarantun su har zuwa abinda hali yayi a nan gaba. Iyaye a ƙarƙashin ƙungiyar iyaye da na ɗalibai da kuma malaman makaranta ta ƙasa wato NAPTAN sun nuna damuwarsu akan harhare da aka kai waɗansu makarantu a jihohin Borno da kuma Oyo. Iyayen sun bayyana cewa bai kamata a bari irin waɗannan munanan aiki na hari akan makarantu na sake dawowa ba. Suna masu nunar da cewar hakan babban illa ce ga harkar ilimi a Najeriya. Da yake zantawa da jaridar Bangar da shugaban kwamitin amintattu na ƙungiyar NAPTAN Chebdolu Ogomjo ya bayyana cewa

0: man sun zo muku da man shafawa mai kyau wanda zai sa fatar jikin ku laushi da kyau sosai. Mai ne wanda kowa zai iya amfani da shi, kama daga yara kanana, ƴan mata zuwa samari, domin kyau da shekin fata. Kamfanin Blue World Cosmetics Limited shine ke samar da shi. Ofishin mu na nan a OSF mai lamba 218 da 219, kasuwar Sabon Gari, bayan gidan Milo a Kano. Domin ƙarin bayani, a kira aike ta wannan lambar 0803625615. Ku bibiye mu a shafukan sada zumunta akan @vivon.ng. Da Vivon, jikin ku zai kyau gwanin burgewa.
1: Masu albarkan mu da dawowa a daidai wannan lokaci a wani sabon shirin da kamfanin Vivon yake daukan nauyin kawo muku. Wani sai kashin kamfanin na Blue World Cosmetics wanda shine babban kamfani da yake sarrafa waɗannan mayuka na Vivon body lotions da suke da matuƙar kyau da kuma inganci. Kana aminta cewa kamar yadda aka faro wannan shirin tsawon lokaci, mukan fara da abin da shafi bayanai ka, abin da shafi mayuka da wannan kamfani yake samarwa da dai sauransu, wanda kuma bayan wannan mun karanto sunayen mayukan. Hikima shine mutane su gane sunayen, su san wanda ya sayar, san wanda zai yi amfani da shi, da kuma aikin kowanne da sauransu, sai kuma mutum a gaya masa inda zai samu. Kamar da kodo shi ake faɗa, inda aka je ka samu waɗannan mayuka su ne in ka je Ike Cosmetics da ke kaso Sabon Gari gaban gidan Milo. Kaso Sabon Gari gaban gidan Milo za ka je, akwai line OSF. Nan line OSF za ka tambayi shagon Ike Cosmetics. Ike Cosmetics su ne sunan shagon nasu. Ike Cosmetics za a iya samun su akan 0803625615. 0803625615. 0803625615. Wannan su ne suna lambobin wake nan da za a yi kira, ko a yanzu ko da baka je ba, ko yanzu kana da gida ka so ka kira wannan kamfani don ka sayo waɗannan kayayyaki, so kira Ike Cosmetics din akan lambar waya ta 0803625615. Ga masu saƙonka ta kwana, ko a kira su, ko da Hausa ko da Turanci a kira, za su saurari mutum musamman a gaya masa muna buƙatar man nawa ne farashin man, ba ki na son sai na mata ne, glutatonic ko glutacarotine ne, ko infinite glow, ko timeless vitamin C, ko avocado deep moisture, ko honey coco moisturizing body milk, ko wanne ne ma, ko kace ma a gayo ma, amma ba ka rike sunayen, ba ka ce me sunayen mayuka, ni shekara ta kaza na san mai da zai dinga gyara mun fata, na san mai da zai sa fata shasheki, na san mai da aka yi shi daga man kadanya, duk akwai body lotions da kamfanin suka yi da sauransu don amfanin kowa da kowa, an yi na yara, an yi na mata, an yi na sauransu. Sannan kuma za ka iya bin shafinsu, wato following din shafinsu musamman na Vivon akan Instagram da Facebook da TikTok, in ka je shafinsu na @vivon.ng. Yadda ake wuta Vivon din shine Vivon, Vivon shine Vivon, V din ba B ta ABCD farko alphabet ba, wannan B din buɗaɗɗiya can cikin alphabet ko take kusa da XYZ, to wannan V din ita ce ake rubuta Vivon, Vivon, B din so B za a rubuta ciki Vivon shine. In zaka bi shi a shafin TikTok ko Instagram ko Facebook, kawai ka search din Vivon.ng, Vivon.ng, Vivon.ng, Vivon.ng, za ka saka, da ka saka zai fito, za ka yi follow in shafi, za ka dinga ganin update na mayukan su da bidiyoyi takaitattu da akan kawo bayani musamman kan abin da shafi wannan man da abubuwa makamanta haka, dukkan za ka samu da sauransu. Kuma ka manta cewa idan ka shi ka yi aiko a layin WhatsApp ɗinmu, wato ka sai wannan mai kana amfani da shi, za ka yi aiko a layin WhatsApp na 0908072675. 0908072675 shine WhatsApp na Arewa Radio, ga wanda ke son musamman ya sai wato ya bude shafin, in ya buda sannan kuma ya dinga kaman kana da bidiyo, kana da wannan mai da sauransu, kana so ka aiko mana a WhatsApp ɗinmu, mu tabbatar ka sayar da sauransu, kai bidiyo ko selfie naka, sai ka aiko shafin mu na WhatsApp na 0908072675. Wannan su ne musamman shafukan da sauransu na WhatsApp na Arewa Radio. Amma idan kuma ka so ka sai kayayyaki, sai ka je shafin wato yanar gizo, kai following ka ga hotunan, ka zaɓi man da yake so, za ka kira Ike Cosmetics, za ka kira su akan 0803625615, 0803625615, 8:00 so da kawai ne ce na yi saudi ba 08:00 2:05 1:05 08:00 2:05 1:05 na karanto su a hankula yadda musamman mutum zai gane saboda matsalolin da muke samu idan ka san ka sai man kana amfani da shi ko zaka tuwo mana bidiyo in kana jin mu da masauransu saurara sosai wanda suke jin mu a yanzu a yau ba ku san ba mu san gobe me ko da duka matsala tunda ne to ga dan wannan da sauransu in ka san ka sai wannan man kana amfani da shi kuma zaka turo ma sakon bidiyo ko Facebook ko hoto naka da kai na man to abin da kai ka hado mana da voice note kai amfani musamman wanda sai maki amfani da shi kai amfani da voice akwai wata Aisha naga ta turo abin da ke fada shine ko da zamu samu network dan kan mu katse kamar nan jiya akwai wanda sauke ta koyi zama ba ma ji sosai to kan mu tace bai masa wannan to ka hado da voice kai voice note kamar na minti daya kai bayanin sunan man da kake amfani da shi kalar robot tasa ma sannan kuma ka dan juya bayan ka karanto mana ko yadda ake amfani da shi su rubuta da turanci how to use it ko kuma ka karanto ingredient wato abinda ka hada shi ka karanto NABDAC number ka duba sosai da ganta musamman ta man sai ka yi voice note kaga in case in network ɗinka bai fita ba za mu amfani da voice note ɗinka sai ka karanto mana da sauransu ga waɗanda suka turo bidiyo kenan waɗanda suka turo bidiyo na suna da mallaki sun sai wannan mai suna amfani da shi to haka ya kamata su yi da sauransu su je su yi wancan abu da na faɗa shin zai ba mu damar da in zo haka ko da mun waya su ta iya fita yadda ya kamata ko za mu koma sai mu kunna voice note ɗinsu mu ji bayanan da suka yi ya ba mu amsa yadda ya kamata da dai sauransu idan kana so ka sayo ɗannan kayayyaki wato Mika na Bibon za ku yi kiran ko yin saƙon ka ta kwana musamman ga lamba ta IK Cosmetics akan lamba ta 08:00 2:05 1:05 08:00 2:05 1:05 08:00 2:05 1:05 wannan su ne lambobi musamman da zaka iya kira ko ka aika musu sako idan ka so ka sayo dannan kayayyaki na mai ko ka je kafa da kafa hannun ka so sabon gari gaban gidan Milo ka tambaya line OSF ga tambaya line OSF sai ka tambayi IQ Cosmetics da suke lambar 218219 shago mai lambar 218219 nan ne layin nasu an je layin nasu ko kuma in ka da gida ko da ka iya kiran su akan 08:00 2:05 1:05 sannan za ka yi samun waɗannan kayayyaki a dukkanin inda ake sayar da mayika kantuna ko shaguna da ake sayar da mayika to in ka je ka tambayi Bibon body lotions daban-daban ne kala daban-daban kamar da na saba faɗa muku an yi su varieties an yi na mata an yi na maza an yi na yara ƙanana kowa da ajin mai da yake safa da sauransu kowa an masa nasa kuma dukkanin suna tare da abubuwa masu kyau da inganci da suke gyara fata da abubuwa makamantan haka an yi wani man da man kaɗanya an yi wani daga zuma an yi wani daga lemo na zaƙi da tsami da sauransu za mu karanto muku sunan mai guda uku wanda aka ware don ƙananan yara wanda suka da yara kasa kunne su jinsa su sayarwa yaran su amfani da mai to ga mai mai kyau wato Bibon Honey Coco Moisturizing Body Milk da Bibon Natural Skin Glow Oat and Rice Milk da Bibon Natural Skin Fair Body Milk Vitamin C zan ƙara karanto sunayen guda uku na yara Bibon Honey Coco Moisturizing Body Milk Bibon Natural Skin Glow Oat and Rice Milk Bibon Natural Skin Fair Body Milk Vitamin C waɗannan su ne na yara kamanta idan ka san zaka turo bidiyo a shafin WhatsApp dinmu na amfani da wannan mai da sauransu kamar da na faɗa shawara shine ka hado mun da voice note na bayani na wannan mai da ka siya irin inganci da abubuwa da makamancin sa da yake da shi da sauransu da zaka iya turo zamu karbi talabin mun dawo zamu dora a dukkan lokaci
2: You know that moment when your skin just feels tired, right? Like it's been through everything, the weather, the rush, the stress. Yeah, I know the feeling too, but not anymore because Vivon happened to me. It's not magic, but it feels close. Vivon Body Lotion.

0: Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wasan kwaikwayon daudar gora. Wasan kwaikwayon daudar gora, fitowa ta 10.
1: Sai a zo a dinga ba mutane abun magunguna kiri da muzu sai a zo a dinga rufin an bada maganin ma a rasa ma yanda za a ce aje a dinga sha salan aje a dinga kashi mutane haka kawai babu gare babu dalili ni ina dalilin irin wannan magunguna haka azubutocin ma sun zama kamar mahukata kamar ma basu san ma abin da suke ba haba wannan wani irin rayuwa ce haka kawai sai a zo a dinga samun mutane a dinga ba su magani barkatai babu lissafi babu tunani babu rubutu babu komai a ce ka sha har lokaci kaza ka sha yanzu zuwa anjima ko kuma gobe ko jibi kawai sai a zo bari ma duk wanda na samu a cikin asibitin watakila ba in fara lozan mutum tukunna bukashi a jikin bango alabashin ya so ni ma din mu je ga ni ga su mu je mu yi rigejejin a kwance a asibitin gaba ki daya wa ina ta magana assalamu alaikum
2: lafiya
1: lafiya haka ma kake tambaya lafiya haka ko kun zo kun dauki magunguna kun danka mutane haka kawai ba za ku ce musu ga yanda za ya sha magani ba da kana ji na ma ina ta magana ma ina ta
2: kai mallam yanzu haka aka koya ma tarbiya ka taho ka bu kawai ka
1: kon karo wa umma ni za ka ce mun haka aka koya mun tarbiya ni din ka kalle ni ka kalli kwaye ido na baka gane ni ba tsofan mai kudi iri na a garin nan sannan kuma ka dinga gaya mun wannan magana ka ce mun wai haka aka koya mun tarbiya
2: to tsofan mai kudi ni da mai kudi da wanda ba shi da kudi duk kowa na mu ne duk rungumar sa ne
1: yanzu dai ka nuna cewar kenan yanzu kana nuna cewar kenan masu kudin yanzu su ne naku kenan
2: yanzu dai me ke tafa da kai
1: me yake tafa da ni baka ji na ina tafa mun bulogogo wannan surutu wannan kan masifa
2: ka zuciyarka kai mun magana na tsayar da zan fahimce ka amma bayani
1: to tunda ka zo da wannan
2: amma tunda wannan hayaniyar taka ba za ta bari in fahimce ka ba
1: a bari mu yi magana a tsanake tunda ka zo da wannan batun batu ake na cewar to ka ƙara dawowa kenan ba to ƙarya ne ai tsohon mai kuɗin ne kai ma ka sani duk garin nan haka nake zuwa in je in ajiye kuɗaɗe manyan kuɗaɗe a asibitoci daban-daban
2: ina jin ka saboda
1: na gwamnatin da na to abinda ake ciki an ɗauki magani an bawa matata an baya an ce wai aje ta ja in ta sha za ta warke na ce a bada maganin ciwon baya na ce a bada maganin ciwon kafa na ce gashi ba ta iya motsi wani lokacin ma sai ka ga sai ni nake daga ta yaran su tafi makaranta ni ne nan nake tafa mu
2: waye baka magani amma dai ba nan ka zo ka karbi magani
1: anan ne mana aka dauka aka bani
2: anan
1: asibitin aka dauka aka bani
2: waye baka
1: a ni abu da yawa ga mutane da yawa a cikin asibitin ma'aikatan asibitin sanarwa na ji ana tafa mun yi a radio gidaje radio iri-iri ana ta cewa ana bada magani to ni kuma naga tana da juna biyu kuma kafafuwanta sana tafa mun

0: Extramine tó tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kibi tí ìrora bá wà, ó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rub Extramine tó lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yọjú sí dókítà.
2: Ga wata sanarwa ta musamman. Ana sanar da lokacin al'umma cewa da ST Microfinance Bank Limited ya fara gudanar da harkokin sa a ofishin sa dake kan titin Zaria, lamba 19 zuwa 21 dake daura da cibiyar koyon sana'o'i ta Dangote. Bayan karɓar kadori da kuma basussuka na tsohon bankin na Northbridge Microfinance Bank, bankin ya fara biyan dukkanin masu ajiya da aka tantance. A da haka ana roƙon dukkanin masu ajiya da abin ya shafe su su ziyarci ST Microfinance Bank Limited dake lamba 19 zuwa 21 dake daura da cibiyar koyon sana'o'i ta Dangote, wanda ana buƙatar su je da sahihan shaidu da bayanan asusun su domin a tantance su kuma a biya su kuɗaɗen su. Bankin ST Microfinance Bank Limited na tabbatar da gaskiya, tsaro da kuma inganci wajen hidima ga kwastomomi. Domin ƙarin bayani, halarci ofishin bankin da ke lamba 19 zuwa 21 da ke daura da cibiyar koyon sana'o'i ta Dangote, ko kuma kira lambar waya kamar haka: 0817-56-8896. ST Microfinance Bank Limited, amintaccen abokin hurɗar ku na kuɗi.
3: Na di smart

0: tana kare wani bangaren ta ne da muradinta ta amfani da Isra'ila a tsakiyar kasashen nan na musulmi kasashen Laraba.
1: To kamar shi nuclear din me yasa ba za su ba wa Iran din makamai ita Russia din tana da technology?
0: Ai shi ka san makami mai linzami yanzu shine karshen makami
1: nuclear
0: du a shine makamin kare dangi ba weapon of mass destruction. Shi wannan makami shine karshen makamin da babu irinsa a duniya.
1: Ba a baya waye
0: ba a so ko so ake a tsaye da shi saboda ban nasa saboda haka yawai ta shi sai fada hannun waɗanda za su je su ringa amfani da shi abin tarari ne ya har ba tare da kulawa ba. Shi yasa aka haramta kowa ya wanda suka mallaka din aka ce su daina amfani da shi kuma su rage yawan sa. Su kuma wanda ba su da shi aka ce kasi aka yi wannan yarjejeniyar. Duk kasashen duniya sun sa hannu amma banda Isra'ila. Ba ta sa hannu ba kuma gashi yanzu an tabbatar ta yi. Amma ita kasashen Laraba ana so lallai sai sun hakura sun zauna da ita da wannan makamin. Amma ita su kasashen musulmi ba za su hakura ba to ragowar da Laraba sun miƙa wuya ba ta mallaka din ba. Ita Iran da take dan tirjewa tana ganin ita ma Isra'ila in su za su zama barazana ga Isra'ila sun mallaka ita barazana yanzu ta mallaka ita barazana ce gare su su ma bari su yi to an matsa ba su mallaka ba saboda shi dalilin hana yi ne karshen makami duk wanda ya mallake ba za a afka mar ba. Kana yi mun ce maka ai ka san akwai siyasar tsoron juna. Ka san ana zaka iya ganin al'umma tana zaune lafiya saboda kowa yana kaunar kowa kamar mata da miji da ake da soyayya tsakani ga ana zaune lafiya kowa yana son kowa ba ga bane ba to kuma akwai zaman kowa yana tsoron kowa shine Russia ba da mun dan tattaba maganar Russia da Amurka ba ba inda Russia za ta kai wa Amurka hari Amurka da Russia ba su taba yin yaki ba Burtaniya da Russia ba su yaki ba indai ba yakin wani dalili Allah ya kahi na karewar duniya ko karewar sama su wayannan biyin ta ce gaba ɗaya Allah zai shafe su su daina kawo duniya fitina to ba nan ne zo ba su yaki ba saboda me makami mai linzami guda 10 ya isa Amurka a lalata kasar gaba ɗaya ta zama kusan babu haka ita ma rashin duk girman nan natin aka saka 10 zai iya kusan karar da ita zama kusan babu saboda inda jama'a suke nan za su zuba su karar da kusan mafi yawan mutanen su saka ba za su fada tsakanin su ba to su kuma abin nan Isra'ila in dai aka samu existential threat wani abu da zai iya kawar da kasar al'umma Isra'ila kusan duka sai da mallaka haka ne ga sharadin su duk abin da zai iya hada kasar wanzuwa to za su yi amfani da wannan makamin domin kasar ta wanzu shi isa Pakistan tana ganin in dai ta zauna haka India ba ta bata ta wanzu ba laka ta mallaka India tana ganin in dai Pakistan tana da shi ita bata mallaka ba tarin Pakistan ta hada ta wanzuwa laka ita ma ta mallaka ka fahimta saboda kamar haka ne laka China ta ki karar da nata saboda bata yadda Amurka za ta karar da nata ba Amurka ta ki karar da nata bata yadda China za ta karar ba Rasha ba ta ƙara ba tana tsoron Amurka ba ta ƙara ba Amurka ba ta ƙara ba Rasha ba tana tsoron kara Iraci ba ta ƙara duk ba su yarda da junan su ba kuma kowa yana tsoron kowa shi yasa suke kin yin yaki a tsakanin su haka duk wanda ya faɗa ku yayi mallaka ba za ya yaki da shi ba kamar Korea ta Arewa ai kankanuwa ƙasa ce amma wancan mulkin na Trump sai da wannan dan shugaban kasar Kim Jong Un dan matashin nan kai gashi ya kawo Donald Trump akan teburi ana sulhu sun mallaka ba yadda aka iya don haka ba iya da sun aka taba North Korea ita ma tana da rici sai kai musu su masu tsayi kuma North Korea nan ko bata jefa Amurka ba ita jefa Japan ta jefa Korea ta kudu su kuma waɗannan duk jama'a Amurka ne aka nike su kamar an nika Amurka ne ta zama ba ta da tasiri a gabatin a makotan China wanda ta dasa su ne domin ta yaki China da su to kamar haka ne shi yasa ba a so Iran ta mallaka in ta mallaka ba wanda ya sai ta bata Allah ta taba Isra'ila in bata kai shi Amurka mata jefawa Isra'ila
1: to wasaro kuna jin mu cikin shirin na zona bai gari ba dake zo muku daga mita 93.1 kan zango na FM Arewa radio da binki kasancewa da malamin namu wato Dr. Nazifu Umar Arrama malami a sashin na zan kasar labaran wato geography dake Jami'ar Northwest dake nan jihar Kano kafin mu ci gaba cikin shirin zamu shakata albashin mun dawo sai mu dora

0: 33 Amana House Unity Road. Kumaza iya samun sa akan 0.8 0.9 0.9 0.4
1: AA Uba Investment.
2: To madalla yanzu kuwa shirin zai ƙara dorawa daga inda ya tsayarta da kai tsaye a daidai wannan lokaci zamu kalli batun wata sabuwar kungiyar tsaffin jami'an tsaro da ta fara aikin hadin gwiwa da hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki domin tabbatar da zaman lafiya a jihar Kano. Shugaban kungiyar Kodal Yusuf Maitama Aminu mai ritaya ya ce kungiyar ba ta siyasa bace ba, an kafa ta ne domin tallafawa da kuma kokarin jami'an tsaro na sojoji, yan sanda, DSS, NDLEA, Civil Defense wajen yaki da laifuffuka da tabbatar da tsaro a cikin al'umma. Wannan na zuwa ne yayin da kungiyar ta kai ziyara zuwa ga hukumomin tsaro tare da shirin hada hannu wuri guda har ma da sarakunan gargajiya, malamai da dukkanin masu ruwa da tsaki. Wannan kenan. Anan kuma an gurfanar da ata bayan karanto musu kunshin tumar da ake musu, nan take Usman ya musanta laifin da ake zargin sa aikatawa, yayin da Muhammad Bello kuma ya amsa, nan take kuma aka kafa masa shedin ikirari. Hakan da sanya kotun ta dige sauraron wannan kara sai zuwa ranar 9 ga watan 6 domin masu gabatar da kara su kawo shedu akan waɗanda ake zargi har ma da musanta laifin da ake tuhumar sa aikatawa. A ƙarshe dai kotun ta bayar da belin wanda ya musanta, yayin da zai kawo limamin unguwar su tare da mahaifinsa wanda ya amsa kotun za ta yi masa hukunci ranar da za a sake zama na gaba. Anan kuma wani bawan Allah shine ya zargi karamar hukumar Gezawa da jan kafa wajen biyan sa haƙoƙin sa na gyaran motoci da yayi wa karamar hukumar. Duk da kasancewar motocin da ya gyara sun kasance karkashin kulawar karamar hukumar ta Gezawa, ciki kuwa har da motocin jami'an tsaro, kansuloli da sauran masu ruwa da tsaki da ke cikin karamar hukumar Gezawar. Bawan Allah ya ce ya bi ya bi, amma har yanzu shiru kake ji tamkar an aiki bawa garin su.

0: motocin nan sai na zo aka yi musu gyare-gyare. A totally kudi suka ci naira miliyan 5 da wani abu. Muhi yana cewa sai na gaya masa ga complaint ina ga complaint ina ci to. Nan take cewa yace a gayyato shi. Da ya zo a lokacin yana zuwa sai dauki naira miliyan 1 sai ya bani cash. Ya dauki alƙawari zai dinga ba da kudin nan da kadan kadan. Sai shani da ban ai ba damuwa ta wannan ba. Indai za a bani haƙina in na je local government sai a ce ba zan samu ganin chairman ba. Duk wanda na kira da abin da zai gaya min sai na tattara ce to Allah tunda sun ce wannan chairman an yi hando over da shi an yi bocha to su bani bocha ta an aje zuwa gaban Allah ya kawo ni mai kauna tunda dai abin ya zo da haka ya biya ni.
1: To sai dai kuma kan wannan batu wakilin filin daurin gwarmai bai yi kasa a gwiwa ba sai dai yawa ya yi zuwa ga shugaban karamar hukumar ta gezawar Muqaddas Balajo Gana wanda kuma ya kira shi ta wayar tarho kari da tura sakon karta kwana niki niki lokaci bayan lokaci sai dai kuma shugaban karamar hukumar ta gezawar Muqaddas Balajo Gana bai bada amsa ba ko kuma cikakken lokaci da za a same shi domin a tabbatar da cewa korafin da wannan bawan Allah ke yi na da nasaba da karamar hukumar da zarar ya samu sukunin magantuwa kuma kwa ji mu da shi da karashin bayani yanzu ka dai al'umar yankin unguwar Dalladi na Sidi ne yake cikin farin ciki biyo bayan bude musu sabon masallacin Juma'a mai suna Umar Farouk wakilin hukumar shari'a ta jihar Kano karkashin jagorancin shugaban hukumar Sheikh Abbas Daneji wanda ya samu wakilcin Malam Ismail Awaisu wanda kuma shine ya gabatar da huduba har ma da jagorancin sallar Juma'a na farko a wannan masallaci mai albarka
2: hudubar mu mun dan ja hankali ne akan tsoron Allah da takawa dai abinda za a yi a gina shi akan takawa cikin hudubar mu mun ja hankalin yan uwa musulmai da su kasance suna kwaikwayo da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam domin duka shi musulunci kusa abinda yake ginuwa akan takawa ne da kuma bin koyi na Annabi sallallahu alaihi wasallam so da haka dun kula hudubar mu abubuwa guda biyu ne ta yi
1: a nasu bangaren limamin masallacin Juma'ar na Umar Farouk dake yankin unguwar Dalladi na Sidi Malam Abubakar Isa yayi karan haske dangane da yadda ya kamata al'ummar musulmi su rungumi junan su wajen taimakekeniya har ma da shiga lamarin addini a kowane fanni
3: karin hasken da zan yi wa al'umma masu sauraro na addinin da suke shine kullum mu yi kokari wajen dabbaka karantarwar musulunci a dukkan rayuwar mu mu zama masu hakuri da junan mu mu zama masu kyakkyawan fahimta tsakanin mu da junan mu wannan addinin ya zo dan ya shimfida kwanciyar hankali da hadin kai da yalwar arziki da dukkan nasarori addini ne ba na fitina ba ba na rigima ba ba na tashin tashina ba
1: anan kuma wasu iyalai ne suka leko domin cigiyar dansu ko rabbana za ya kaddara a ganshi ko kuma a samu labarin sa tun kuma arewa radio ta wallafa hoton wannan bawan Allah mai suna Khalid da ƴan uwan nasa suke nema a shafin su na dandalin sada zumunta na Facebook
4: sunana Umar Usman mazaunin birgin ƴan tsire layin wala Hausare yaro ne ya fita da ya fita tun da ya fita yau wajen sati biyu bamu ganshi ba yaron fari ne baya magana lalura nasa magana ne ba zai iya cewa mutum ba ya ba shi abu ba abin da shi dai kawai abinda yake yi kawai sunansa Khalid baya iya ambaton sunan kowa illa iyakacin kannan sa sai ya ce abba abba shikenan abin da yake iya yiwa ya kai shekara 10-11 haka wallahi halin da muke ciki ba ma bacci da Allah da Annabi duk wanda ya gansa yake hanansa ya zo birgir ɗan tsire layin wala Hausare ko kuma ya zo gidan redon arewa ya kama na shi gidan redon arewa ya nemi bangaren shirin daurin gurmai
5: cibiyar bada magunguna ta Dr. Mamman Islamic Health Center dake Dorayi da ta yadin gwiwa da wata baiwar Allah domin tallafawa al'umma za dai a duba marasa lafiyan ne a ranakun Asabar 17 da kuma Lahadi 18 ga watan Mayu shekarar 2026 daga karfe 8 na safe har zuwa 5 na sakaliya a cibiyar dake Dorayi garejin Kamilu kati kawai za a yanka akan naira 1000 kacal magani ko kyauta ne ga mai neman karin bayani sai ne mai sa 0800 600 0500
1: Duka kuma anan shirin zai rasa aya a madadin jagoran tashar Arewa Radio Shehu Bala Muhammad Kabara mamallakin tashar injiniya Aminu Ibrahim Musalli da maka fatanin abokan aiki Aminu Idris shi ya tiritirin tace shirin har ya zo zuwa gare ku Bashir Sarki shi ke sanya idanu a cikin shirin anan da na shirin na gabatar Muhammad Sani Muhammad Adam ke cewa sa du'a alkhairi
6: Bayan da farashin kayan abinci ya tsada cikin shekaru biyu da suka gabata a Najeriya, farashin ya fara sauki tun daga farkon shekarar bara sakamakon wasu manufofin gwamnati cike har da dage haramcin shigo da wasu kayan abinci daga kasashen ketare. Yayin da hakan ya sa kayan abinci suka yi saukin samu ga 'yan Najeriya, manoma har yanzu na yin noma a tsadance, inda ba su da wani zabi illa siyar da amfanin gonarsu bisa yadda farashin kasuwa ya kaya. Daidai lokacin da farashin taki da iri, magungunan kashe kwari da sauran kayan noma ke ci gaba da tsefewa, manoma da dama na kokarin mayar da kuɗin da suka kashe a wajen noma yayin da samun riba ya gagara. Sakamakon wannan hali da manoma suka tsinci kansu, Malam Aqila Abubakar, wani babban manomi dake noman rani da na damuna, ya ce ya fara tunanin daina noman baki daya sakamakon tsadar kuɗin noma da kuma raguwar ribar da ake samu.
7: Ni a wannan shekarar ma gaskiya ina dardadin ma bazan yi noman ba. Na gwammace gara na je kasuwa ni ma da kowa yake siyowa da arhar yana da iya ni ma na je na siyo na zo na aje a gida.
6: Kazalika wani manomi Idris manaja daga Soye ya bayyana kuɗin da ya samu daga noman shinkafa a gona mai kadada daya bai wuce naira 700 ba bayan da ya kashe mata sama da 800 a wajen yin noman.
8: Wannan ekar ta cinye min kuɗi naira 800 da naira 20,000, amma cikin ikon Allah lokacin da na kawo ta gida na nemi in sayar da ita abinda aka ce min shinkafar nan za a sayar ta naira 26,000 buhu, abinda za ta hada min kwata-kwata za ta hada naira 700 ne da ɗuriya.
6: Shi ma wani manomi Adamu Muhammad Hotoro wanda ke noma kadada 10-13 tare da samun buhu 100 na shinkafa, a halin yanzu ya koma noman kadada ɗaya domin ciyar da iyalansa kadai.
9: Abana ni hekta ɗaya tak na ita ma na ita saboda gidana kada ya zama da nasiya da ƴan wanda ka saba kuma kana bawa karka zama da babu, amma ba haka ba wallahi noman nan ma ni ma ba zan ba. Waye zai tolerating asara irin goma asara irin da noma ka je ka kashe naira miliyan 10 ka zo ka samu naira miliyan 3.
6: Wasu manoma da Arewa Radio ta zanta da su a Kano na roƙon gwamnatin tarayya da ta daidaita farashin taki da sauran kayan noma daidai da yadda farashin kayan abinci ya sauka.
10: Gwamnati ta duba noma fa shine walwalar talaka. Inda bai yi noman nan ba fa babu wata walwala tsakaninsa. Gashi idan ka yi noman nan masaran nan ana sayan ta 30,000-25,000, to yanzu ka zo ka sai buhu naira 49,500, to idan ka noma yayi na amfani.
7: Taki shi ya kamata a ce mun samu sassaucin shi daga wajen hukuma. Taki tsada, laborin da zaka biya ya maka noma shi ma da tsada.
6: Aliyu Muhammad wanda ya zo Kano daga jihar Zamfara domin siyan taki ya bayyana mamakinsa ganin yadda cewa buhun takin urea ya kai naira 49,500 tun kafin faduwar damuna a yanzu. Ya ce a irin wannan yanayi babu makawa manoma za su tafka asara ganin yadda kuɗin noma ke ci gaba da zarce darajar kayan da ake nomawa a kasuwa.
10: Ba maganar riba saboda shi manomi ya riga da ya saba koya da ya dan zuba shi ya ga amfanin gonarsa, to amma yanzu abin ya riga ya buwa ya talaka.
6: A shekarar bara buhun taki musamman nau'in golden ya haura naira 60,000 yayin da urea ya zarce naira 50,000, kuma bincike ya tabbatar da cewa farashin na ci gaba da kasancewa mai tsada yayin da lokacin noman ba nake ƙara karatowa. Ko me ke haddasa ci gaba da tashin farashin takin? Muktar Abubakar, wani mai sayar da taki a kasuwar ƴan kura dake Kano, ya danganta lamarin da abubuwa da dama ciki har da rawar da ƴan kasuwa ke takawa da manufofin gwamnati da kuma matsalolin da kamfanonin sarrafa taki ke fuskanta. A cewar sa, an samu raguwar yawan manoma dake siyan taki idan aka kwatanta da shekarar bara sakamakon tsadar takin da kuma ƙarancin ribar da ake samu daga amfanin gona.
11: Dukkanin shekara manoma suna karuwa, amma a wannan shekarar muna ganin alamar tabbas manoma za su rubu. Buhun hatsi guda ɗaya ba zai sai maka taki guda ɗaya ba.
6: Da muka taba alli da su kan wannan kalubale, masanan tattalin arziki sun yi gargadin cewa lamarin na nuna irin matsalolin da suka dabaibaye tsarin noma a Najeriya. Farfesa Garba Ibrahim Sheka na Jami'ar Bayero dake Kano ya ce ƙarancin tallafin gwamnati da kuma karuwar shigo da kayan abinci daga kasashen waje na kasara noma a cikin gida. Ya yi gargadin cewa hakan barazana ce ga yunkurin samar da wadatuwar abinci, yana mai cewa idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba, Najeriya na iya zama ƙasa mai dogaro da shigo da abinci daga kasashen waje cikin shekaru biyu masu zuwa maimakon dogaro da kanta wajen samar da abincin.
12: Yana da kyau gwamnati ta fuskanci abin nan. Lalle fa sai an samu da manoma taki. Gashi ana labarin cewa jiragen ruwa ba sa motsawa ta hanyar da za su shigo su kawo taki. Bana ana sa ran zai tsada, kuma sannan harkar man fetur da ta tsada. Yawanci byproduct din musamman urea nan daga harkar man fetur ake samun da shi. To shi ma kaga akwai alama zai tsada. To in gwamnati ba ta shigo
13: ko ta tallaba ba ina tabbatar maka noma zai durkushe gaba daya zamu zo shekara daya biyu masu zuwa zamu dogara gaba daya kacokan akan abincin shigowa
6: noma dai na ci gaba da kasancewa daya daga cikin manyan ginshikan tattalin arziki musamman a arewacin Najeriya sai dai masu ruwa da tsaki na cewa idan ba dauki matakin rage kudin kayan noma ba musamman taki cikin gaggawa fannin na iya ƙara tabarbarewa lamarin da ka iya haifar da matsaloli masu yawa ga samar da abinci da kuma zaman lafiyar ƙasa baki daya
14: Shirin ne da ke fadar da masu ruwa da tsaki domin kawo dauki da rayuwa al'umma

da bansu. Shi kenan Bal'amu da ya ji wannan sai ya gaya mutanansa sai ya ce to ku kun ce ne wa annabi Musa da rundunoninsa mummunan addu'a to kuma gashi na roki ubangiji na an saka min wata magana da aka hana ni cewa kada na aikata to dan haka ku yi hakuri bazan aikata ba wa inni kadinu hitu lallai ni an hana nin aikata haka shikenan fa a daulahu hadiyatan fa kabilaha sai suka kawo wata kyauta suka bayar gare shi kuma sai karbe ta wato ma iya cewa suka bayar da cin hanci akan yayi mummuna addu'a dai ga annabi Musa da mutanansa to shikenan sai suka ce masa kai musu mummuna addu'a shi kuma duk da ya karbi wannan kyauta tasu sai ce sai na ƙara neman umarni daga ubangiji na ya nemi umarni ta hanyar yin addu'a yana roƙon Allah cewa a bashi izini wannan mummuna addu'a ga annabi Musa da mutanansa to anan ba a kuma shemar komai ba ba a hana shi kamar yadda a na farkon can aka hana shi ba shikenan sai suka sake dawowa suka ce to ya addar sai ce ai na roki ubangiji na ba a damu da amsa ba ba a ce min nayi ba kuma ba a ce min karkai ba to dan haka anan sai waɗannan mutane suka ce masa ai tunda ka ji an yi maka shiru to alama ce ta cewa an baka izini kai wannan addu'a domin da so ake a hana ka ai da sai a hana ka kamar yanda a san da kai roko na farko aka hana ka dan haka Bal'amu sai ya rodo tun daga wannan kuɗi da suka bashi anan ma sai suka ƙara masa wani ƙari sai ya karba dan haka fa aka zai duwa alaihim kawai sai ya shiga yin mummunar addu'a ga annabi Musa da mutanansa to sai ya zamana fa iza da alaihim idan yayi mummunar addu'a gare su jara alalin sanihi du'a wa ala qaumihi sai kawai akan harshen sa mummunar addu'a sai ta rika tabbata akan mutanansa shi yana nufin annabi Musa da mutanansa amma harshen sa sai yake fadar sabanin haka idan kuma nufin yin addu'a alkhairi ga mutanansa akan su samu cin nasara a wannan wato gwabzawa da za a yi Allah da ikon sa shikenan sai addu'ar sai ta koma kan annabi Musa wato sai zamana lafuzon da yake fita a harshen sa na neman cin nasara sai aji annabi Musa yake nemawa to su kuma sai suka ce ma naraka tad'u illa alaina mu ba mu ji ka ba ba mu ganka kana wata addu'a ba mummuna face kan mu kake mu kake mummuna addu'a dai shi kuma sai ya ce ma ya jari ala lisani illa hakaza yace babu abin da yake fita yake gudana akan harshe na sai yadda kuka ji dinnan lallai walau da auta alaihi aidan mastujibali da zan yi addu'ar a gare shi dai ba za a amsa mun ba walakin sa'adullukun ala amrin sai dai tunda nayi addu'a mummuna ga annabi Musa ba amsa mun ba har ma harshe na yana canja to da sannan zan nuna muku wani al'amari asa an yakuna fi halakum akwai tsammani halakar annabi Musa da mutanansa ta zamo a cikin wannan al'amarin da zan nuna muku wannan al'amari ko da zan nuna muku shine inna allaha yubghidu zina Allah yana kin zina fa innahum in waqa'u bi zina idan su suka auka cikin zina halaku to wallahi za su halaka wa rajautu an yuhlikahum Allah ina fatan Allah ya halakar da su dan haka abinda zan ba ku shawara anan shine ku yi wa ƴan mata cancarriyar kulliya ku ba su kayan siyarwa ku tura su cikin rundunar annabi Musa da mutanansa kuma ku ga ya waɗannan ƴan mata dukkanin wanda ya nemi yin zina da su a cikin mutanen annabi Musa to lallai ta ba da hadin kai ayi wannan zinar da ita kuma koda zina ɗaya kawai aka samu ta gamsar fa innahum qaumun musafiruna domin su mutane ne matafiya sun baro ma tekunsu a can garuruwan su sun tuhu nan zuwa gare mu dan haka suna cikin bukata ta mace fa asa an yi zinu fa ya halaku akwai tsammani za su yi zinan kuma sai su halaka wannan ruwaya take cewa sai ya kasance sarkin wannan gari yana da wata ƴa kyakkyawa kuma tana cikin mata da suke da daraja a wannan gari dan haka sai baban ta yi kiranta sai ya gaya mata cewa ta cancara kwalliya ita ma aje da ita cikin rundunar annabi Musa wal iyaz billahi har ma yayi mata wani umarni cewa kada ta yadda ta yi zina da wani ta yi kokari ta nemi annabin Allah Musa idan hakan zai yi tare da ita to dan haka sai suka to waɗannan ƴan mata da kayan su na talla suka shiga cikin rundunar annabi Musa alaihi salam
To a wata ruwaya an ce lokacin da Annabi Musa ya ankara da shigo wannan yan mata yayi wa'azi tare da gargadi ga bani Isra'ila cewa kada su saurari waɗannan yan mata hasali ma dai a hana su shiga cikin jama'ar bani Isra'ila to amma Allah da ikon sa waɗannan bayin Allah sai suka saba umarnin annabin su sai suka kyale waɗannan yan mata suka shiga cikin su suka kama yin wannan talla wanda kuma ga abin da aka shirya na makirci akan wannan tallan nasu daga nan fa waɗannan yan mata suka shiga aikin su na talla tare kuma da yin abubuwa na diban hankali ga waɗannan mayaka na bani Isra'ila da suke karkashin jagorancin annabin Allah Musa suka ci gaba da dukkan yin abubuwan da za su ja hankalin mazaje zuwa gare su Allah ya mana tsari to kafin mu ci gaba da kawo abin da wannan ruwaya take cewa ya kamata anan mu gane wani abin izina bayin Allah mu dauki darasi lallai da yawa irin tallannan da akan saka yan mata a hana su karatun addini a hana su karatun kuma sana'a a tura su je su kama talla bai kamata ba haka tarka kasancewa domin gashi mun ji asalin yadda aka fara da tallan mata dama an fara da shi ne dan a rudar tare da cutar da waɗanda aka tura tallan zuwa gare su da nufin a samu wannan mummunan shedana a tsakanin su da waɗanda suka kaiwa wannan kaya na siyarwa to dan haka ya kamata iyaye dukkan tsanani na rayuwa da ake ciki dukkan hali na talaushi uba yayi kokari ya rika kawo iyalansa abinci a kyale yaran nan yan mata su ci gaba da karatun su na addini da karatun su na zamani kada a kuskura a ce za a tura su zuwa ga tallace-tallacen nan da akan tura su yara su ta garaban ba a bakin titi su ta kusa tsakanin mazaje kala-kala wanda da yawa koda ba a kai ga aikata irin wancan barna da su ba za ka ga kunya ta ragu tare da su bayan kuma wannan za ka ga sun zamo ba masu fahimta ba game da addini domin lokacin da ya kamata su je makaranta a biya musu addini sun karar da shi a gurin wannan tallace-tallace lallai haƙƙin mahaifi ne ya ciyar da matarsa da ƴaƴansa ba wai cewa aka yi in Allah ya baka ƴaƴa kawai ka kasa su a bakin titi ko ka kasa su su tafi kasuwanni wajen yin tallace-tallace don su nemo maka wani abu ko kuma su nemo kansu abin da za su ci ba a'a yaro namiji shari'a ta ce wajibi ne uba ya ciyar da shi har sai ya zama baligi idan ya zama baligi to babu laifi idan uba ya ga nauyi masa yawa to ya nuna masa hanyar kasuwa din ya je ya ci gaba da nema ita ko ya mace wajibi ne a rike ta har sai an aurar da ita idan aka aurar da ita to kulawa kuma ta koma karkashin mai gidanta amma ba wai a hana ta karatu a hana ta dukkan wani abu da ya kamata ta koya irin na mata a dasa mata kawai talla ta yi ta shiga tana fita da haka kuma har cibi ya zama kari Allah ya tsare mu baki daya waɗannan yan mata da suka kusa cikin bani Isra'ila suka kama wannan tallace-tallace ai fa sai aka samu waɗansu daga cikin bani Isra'ila suka fara karkata zuwa gare su kaga tarkwancan da Bal'am dan Ba'ura a yi musu ya fara kamawa kenan ita wannan yarinya yar sarkin nasu wacce aka yi mata umarni ita wai so ake ma idan za ta iya ta ga tarin jaye annabin Allah Musa ya karkata zuwa gare ta ina annabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su kariya ya ba su tsari dan haka babu wani wanda yake da ikon ya ja annabawa ga aikata irin wannan sabo ga Allah tabaraka wa ta'ala to lokacin da take takewayawa cikin wannan runduna tana ta kokarin yadda za ta je ta aiwatar da wancan aiki nata to tana kan hanyarta sai aka sami wani daga cikin jagororin jikokin bani Isra'ila sai kawai ya ganta yana ganinta sai kiranta da ya kiranta sai ta je sai ya nemi ya aikata wannan fasikanci da ita wanda aka turo ta domin sa ita kuma sai ta bashi amsa ta ce aini babana yayi min izini in ba annabi Musa ba kada na kula kowa

0: wannan abin ne ya ba ta damar da kasashe a duniya suke kallanta a matsayin abokiyar tafiya. To sai aka samu abin da ake kira continental, wato kusan wani juyin juya hali da aka samu a nahiyance ne da kawo kare diplomasiya, abin da ake kira diplomatic failure. To idan aka duba za ki ga cewa yanzu a EU din nan da ake magana, a kungiyar African Union din, saboda ba su da alƙibla, yaƙe-yaƙe da ake a gida, dubu rikicin da ake a Congo, dubu rikicin da ake a Sudan, dubu rikicin da ake a Libya bayan faɗuwar Gaddafi, kasashen EU member states waɗanda ƴan kungiyar ne sun kasa gane makomansu, sun kasa zama tsintsiya maɗaurin kiɗa. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya jawo yanzu Afirka ta zama wani kamar wani dandali ne na kowa ya shigo ya gwada sa'arsa, kowa ya shigo ya kwashi gani masa. Kasashe da yawa suka ƙirƙiro da tsari da yawa na mallakar kasashe na Afirka ta hanyar mai da wasu daga cikin kasashen a matsayin bayan karɓar lamuni da arzikinka da albarkatunka, amma sai da suka buɗe ƙofofi na sake sabunta mulkin mallaka, abin da ake kira neo-colonialism a cikin Afirka. To saboda haka idan aka riga aka duba yanzu Macron ya shigo shi ma a wannan abin nan da ake kira France Africa Summit, kokari yake ya bude iyakokin Faransa, duba da yadda kasashe wasu daga cikin renan Faransa sun yi wa fada mulki ta Elise Bra, har ta kai ta kawo yanzu ana maganar wannan taro da ake, wanda ina ganin yau ne aka bude wannan taro a nan Nairobi a Kenya, wanda kuma na ji abubuwan da suka fito daga fada mulki ta Elise cewa taro ne wanda aka conceiving aka tunanin shi wajen ganin an daura damara ta alaka tsakanin kasashe dewa na cikin Afirka, wasu ma daga Anglophones cartels ke wannan bangare na kasashe da nan France Ingila. Kuma yake ganin cewa wai a yanzu diplomasiya ta canja salo, ba salon da za a dawoma da sai wanda ake da alaka da ta shekara da shekaru ko alaka ta mulkin mallaka ta da Faransa ba. Faransa ta ce ya kamata Afirka ta zama ta kowa, don haka kofa ta abu da take wajen ganin ta buɗe kofofi na saka jari daga kasashe na Afirka waɗanda suke da arziki, ganin muna da albarkatu, ganin muna da ma'adinai, ganin muna da ɗanyen mai daga cikin waɗansu kasashe na Afirka da suka mallaka. To Faransa sai take gani tun da duniya ta canza a gudaban, wato ganin cewa ya dukkanin wannan ya ɗori ne akan sha'awa ko buƙatun kasashe daban-daban, musamman abin da yake faruwa tsakanin Iran da Amerika da ake fama da shi yanzu a wannan yanki na Gulf. Saboda haka wannan wani abu ne wanda yake kasashen yanzu kowa ya riga ya farga cewa kowa ta kai ta kai yake. Bari mu kokari mu nemi abokan tafiya, bari mu kokari mu nemi abokan kulla alaka, bari mu kokari mu tabbatar da cewa mun yi wani hoɓɓasa mai karfin gaske na yadda za mu riƙe zumunci da aminci, da mu sanyar dabaru daban-daban na dogaro da kai domin buƙatun juna. Abin da ya sa fada mulki ta Elise take gani lokaci ya yi, it is high time ta shigo cikin Afirka, ba zawiyar francophones ba, zawiyar anglophones, wannan kasashe na renan Ingila da sauran kasashe na renan Portugal da ake magana. Saboda haka wannan shi ne babban makasudin da ita Faransa ta fadar mulki ta Elise ta yi cikakken bayanin cewa lokaci ya yi da za mu daina kallon wa muka rena, lokaci ya yi da za mu kalli a Afirka wa yake da influence, wa yake da tasiri, wa yake da farcen susa, wa yake da abin da za a dogara domin a amfani shi a zamanin da yake ciki a yanzu.
1: To kafin mu je ga batutuwan da aka tattauna gundarinsu, misali idan aka kalli yadda ta sauya zani, da yawa na ganin cewar wannan taron da ake gudanar da shi a Kenya, madadin a gudanar da shi ko a Niger ko a Mali ko a Burkina, inda da aka san a tarihi Faransa tana da ƙarfin tasiri da fa'ida da kuma faɗa a shi, wannan zai zama kamar wani abu mai kama da slap on the face, kamar wani abin yeho ne ga ita Faransa
0: a wannan kadamin da ake,
1: a wannan kadamin da ake
0: kware da gaske.
1: To kuma sai batu na biyu shine su yanzu kasashen da suka hautidin naki ga barin mu'amala da sake wata hudda ta alaka da ita Faransar. To su kuma a wani babin suke ganin cewar ga tayi an kawo tayi gwaggwaba tunda ana zancen Faransar tayi tayin zuba hannun jari a kasashen Afirka na kimar kudi har dala Amurka biliyan 27. To kuma wasu za su ce to ga koshi ga kwanan yinwa kaga abubuwa guda biyu kenan. Faransa za a kalle ta a matsayin wadda ta fadi babu nauyi ba ta da fada yanzu ba ta fada aji ga waɗancan kasashe. To kuma su kuma kasashen yanzu ga samu ga rashi.
0: Wato abin da yake kawa sun shiga cikin wani kukumi guda biyu gabasi da bayasi. Na farko dai sassala duba tsarin canje inuwa da alƙibla da alaka ta irin hanyoyin da aka dosa ya kai ga bullowa a wani yanayi da waɗannan ƙasashe guda uku suka samu kansu a ciki. Na farko da yau a duniya a Afirka ba a yayin mulkin soja ko manyan ƙasashe na yammacin duniya da Amerika da sauran ƙasashe na Western Europe ba sa ƙaunar mulkin soja. Dan haka ta fannin Western Powers ta fannin kasashe na yamma ba za su samu irin karbuwar da suke so ba saboda tsari na mulkin soja a idanun kasashe macin duniya sojoji abokan gaba ne. Saboda in kika tsaya kika duba sa kika duk wanda yace zai karbi gwamnati yansu da sunan mulkin soja Afirka ba zai taba zauna lafiya ba saboda tarihi ya nuna dewa daga cikin sojojin da suka karbi gwamnati ta amfani da bakin bindiga basu kai labari ba. To wata kutin gwila da sa abu domin a durkushe ko a dakile duk wani irin manifesto ko manufa ko blueprint ko manhaja ta kasashen da sojoji suka karbi gwamnati ba za ya danya gangi da kasashen macin duniya ba. Dan a yadda zamani ya canja na faɗa a cikin shirye-shiryenmu na baya lokacin da aka dinga maganar wani yunkuri da aka yi na juyin mulki a Najeriya a kwanakin baya har ma na fito na yi cikakken bayani na ce ai yanzu duniya ta daina yayin mulki irin na soja. Saboda dai na farko daga lokacin da aka ce sojoji sun karbi gwamnati a ƙasa daga lokacin da sun rasa dukkan wani goyon baya da za su samu sannan kuma duk wata hanya da za a bi a gurgunta tafiyarsu wannan manyan ƙasashe na yammacin duniya sai sun bi ta. Yanzu ita Faransa ai wani wasa ta koma na wasa na halbatamati daga wani gefe saboda ni na yi imani lokacin da aka ce da ita Burkina Faso a kwatalla. To saboda haka idan muka tsaya muka duba za mu ga cewa yanzu su waɗannan ƙasashe guda uku mahan group a guda biyu suke fuskanta hagun da dama tunda sojoji ne suka karɓi gwamnati. Sojoji yanzu ba su da farin jini a idan kasashe na tura kuma duk wasu matsaloli da za a tara musu gajiya ta fannin daukar nauyin kungiyoyi da za su addabe su a wannan yanki na Sahel shi hana wannan yanki na Sahel zaman lafiya. Babu peace and stability, babu zaman lafiya da kwanciyar hankali
1: kenan. Wannan shine yana daga cikin abubuwan da aka gani misali a cikin makonnin da ya fita yunkuri na hambarar da
0: Mali
1: gwamnati ta Ibrahim Traore a Mali.
0: Kwarai da gaske saboda to ai dama ita Faransa idan kika tsaya kika duba ko lokacin da aka ce waɗannan kasashen sun fito kan titi suna daga bindigogi da sojojin da suka karfi gwamnati suka ce waye ne ne isasshe dan ban kuwa ina manyan kasashen nan kuma in kika tsaya kika duba sa kika duk wani yunkuri da ake a kawo da tasirin soja a Afirka babu maganar Burtaniya babu maganar Faransa India colonial powers waɗanda suka yi wa kasashe a cikin Afirka mulkin mallaka matsaya ɗaya a kanta suka ɗoru. Kuma za ki duba ki gani ko lokacin da Thomas Sankara ya yi zamani a cikin shekarun 1980 ya fito ya faɗa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a inda yake cewa yau Burkina Faso ta hau kan gwadaban naki ga dukkan wani tsari na zalunci musamman daga uwar goyon mai tace Faransa. Ya fito ya ce kai ba ma Faransa ba da Burtaniya da Amurka su ma ba su isa ba. Kuma ya faɗa lokacin da yake cikin shauƙin ƙuruciyarsa iskar duniya tana kaɗa kunnen Thomas Sankara yana ganin kaman duka kenan, amma wanda ya san kutungulla waɗannan manyan kasashe, ko ni lokacin da naji Sankara yana kirari a majalisar ɗinkin duniya annake cewa to dai san sa nan but
1: kaje can Sankara
0: a bacin da ba su ina bai na tana shi sun ce
1: sai ji kamar kace kaje
0: a ban je ba ayya ya guri mana ai na je ne ta mahanga madubin dubaru
1: to
0: ina diplomacy a banke din ba amma kamar ina wurin to in kika duba zaki ga cewa a wannan lokacin da shi Sankara yayi igirarin nace kwanakin sa akan mulki a lissafa suke kamar yanda kutankucin shugaba Bazoumé a Niger kin san yayi ikirari idan Thomas Sankara ce ina Faransa ina mahukuntan fadar mulki ta Elysee ba su isa ba bayan da za a yi su tauye mana yanci shi ma na yi wa'adin lokacin shi akan mulki kuma sai da ta tabbata haka ba fusa TV da wannan tashin bakin da ne ba akan furucin da Bazoumé yayi gwamnatin Bazoumé ta zama tarihi haka Thomas Sankara din kisan gilla akai masa kuma aka samu hadin baki daga Burkinabe military junta daga waɗannan kungiyoyin so ita wannan rundunar sojojin ta Burkina Faso na hannun dama da abokan tafiya comrade in arms waɗanda suka yi fafutuka da gwagwarmaya da irin su aka kashe Sankara irin su Blaise Compaoré to saboda haka in aka tsaya aka duba zaki ga cewa wani abu ne wanda ya dauki sabon salo yanzu dandalin ya riga ya canja Faransa neman safe landing take soft land ina za ta raba ina za ta sauka saboda fara rasa ƴaƴanta da ta yi tamkar babbar asara ce saboda a lokacin da suke karkashin ikonta ba su da hanyar motsi da numfashi faci sai abin da fadar mulki ta Elysee ta cusa a cikin tunaninsu to sai take ganin to bari a shifting din pendulum yadda take kadawa yadda take dawowa ya kasance cewa idan hagun takiya to sai a koma dama sai take ganin bari ta yi kutse cikin iyakokin iko na sauran kasashe guda biyu manya wanda suke mulkin mallaka a cikin Afrika idan kika duba Portuguese ita Portugal idan kika duba kasar Burtaniya sai suka kalli cewa yanzu tunda alakar diplomasiya ne ce ake so a kulla to ba su da abin da ake kira limitations na iyakokin shiga da iyakoki na nuna ikonsu yau duk duniya abin da ake magana a gudun ya da kanan wani da duk duniya take takama da shi da duk wata ƙasa super power ta duniya mai karfin tattalin arzikin ƙasa take magana a nan ba za su taɓa rena abokin tafiya ba ko ya arzikinsa yake tunda yanzu abin ya zama wakaci ka tashi tsari ne ya nuna cewa kowa kura ce tsira da na bakinki kuma tsari ne ya zo akan gudaban kowa hanya yake nema wata za ta fishe shi wannan na daya daga cikin manyan abubuwan da suke playing out yau abin da yake faruwa a cikin Horn of Africa abu ne wanda yake nuna cewa batun sukuwar tseren gwada iko da gudun gaske na tattalin arzikin ƙasa shine babban abin da kowace ƙasa mai tunani ya kamata ta sanya haka ba
1: misali illa Allah wasu za su ce idan aka kalli wannan bukata da Faransa ta bijiro da shi na sake kulla alaka da kuma kusanci da kasashe na Afirka wasu za su yi la'akari su duba su gani sai kuma kawo tambaya na cewar shin me kasashen na Afirka suka bukata shin zuba hannun jari suka bukata da waɗannan makudan kuɗaɗe ko kuwa tabbatuwar zaman lafiya wanda zai ba su dama su gina kansu da kansu ya zamto cewar zuba jarin yana fitowa ne daga cikin gida ta hannun ƴan ƙasa ƴan asalin Afirka ba wai baki su dinga shigowa da sunan taimakawa ƙasashen wajen ci gabansu ba
0: to gaskiyar magana duk duniya to wata nahiya ta duniya duk karfin da ƙasa da arzikin da take da shi ko na ma'adinai ko na danyen mai na fetur da ake rigingimu yanzu a duniya kan shi ba wata ƙasa wadda karfin ta kadai zai zama tabbaci a gare ta za ta iya tsayawa da kafarta a duniya dama kamar yadda ta dora akan abin da ake kira interdependence ka jingina da ni in jingina da kai kana da albarkatu kaza ina da albarkatu kaza kana da ma'adinai kaza ina da ma'adinai kaza kana da kuɗi kaza ina da kuɗi kaza kana da hannun jari kaza ina da hannun jari kaza to dole ne sai an yi creating synergy sai an kirkiri wata hanya ta da karfi da karfi domin a gudu tare domin a tsira tare sannan kuma idan aka tsaya aka duba za a ga cewa duk maganar nan da ake a duniya kamar yadda manyan masana na duniya suke ta faɗa. Na karanto ta kasida da Alexander Hamilton ya rubuta, ɗaya daga cikin manyan economist na duniya, masana tattalin arzikin kasa da political economy na siyasar tattalin arzikin kasa. A inda Hamilton yake cewa babu wani yanayi da za a shiga a tabbatar da cewa batun kulle alaƙar saka jari tsakanin ƙasa da ƙasa ya yi aiki, ya zama mai amfani, ƙasashen guda biyu sun amfani juna ta wannan bigire, sai dan samun ta zaman lafiya da kwanciyar hankali. Duk wani kokari da za a yi, ai idan ana cikin crisis, ana cikin matsaloli, duniya tana cikin wani yanayi na kakanin kai, nan aiki sa dan akashi can akashi, ayyakin ba sa sa kasa kasa, ayyaki na regional wars a wani yanki, ayyakoki daban-daban waɗanda suka samu global conflict irin wanda ake a yanzu a yankin gabas ta tsakiya. Hamilton yake cewa duk wani yunkuri na a tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali, in dai ganin cewa za a samu ingantar tattalin arzikin kasa a duniya, ba sai inganta ba idan babu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yanzu me ya mai da America baya, ya sa ta a cikin kukume a halin da ake ciki a yakin da ake a Gulf tsakanin Iran da America a yanzu. Sabrin Hormuz ya zama diplomatic albatros, wani abu ne na alkakai wanda ya zama wani kikikaka ta fuskar diplomasiya tsakanin manyan kasashe waɗanda suke yaki da junansu. A rashin zaman lafiya kawo Hormuz din ta zama albatros, ta zama wani dandali na an kasa gane matakan da za a ba shawo bakin matsalar da ke ci. Eh, kwarai da na
1: tsibirin alaƙa
0: ya zama sirrin kwarai kwarai gaskiya.
1: To amma misali har yanzu dai ga wannan batu na France Africa Summit, an ce na ji daɗi shine gari ba na saba ba, irin waɗannan tarurruka na ƙulla alaƙa da alaƙar diplomasiya da cinikayya ba yau aka fara yin irin haka ba
0: gaskiya.
1: Kuma wace riba su ƙasashen na Afirka da aka kawo musu irin wannan tayi suka kirga da har za a gansu yanzu suna rige-rige na kasancewa tare da Emmanuel Macron da kuma karɓar bakuncinsa da kuma karɓar dukkanin wani tayi da ya kawo, wai sai mutane suke cewa me jiya ta yi bari yau?
0: To haka duba gaskiya
1: su shugabannin waɗannan ƙasashe a wannan nahiya ba sa karatu ne, ba sa darasi ne, ko kuma ba su da hangen nesa?
0: To gaskiya magana, in kika kira su da dukkan waɗannan fahimtar da aka yi musu guda biyu, kowanne na da abin da zaki kama shi a matsayin dalili, ba sa nazari, ba sa hangen nesa, kuma sun yi kama da abu na uku, basi kama da suna koyan darasi daga tarihi ba. Saboda idan aka duba rikice-rikicen da suke faruwa a cikin Afirka, OAU din nan da ake magana, kungiyar haɗa kan Afirka, ƙasashen Afirka ko African Union AU, in kika duba asalin kafuwa tun daga shekara ta 1960 da ake magana, tun daga wannan daftari da aka sanya hannu tsakanin mambobin ta kusan 54 a ƙarƙashin daftarin da ake kira OAU Charter a Addis Ababa a ƙasar Ethiopia. Idan kika duba za ki ga cewa da ruwa yana maganin dauɗa wani irin rikinkimu ne da ba a yi ba a cikin Horn of Africa, har mulkin mallaka mulkin na ware launin fata an yi a South Africa ta kudu. Afirka ta kudu an ga irin yadda 'yan gwagwarmaya Freedom Fighters a lokacin Sir Nelson Mandela suka miƙe kafar ɗanɗana kuɗinsa a irin manya-manyan gidajen kaso a wannan lokaci irin su Robben Island. Shekaru 27 yi yana ta struggle har ya kai ga matsayin da an waye gari da duniya ta ba shi aron tafiya, sai dai kasancewa ya zama shugaban Afirka a matsayin Nelson Mandela, sai zama shining example, babban misali ne. To da ana koyan darasi ga dukkan abubuwa, yaushe ma Faransa a yanzu za ta shigo da wata sabuwar wato dabarun nuna kauna ga kasashen Afirka, wai karansu ya kai sai ku, inda wasu daga cikin 'ya'yansu sun yadda ba su fara bara'a daga biyayya da suke ba, to watakila da sun samu gindin sama ganin Faransa tana da ex-colonist ɗinta sun fiye a Afirka. Saboda haka wannan abin tana masa dogon hange ne, idan tafiya ta yi tafiya za a wayi gari lokuta da za su zo da za a rika samun sauyin gwamnati daga wannan zawuya ta Francophone Nations da ake da su. To amma sai ya kasance cewa basu hango abin da yake gaba ba, basu koyi darasin abin da ya faru a baya ba. Amma duk wanda ya san Faransa da irin yadda Faransa ta yi kokarin, ya sai dan kika dubi Najeriya. Ni idan ina cikin jami'ai na kusa da gwamnati waɗanda za su kalli alaƙar mu da Faransa fuskar diplomasiya, ni zan nemi da ƙasar mu ma kada ta yadda ta shiga duk wani tsari na kulla alaƙa da Faransa, saboda in muka duba tarihi mu a Najeriya, an yi yakin basasa shekara ta 1967 zuwa da 70, yakin da ya laƙumi rayukan mutane a Najeriya kimanin miliyan 2 a lokacin. Duk da lokacin babu wannan surging population ne yawan al'umma a wannan lokaci. Sannan kuma za mu duba tarihin cewa da Faransa ta yi succeeding, ta yi nasara da an waye gari, Faransa ta jingina da 'yan tawari na ƙasar nan waɗanda suke da burin balkanization na raba ƙasa a wannan lokaci. Dukiyoyinmu da ta tsaye da ce da ba wannan magana ake ba. To da sun yi nasara a wannan lokacin, da ba maganar Najeriya ake a yanzu ba. Don haka duk mutumin da ya soke ka da allura mai tafi, ya ƙara so kanka da allura mai tafi, to ya kamata ya zama abin tsoro da neman irji da tsari ga shi, saboda ba abokin tafiyar ka bane ba.
1: Kenan gabaki ɗaya na fahimta kana cewa har kawo wannan lokaci tun bayan mulkin mallaka da post-colonial era, bayan zamani da ya shuɗe, ƙasashe sun samu 'yanci a Afirka, gaɓarin mulkin mallaka sun samu damarmaki na shugabanci na farar hula har ma da na sojin. Ba su yi karatun tanisu ba.
0: Kwarai da gaske.
1: To amma mu kalli ga abubuwan da suke faruwa a duniya. Wani karatu ne duniya take yinsa ba tare da an sa kowa a aji ba. Yanzu su kasashen na Afirka kenan ba sa kallo daga su waɗannan darussa ya zamto cewar su waiwayi kansu, su dubi kansu, su yi wa kansu karatun tanisu.
0: Gaskiya ne, ba sa kallo. Basa duba da risa, yanzu mu dauki case study na Sudanese conflict na wannan civil war da ke a Sudan. Yan Sudan ne suke wa yan Sudan kisan gilla. Jinin yan Sudan ne yake kwaranya akan tituna wanda yan Sudan suka sha. Hanyoyin diplomasiya da za a bi, EU dinan da ake magana kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka ta zama kyan wallami. Ya kasance cewa an kasa samun wata matsaya a ta fuskar diplomasiya wadda za a ɗauka domin a magance wannan matsala. Da kin ga inda da koyon darasi da irin waɗannan rigingimu, abinda ya kamata su kalla makaman da suke amfani da su daga ina ake samun su. Makamai ne waɗanda manyan ƙasashe na duniya waɗanda suke da manya-manyan kamfanonin ƙera makamai tsakanin Europe da Amerika da sauran ƙasashe, wanda ake zuwa a yi cinikin makama, a shigo da makama. In an shigo da makaman nan, wasu aka kashe, wasu ake kashe ba. Yakin nan ne da ake wanda ake cewa dan uwa da dan uwa, brothers against brothers, da su ake wannan karan batten neman juna da sunan yaki da makaman da aka sayo. Kuma makaman nan duk da ake zuwa ana susu da ƙasashe na duniya, su a gurinsu amfaninsu ne, saboda kasuwa suka baje kolinsu kuma suka samu kuɗin shiga, suka bunƙasa economy ɗinsu, su kuma suka gurgunta economy ɗin ku, domin duk ƙasar da ta shiga ta ɗauko kuɗi daga cikin lalitar ajiyarta, ta tafi wata ƙasa a duniya ta sai makami, ta dawo tana amfani da makamin don kashe al'ummarta a kansu da kansu. Can kuma daga inda aka sayo makamin, aka bunƙasa tattalin arzikin ƙasarsu, aka kuma inganta ƙarfin tattalin arzikin ƙasar da zai samu a 'yan ƙasar su gata da dukkan wani abu da suke bukata da suna infrastructure. Cikin gaida aka sa aka duba, za a ga cewa dabarar rashin dabara ce, da an yi hangen nesa, da an hango abin da yake tafiya, da an koyi darasi daga tarihi. To bai kamata a kalli irin wannan abubuwan ba. Yanzu ita Faransa kokarin da take ta hilaci wasu daga cikin ƙasashe na Afirka ɗin waɗanda da ba 'ya'yanta ba ne, ba gurin ikonta ba ne, abin da ake kira sphere of influence a diplomacy, ba dai kanwar biyu a ciki. Amma yanzu babu kunya, babu tsoron ido, saboda in akwai Dominic Mosaic, wani marubuci ne da ya shahara, babban marubuci ne a babban jaridar nan ta Faransa da ake kira Le Monde, shi yace in yadda ya auna dabi'u na shugabannin Faransa wadanda suka shude da tsarin yadda Faransa ta yi mulkin malaka da duk kasashen da ta rena a duniya, yace in an tambaye shi ko a dakin jarabawa ne Mose wace kasa ce tafi zama mafi hadari a doron kasashe, yace a nasa hangin da ma'auni wanda ya dora a skelin hisabi da zai ce babu kamar Faransa. Kuma in kika duba alaƙar Faransa da yayanta wanda duk suka yi karan batta wadanda suka raba gari yau an waye gari a Sahel din nan kasashen nan guda uku, abin misali ne ga Afirka da shugabanni na Afirka. Su da kawai ne abin da nake gani, idan ka ce zaka bi su to za su rakaka kan consolidating din grip, wato ka karfafa ikonka da kake da shi ta kafa daularka dynasties iri-iri daulolin irin na siyasa. Sai suka fahimci wani psychology na shugabanni a Afirka, su dai in za su samu wata ƙasa mai karfin gaske wadda za ta ba su koba su samu dama su dawwama su zauna daren dakau a kan karagar mulki babu kiyashin da zai zo zai ma musu barazana, to sun yadda duk hanyar da za a bi a juya su duk akalar da za a ɗora a wuyansu a ja su, to su wannan bai shalle su ba, ai ikon su kenan kamar kucin-kucin abin da yake faruwa a ƙasashen Larabawa kenan. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka kalli manyan ƙasashe na duniya irin su Amurka a matsayin cewa abokan tafiya ne, saboda za su ba su kariya, za su duk wani abu da za su yi wanda za su iya domin su tabbatar da sun dawo makan mulki. Su kuma sun yadda su shaƙe wuyan al'ummar ƙasar su kasa numfashi irin na ƴanci, domin kansu ya waye kan mage ya waye to fa ballin zai ci shi. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da har yanzu aka kasa fahimtar tsarinsu. Ko wannan yakin da ake a Iran da yakin da ake a da Iran da Amurka, ko an gama yakin na faɗa a shirye-shirye, ba zai canja tunani da alƙiblar neman makomar koyon darasi daga ƙasashen yankin Gulf nan guda bakwai su ce a ai mun ga yadda tsarin yake tafiya, bari mu canja alƙibla in muka dawo ma kan doron abin da muka ɗoro a matsayin shine mafita a gurinmu ta fuskar goyon bayan da muke ganin muna samu daga manyan ƙasashen da ake kira su suka fi kowa ƙarfi, to gaskiya kwaɓar mu za ta ci ba za su yi hakan ba. A nan kusa ba za su koyi darasi daga tarihi ba, kamar wasu daga cikin shugabanni a Afirka ba za su koya ɗin ba. Babban abin da ya dame su su dai in suna da iko a kan al'ummarsu suka dawwama da riƙe daularsu suka ɗaru suka ɗore a kan kujerarsu ta iko, to babu wani abun da zai sami musu tsaiko, to halin da Afirka ita kanta take cikin nan ISDG.
1: To idan muka karkata muka tafi ita Sudan din, kusan za a iya cewar an sami wani yanayi na ci gaba sakamakon yakin da ake gabza tsakanin dakarun RSF da kuma so dakarun soji da suke
0: rufe fada na Abdul Fattah
1: al-Burhan da kuma
0: bangaren Hamdan Dagalo.
1: Wannan yaki da ake a gabas ta tsakiya gaba da kazantarsa, akwai hasashe da ake yi na cewar akwai sa hannun kasashe irin su haɗaɗɗen daular Larabawa a ci gaba da rura wutar da ke tsakanin waɗannan ɓangarori da suke yaƙi da junansu, kuma ta duniya musamman mu a nan ake mamaki to a yaya 'yan gida ɗaya za su bari a zo a assasa musu fitina a dinga rura wuta a tsakaninsu har ya zamto cewar ƙasar ta ɓalɓalce, ƴanta ƴan talakawan ƙasar su gagara samun matsuguni ko kuma abin da za su kai bakin
0: su. To ai dama abin da nake faɗa din ne na je muka
1: wancan tagomashi ko kuma gudunmuwa da su dakarun RSF ake zargi suna samu daga haɗaɗɗen daular Larabawa, shin sakamakon wannan yaƙi da ita Dubai ɗin take fuskanta na Iran da Amurka zai kawo tseko sosai za a gargura
0: abu da gaske, to ai
1: ta sanar don haka Sudan za ta iya dawowa daidai
0: wato abin da yake faruwa duk ba wannan bane ba, inda 'yan Sudan ba su yarda cewa su suke cutar kansu da kansu ba,
1: ba su yadda an yi musu
0: farako ba, in dai da a ce duk wannan abin da ake ai sai bango ya tsage ka dangare ki samun gurin shiga ai na bibi makanganu irin na masana na duniya na siyasa da diplomasiya ai inda suke ittifakin cewa in kaga kasa hatta masana tsaro irin su David Einstein na Cambridge University abin da yake jaddadawa a bincike yawa da na karanta yace in kaga kasa ta fada cikin abin da kira turmoil ta fada cikin sassaban rashin zaman lafiya ta fada cikin matsalolin tsaro ta fada cikin bloodshed na zubar da jini ta fada cikin yanayin da al'ummar kasar suka daidai ce waɗansu suka rabu da iyalinsu waɗansu suka rabu da mahallansu waɗansu suka shiga duniya.

fuskantar gurin da kusan abin ne da ake kira sauri babu ruwansu. Ayyansu na Cambridge na wasu yake cewa dole akwai haɗin bakin ɗan gida ya ce wata ƙasa da ke duniya ba za ta iya kawo farraku a ƙasa ba idan wasu daga cikin 'yan ƙasar ba su yadda an yi amfani da su a matsayin 'yan balandan waɗannan ƙasashe masu adadin fitina. Cikin ga idan kika duba maganar masana irin wannan za ka kalli abin a duru irin na fikir akwai abin da za ka kalli shi ba tare da ka kalli shi a cikin duniyar kasu fahimtarsa. Ainsin yake cewa duk inda kika ga an samu political instability duk wani rashin zaman lafiya ta fuskar siyasa duk wani tsari na mulki yanzu idan kika dubi Libya idan muka dubi maganar shi profesa ai kucin-kucin abin da yake faruwa a Sudan kucin-kucin abin da ya faru a Libya lokacin da aka yi wa Muammar Gaddafi kisan gilla a shekara ta 2011 'yan Libya ba su hango illar yadda suka yadda ƙasashe na duniya suka yi kutsaye don saka musu fahimtar kallon Gaddafi a matsayin dictator a matsayin mai mulkin kama karya kai har ma akwai waɗansu jaridu da na karanta na ƙasashen Laraba musamman waɗanda ake buga su a Tripoli da Benghazi a inda suke kira shi why the most renounced world despot wai har ma suke kira shi Gaddafi yana ɗaya daga cikin fitaccen wanda suka yi mulki irin na fir'aunanci a Libya abin takaici daga bakin 'yan Libya ai influence na ƙasashe na duniya da suka shigo suka yi kaka gidan saka su a cikin tunanin da bai kamata su amince ya zama tunaninsu yau Libya idan ka kalle ta history su ma ba su koyi darasi daga sai dai da na sani suka yi ba su koyi darasi daga tarihi ba amma ɗan Libya yau a maganar da nake yana da na sani duk abubuwan da yake nuna ɗan ƙasa yana da 'yanci da gata yanzu kullum maganar da muke matsalolin da muke fuskanta magana ilimi magana tattalin arzikin ƙasa magana peace and security a cikin Afirka wanda mu ma muna ɗaya daga cikin waɗanda muke kokan mu rasa zaman lafiya da kwanciyar hankali ba a samu irin wannan a ƙasar Libya lokacin Gaddafi ba Allah ya ba su arziki irin na mai ɗan titta aka haifa a Libya yau talata da muke program ɗin da Gaddafi yana Libya a matsayin shugaba a haifa ɗa a Libya ko ɗan talaka ko ɗan mishi ko ɗan mai ilimi ko ɗan wanda yake da ƙarancin ilimi kafin makon ya sa gaiwu an je banki da titars ɗinsa da komai nasa an buɗe masa asusun ajiya Gaddafi shi ba mu da wani dalili da sa a haifa ɗa a Libya da ba zai amfana daga dukiya na oil wells da muke da shi Libya ta samu wannan jami'o'in Libya a lokacin Gaddafi suka zama wani equipped da kayan koyo da kayan koyarwa fannin noma ya samu tagomashi tattalin arzikin ƙasa aka bunƙasa shi Libya ta zama abokiyar tafiya a gogayyar ƙasashen da suke da ɗanyen mai da ake kira cold war kuma bai yadda an samu wani abu da yake da alaƙa da rashin adalci lokacin da aka yi masa kisan gilla yaron da ya kashe shi ɗan shekara 21 ne su wadda amma sai da Gaddafi ya ce kai mun arziki in yi wa 'yan Libya saƙo in ba su saƙo wanda nake ganin ya kamata su riƙe shi a matsayin kwandarsi daga tarihi ya kuma gaya musu ya ce ni ne na yi muku kaza ni ne na ɗago matsayin Libya a duniya ta diplomasiya da siyasar duniya ni ne na fuskanci dukkan wata tsangwama daga ƙasashen yamma musamman Amerika ni ne ƙoƙari na jingina da iyayen gida waɗanda ƙarfin siyasa a lokacin ba za a iya taɓa da ba shine rusasshen tarihin Soviet Union tun daga lokacin da ya ji yin juya hali na shekara ta 1969 sanda ya kakkaɓe daular sarki Idris wanda ake kira Smuts Yadenas daga wannan lokaci ya ƙulla alaƙa da former Soviet Union sai da lokaci ya zo rusasshen tarihin Soviet ta durƙushe sannan kuma katon ya ƙare wa Gaddafi ya fuskanci tsangwamar Amerika da sauran ƙasashe na yamma abin da leadin ya kai ƙarshe aka ga ƙarshensa amma da 'yan ƙasar aka shirya wannan manakis to saboda haka duk waɗannan abubuwa ne na koyon darasi daga tarihi wanda ya kamata shugabanni na Afirka su motsa su gane cewa babu irin arzikin da Allah bai mana ba abinda Professor Ali Mazuri yake takaici ya ce da yau Afirka da shugabannin Afirka ba tare da tunanin wata ƙasa ce ta mana mulkin mallaka ba Africa is an Africa ya ce in Africa ya ce ɗan African ya ce kuma duk abin da ya kamata mu yi mu kalla